Ang MM, asa man ta mangita ana ha, tagaunang distrito, ang inyong kaning kongresista o karon nga kongresista nagtinabangay, no? Sa ilahang pagserbisyo din ha sa katawhan, no? Perting swertiha sa mga tagaunang distrito, no? So anyway, mga igala, nilapas na ganit dito. Salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw dito sa One Heart sa unang distrito. Sa atong mga tagatayasan, pinagi sa Star Radio Tayasan. Happy Fiesta once again. Dahil salamat sa inyong pag-uban ka na mo. And of course, sa lungsod sa Cebulan as well, Happy Fiesta. Dagan salamat sa inyong kanunay pagsalig o pagpaminaw sa ngalan ni Kong MMEY, Ine Joseline Kechong. Ako si Mike Ramo, maayong buntag. Kaya natong tanan. God bless.

0: Ako si Brian.
1: Taas akong sugar.
0: Akong sama, dugay kaayo maayo.
1: Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
5: Uy.
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang kastulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
4: ay.
5: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
4: Mo
5: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome.
5: Mm-hmm.
4: Saon?
5: Yes.
4: Number one, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
5: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka,
4: unya
5: gikapoy ra gyapon ka,
4: galuya,
5: unya gasakit, ayon lang pagkaon. Nga naman, ang imong gikaon muporma po na siya glucose, nya makapalugang sa imong inflammation.
4: Correct.
5: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
4: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Naagoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
5: May pre-breakfast, may pamahaw. Wow, dahil merinda, paliod to, merinda na po. Nya, manhiyapo na po.
4: Ah!
2: D3 Bio!
6: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
4: O, naa.
5: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
4: Unya ng cake.
5: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
4: Ah, siyempre.
5: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Panangilitan, nauna ni mo kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pako.
4: Pero wala na dyan siya choice kung nag D3 Bio ka na o wa ka nagkaog mga carbohydrates.
5: So mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
4: Matagbuntag.
5: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
4: Ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siyang instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
5: Ang pinakanindot, ani, nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
4: Ay!
5: Maunay ti mailhan nga ang imong brain wala na nang inhangla glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inga na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag na itong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako kung ano man nga ang tao nga paminaw niya o kira siya, nga nung galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So D3 Bio na, Sir GP.
4: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuho.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaliguni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Bringing you the the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 8, 11.

0: GTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Galidri X. Ay, mga Galidri Bayong. Hello, hello, hello. O sa gamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato ka mga suki, ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ning ato ang bago na usab nga edisyon ning atong tulumanong kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganun ay walay lain mga higala. Ganun ay naka-DTX 500 o ganun ay naka-D3 Bayo. Dog hands sa lima nalo sa inyong mga simiaan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live nga abot sa itong Bagsibya, Visayas o Mindanao, tibuok kalibutan. Ay, hopefully hanggang nakakapi na. Nakakapi na ba? Oh, pili agyod ganun ay ang healthy herbal nga coffee nga naa sa mga butika. Para nga lilita magmahay ba? Para nga magkapita, gapanambal ta, the same time ga cleansing o ga detox ta. Ika na kalindot mga higala kong naka DTX Coffee Mix ta o naka DTX Premium Coffee. Ang mga bago kain na ito ng mga klase sa herbal nga coffee hanaanas mga butika at tuwa na yun. Anyway, mga higala, di ba galimta ng ito mga clinical products is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Oh, ando na yun. Ando na yun. Samboanga del Norte. Hello sa itong mga higala, Dries Dipolo, Gumisamis Occidental. Kumusta ang tanan na ito ng mga pangga karon nga nagka-tune in sa itong programa? Ang itong mga nanay datay o nagka-DTX 500 yun na kanunay nagka-D3 Mayo. Anyways, guta na ito kadali mga higala, kinimpipila ka mga health benefits nga makuha na ito kay daghan ang gapangutana. Daghan ang na-curious mahitungo na ning pag-inom na ito sa D3 Bayo. Unsa magin ang D3 Bayo? O, timanaan na ha? Timanaan yun ganunay. Ang tatak D3 Bayo. Ang D3 Bayo, gika na siya sa vitamin D3 o BCO. Cold compress virgin coconut oil. Muna'y kombinasyon. Munang gitawag siya D3 Bio. Yan. Nana siya vitamin D3 which is very essential kay sa tong lawas. Magkaedad ta. Sa mga mamis, magka-menopause ta, kinahanglan tag vitamin D. Magkaedad ta, kinahanglan tag vitamin D. Masakiton ganita, kinahanglan tag vitamin D. Hinay atong immune system, kinahanglan tag vitamin D. Luya ang atong bukog. Oh, kay may edad na ta, kinahanglan tag vitamin D. Kung natin problemas kasing-kasing sa itong mga ugat, kinahanglan tag vitamin D. Oh, importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3 Bio. Kaya sa D3 Bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinakaknindot nga klase sa forms sa vitamin D. Muna mag vitamin D3 ka, pag D3 Bio na lang. Kung gaino man kag D3, vitamin D3 supplements, kailagahan man yun kayo. Okay. Well accepted man yun ang pag-inom o paggamit sa vitamin D sa tibuok kalibutan, daghan na yun ang, actually, daghan yun ang gainom sa vitamin D. Labi na yun to may mga edad na ilahan ang ginainom kada adlaw, ingon nga suplemento. Unang gikon na ingon nato nga kung gusto kag makagamit kag nindot nga klase, pinaka nindot nga klase sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 bio. Kay na anak kay vitamin D3 na apakay virgin kung nato nga. Muna'y vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Diba? Nalakay vitamin D3 na may inom. At the same time, gipakapinan pa mga higala. Gipaamanan pag yun o cold compressed virgin coconut oil. So, kana mo'y imla kadaan now. Okay. Ano yung pibila ka mga several scientific studies nga nagpakita sa pagkamaayo sa medium chain fatty acid nga naa sa cold compress extra virgin coconut oil nga makuha na to sa pag-inom sa Clinica D3 Bio. Muna siya ipipila ka mga tremendous health benefits nga naa sa D3 Bio. Number one, 48 to 52% sa medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio is lauric acid. Kining lauric acid, it acts as broad spectrum as a natural antibiotic killing disease. Unsa? Unsa'y naa sa lauric acid nga naa sa D3 Bio? Naa siya'y broad kaayo nga spectrum. Sa to pa, limited ang iyahang capacity sa pagpatay sa kagaw. Giila siya ingon as a natural antibiotic killing disease. O kana mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite, no? Daghan man na, daghan gina, no, ang kagaw, gakos ginag balatian. Kanang mga kagaw nga naa sa lawas, ginapatay na mga higala ni lauric acid nga naa sa tuan D3 Bio. Muna mag D3 Bio ka na andaw aron nga protektado tagikan sa mga kagaw, gikan sa mga bakterya, even parasite. Pwede sa mga bata, pwede sa mga may edad, no. Pampamilya mga higala nga klase sa herbal, mag D3 Bio ka na andaw. Ang ginabuhat ni D3 Bio tungod kay naa ni siya lauric acid, ang mga microorganism iyahang ginadissolve o ang mga lipid coating wall mga higala sa mga kagaw aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas pagkanindot to, no? Oh. Gusto tang protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag inom ka na adlaw D3 Bio, giila ingon as a natural, gibantog ingon as a natural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka, coming from 979. Tinood yung ka sir, mura gina akong tambal, maglain akong ginawa, mura ko kahilan tonon, magsakit akong tutunlan, maghubag akong tonsil, mag-usap, lagi kong tagduha ka D3 Bio, buntag o hapon. Kaloyan sa Ginoo, mawa yun siya sir. Si Juanito de Ainis sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala dres Pulangko ha, sir. Juanito sa Pulangko. Ayan. Sa Pulangko, sa barangay, sa munisipyo sa Pulangko, naatay mga products dira. No, kung makaadto mo butika o kopi, makaadto mo Curemed Pharmacy, available na ang atong D3 Bio. Oh, mura daw na gina. Actually, mga higala, in fairness, very effective ang D3 Bio. Kala maghubag imong tonsil bitaw. Pagka tonsillitis ka, sakit imong tutunlan, oh. Kalat imong tutunlan, imo nang iusap og D3 Bio buntag o hapon. tagduha ka, soft gel, dali kay maayo. No, dali kay maayo mga higala. Kay kaya niya nga patyo ng kagaw nga naas tutunlan. Even ang kagaw nga naas tiyan. Magditribayo, ha? No. Ikaduha. One of the most outstanding ability mga higala sa extra virgin coconut oil anita sa BCO nga naa sa D3Bio. Kini siya ang actually ang BCO ang virgin coconut oil gigamit na ni siya as adjunct therapy for dangerous diseases sama sa HIV o AIDS. O talawar ha? Dito na ni sa unang panahon nga ang BCO na ay capacity nga mapatay sa kagaw nga causes by HIV o AIDS. Dili ba inalalalim ng mga klase nga mga sakita? Gani, ang kaso mga higala sa HIV sa Pilipinas, gasaka. O, gasaka mga higala. Munang kining BCO, kining virgin coconut oil, kaya niyang patyon ang kagaw nga gakos og HIV, even AIDS, kaya niya nga patyon. Iga na kanindot mga higala ko na yung BCO. Ganing karon daghan na karon ang gagamit sa BCO na ng mga celebrities nga gainom kada adlaw. O, gainom kada adlaw BCO. O, daghan na. O, ginainom, ginanila kada adlaw, no? Katong BCO, yun nga virgin coconut oil. Ilahang ginainom kada adlaw as a supplements. So, kaya nakita sa pagdoon nga ang BCO, daghang benefit sa lawas. Dili laging on kayo mapatay sa gagaw sa lawas. But in terms of nutritional benefits, daghan ang nutrition nga mahatag sa BCO sa atong lawas. Makapahami sa panit, makapabatanon. O, muna yung benefit sa dasakuan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No. Makapanaghan sa probiotics, anti-cancer pag yun. No. So, ako na, ang HIV o AIDS, gigamit na ni as adjunct therapy. Gigamit na ni mga higala. O ganing sakit nga hepatitis. Oh, tungod kay highlighting mga higala ang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas, ginapatay usab mga higala sa BCO. Ing anak kanindot ko na antay D3Bio kadaan daw. So pa may atong gihulat. Diba na ipatsada kayong herbal mga higala nga pwede na itong i-maintain kadaan daw. O na ay D3Bio dira. Another one. Ang D3Bio mga higala, tungod kay naani sa cold compress extra virgin coconut oil. Nag-contain kani siya og strong detoxifying and cleansing effects sa atong digestive system. Ang atong tiyan, kaya niyang limpyuhan. Oh, ang atong digestive system, gikan sa atong tutunlan pa ingon, gikan sa atong baba, tutunlan, sa stomach, gamayng tinaing, ngadto sa kolon, ngadto sa anos. Pagawas, mga higala sa hugaw na to. Kaya niyang limpyuhan, mga higala, sa virgin coconut oil. Iyahang i-detoxify o i-cleansing ang ato ang whole digestive system. Kanindot, no? Muna nga kung kanunay taga-inom o cold compress extra virgin coconut oil or ga-inom tag D3Bio kadaan na. Ma-prevent na ito mga higala ang itawag na ito mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to ng mga problema sa bowel movement. So mag-D3Bio na ta? Ay glangay. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, kanunay na itong ginapahinomdom, himua nga maintenance supplements, himua kada adlaw vitamina ang pag-inom sa D3Bio. Pwede ni sa itong mga bata. Patsada ni sa itong mga bata, ipamintay na to. Ligo ng itong bata. layo sa mga balatian. Sa mga buntis pwede, sa mga kapasuso pwede. Gani gapadagan nilang gatas, mga higalas, mga gapa breastfeeding ng mga mamis. Igana kanindot mga higalaan di tribayo. Pwedeng usapon, pwedeng imnon, pwedeng directly i-apply sa panit. Or either sa buhok, mga higala nga ga kanipis. Sige, aglangay, pag ditribayo na. Anyway, standby sa mga higala, kaya doon sa ning Tagalog, pagdagaling ato mga pipila ka mga consumers nga gainom, gatumar, o naayo na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naangkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX

0: 27 lot. High blood gid ko.
1: Kaya sa una ang
2: blood pressure.
0: 180 okay. over 103 times adi gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butiga.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
8: Victory Bio!
9: Maman sa inana na ito ba?
10: Ako si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom og Victory Bio. Sa una, TVM kaya kong nawong virus palsy, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 over 80. Akong hindi ko ang karoon ka niya, akong cholesterol, murag amubububuk na.
9: Sa ginom na ito?
10: Victory Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
8: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
8: Victory Bio.
9: Vamos.

0: Philip Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
2: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagi.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayos. Turbo sa akong pagsipila kay Sikog Absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kagpag-tick na ko o Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga butika.
5: Pag Mighty C para
6: pag may DC kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Di ba galimtan ha? Pugong sa edad na aron nga bisan may edad, batanon gihapon ang atong panagway. Ang atong panit, batanon gihapon. Tungod na mga higala sa mighty C kada adlaw.
1: Go vitamins!
6: No, tungod na mga higala sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500 nato taas og antioxidants, gapabata kini nga klase sa supplements. Mighty C og DTX 500 kana. You look younger and younger basta naka DTX 500 ka og naka Mighty C kada adlaw ha. Ayaw kalimot na sa mga butika mga hinggala. Anyway, hisgutan na to kadali ang pag-inom na to sa DTX 500. Ang pinakauso nga klase sa herbal. Karon. Ipangita ang yun ganunay. May mga high blood, ga DTX 500. May mga diabetes, ga DTX 500. May mga bukol-bukol. Magkaedad na gani, ga-maintain o DTX 500. O Mighty C. Of course, isabay ninyo na ang pag-inom sa Mighty C. Actually, isgutan na to karon ang kaling cervical cancer. No. Kining cervical cancer, dili ni siya basta-basta nga balatian. Usa kini siya sa mga leading type sa cancer sa mga Pinay. Mga babae. Mga babae nga Pilipino, mga Pinay, pwede nga magka-cervical cancer. Usa ni siya sa mga leading types of cancer sa Pinay. Remember mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. So possible nga mutaas pug yun ang cases sa pagbaton ng cervical cancer kaysa usa sa mga reason behind aning pagbaton ng cervical cancer. Ang cervical cancer, ang kuhanin siya, cancer ni siya nga gatubo sa cervix nga bahin sa babae. Kalang agianan bitaw sa bata. Agianan sa bata, dira mga higala gasugod ang pagbaton og cancer cells. So, dira nga area ang may cancer, cervical cancer. Agianan sa bata. Karon, sumala sa pagduon, usa sa mga causes ani is kini mga viruses, mga human papilloma virus na makuha na ito mga higala, mga kagaw na makuha sa sexually transmitted disease. Hoy. Alagin niya kung sex workers ka, delikado. Kay basin mag-develop ni lately na sa imong edad. Dili maayo mga higala. So, tungod ni ang causes ani sexually transmitted disease, ha? Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Karon, ang Mighty C mga higala, dakuntabang ani. Dakuntabang. Kay usa sa mga mupatay yun sa tuwa sa mga kagaw, especially kanang mga sexually transmitted disease, mga kagaw nga gagkos og HIV or STD. Usa gyud sa mga main responsible nga mupatay ana is ang atong immune system. Kung ligon tag immune system kargado tag vitamin C, kaya niya nga patyon ng mga kagaw. Kung naa naman ugaling ni sa tong lawas kay wa man gyud ta kabalo. Labi na gyud to mga pataka lang dira og salom dira, kinsay makaila salom dayon, di ba? Okay, bagong makaila salom dayon, oh, di ba? So pwede mga higala makakuha taani nga mga klase nga mga kagaw. Yeah, maglead ni mga higala sa pagbaton ng cervical cancer labi na gyud sa mga babae. So ang DTX 500 makatabang usab tungod kay ang antioxidants ga prevent sa mutation. Actually before na nga mahimong cancer cells ang usa ka cancer, ang usa ka cellula, before na siya mahimong cancer cells, mag-mutate na siya. Ang reason behind sa mutation sa good cells to cancer cells is oxidative stress. Kanya, makapugungan ng oxidative stress, free radicals, is ang antioxidants. Muna makatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Labi na yun kung magkaedad-edad na ta. Sa mga mamis na to, dirangga, menopause na, 40 na ang edad, 50 na ang edad. Kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na magkosog cancer sa atong lawas. GTX 500 og Mighty C naas mga butika, ha? Sa mga nangutana sa Buanga del Norte naas mga butika. Sa Cebu naas, sa Cagayan naas, sa Butuan naani siya sa mga butika. Sa Mindanao naani mga higala, si Quijor, Negros Oriental, Misamis Occidental naani sa mga butika sa inyong mga lugar. Musay babay ko mga higala, gantong oras limited kayo. Ang atong DTX Beauty Soap naas sa mga butika usab. Ang atong X10 Herbal Capsule basin galuya na ang performance ni Manoy. O, si tatay medyo pigado na. No, tay? Pigado na yun ang labing-labing, tay. Ang atong extend herbal capsule na sa mga butika. Kung may panahon mo, mga higala, nga mag-visit sa itong butika, there is Dipolog, sa uban mga lugar nga buod sa itong Pagsibya, pangutanas mga butika. Ang atong extend herbal capsule, imnon lang before bedtime. Siguradong extended ang ligaya, extended ang saya. Dog Hans Alima, nalang mo say bye-bye, saying, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, tara. Kuyog ta kay mga penata.
7: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:03.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga Soaking Tikpim Now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soaking Tikpim Higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o ano na kita prevention. No, mga Soaking Tikpim Now, o dili angayang kabalakan, mga ka-Dragon Mail, kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga Soaking Tikpim Now, ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon. No? Inomohin ini mga Soaking Tikpim Now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nagibawalan sila mga Soaking Doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil. Ha? Ay mo kalimot usama. Pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ha? Ay mo kalimot matagabi. Magpamassage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ni ini, mga Soaking Tikpim Now sa klaseng haplas. Ano na itulog ka klase nga san ini ay mo hanga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. O ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Ring Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga Soaking Tikpim Now pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato usab mga Soaking Tikpim Now. Nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula. No mana higala. Ay mo kalimot mga Soaking Tikpim Now ini. Kaya nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay mo kalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong doon ay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun e ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil, gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga Soaking Tikpim Now nga ito usab nga keskin low. Power whitening soap no. Ang nindot ini mga Soaking Tikpim Now. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang ilang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Glow Power Wetting Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no, sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga Soaking Tikpim Now mapalit ninyo sa nagaling butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Soaking Tikpim sa mayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay na itong ampingan. So nakinahanglan tao dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Soaking Tikpim Now. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga Soaking Tikpim Now. Gamit pugka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Soaking Tikpim sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat o sodium o ang imo hang lawas na kinahanglan higala ni ini mao kana ang pinaka importante na health benefits ha mao na higala ang pinaka importante sign of minerals deficiency kana higala mga sokin tikpay na mga sokin na tong regasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas sigurado ang imong lawas baguhon.
9: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
11: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. O hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta lakas

0: Gali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabali sa mga butika.
2: Kadali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari ah. Ang GTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. GTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64, Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatidan sa kape mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Nya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod jud na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance din naman pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effects. So yun, thank you.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Estrella Tamparong Niao Dumaguete 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang dragon massage oil.
1: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikauhag sa makaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Ganun na ko mo inom o dragon capsule, Alkasi o dragon coffee.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sa mga sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kaya may buntas na rin itong paminahan karon ang usa sa mga digamit sa amigos sa ito. Ipailato nga pangalan, no?
7: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
6: Okay, salamat kayo nang...
8: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 9, 19.

0: tell she'll know she can't lose.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadumian ang about sa ng Nance Capsule UN Food Supplement. Kaya ako gasong ba na ka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liana mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya imun kay ako ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Antin lang, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
3: Jonel Brand. Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
4: Pangalan o kumpletong address?
5: Daday Briones, Talapulabang, Agone, Dababiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron tablet?
5: Oo, Vitron. Kung di ko kato, inom ko anak.
4: Mm-hmm.
5: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanin kanin kanon. Mga nalang po, ako ang di ko anak. Mahayo yun. Kadali ka kang baka, inumdong magtanong.
4: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
5: Naulian din ya.
3: Vitron tablet mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapagdasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Mama. Extreme na.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung giulat? Palit na. Palit na. Sa E and C-Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C-Mart. E and C-Mart. Your all-in-one store.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Celine Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piti, bujud ka ayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo Rintapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mapasaka butika.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
6: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Mama. Extreme na.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gishare ka nato.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
4: Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
1: Gold
3: na. Dragon Fruit Gold.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Atong madama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
7: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Iskolin kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya. Hangap. Naulian.
6: Bila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
7: Isa kasima na rato. Yung giparito na po giyong Wonder Iskolin. Mato na. Kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder Iskolin.
8: Wonder Iskolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
9: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Haplas lang ni mo. Wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka na ako.
10: Isa'y pangani mo, Nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio. Taga-asa sa gamam.
11: Matuong.
10: Bila edad ni mo?
11: 78.
10: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana.
11: Oo.
10: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon kan mura bag mangisog siya. Okay, ya, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo parte na madyong hubaga sa iyang mga iyang
10: no, tuan. Nung sa mga yung tail?
11: Nung hubag siya maayo.
10: Nung hubag
11: tanang gigan. Kami yung huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
10: Punuan sa paha?
11: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
10: Ya, karon, okay na yung ba
11: okay, na? Na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
10: pa. Kailan na idadad to?
11: Kuan, 79.
10: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
11: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
10: Amigos ko, pe, ray, gino.
12: Sadaka, salamat, mga idol.
13: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
15: Si Jen, masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon, daulian naman ang ilang lawas. Hindi na ilang kaon, tulog, ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Star
16: Radio. Dive into the 90s. The beats, the ballads, the bangers. They're all here.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga Sokin Tikpim Now. Welcome na usab kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Sokin Tikpim Higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga Sokin Tikpaminaw, o dili angayang kabalakan, mga ka-Dragon Mail, kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga Sokin Tikpaminaw, ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga Sokin Tikpaminaw. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga Sokin doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ha? Ay mo kalimot matagabi, magpa-massage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga Sokin Tikpaminaw sa klaseng haplas. Ano na itulog ka klase nga san ini nga imo ha nga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hardmax Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hardmax. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga Sokin Tikpaminaw pag ikaw naka-Hardmax. Ang ato sa mga Sokin Tikpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula. No man ay gala. Ay makalimot mga Sokin Tikpaminaw ini. Kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong doon ay problemas panit. Doon na mo mga apapun ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga Sokin Tikpaminaw nga ito usab nga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga Sokin Tikpaminaw. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang ilang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga Sokin Tikpaminaw mapalit ninyo sa nagadayong butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Sokin Tikpaminaw sa maayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay na tong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Sokin Tikpaminaw. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuha nga lawas mugamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga Sokin Tikpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Sokin Tikpaminaw sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imo hang lawas nakinahanglan higala niini. Okay na pinaka importante health benefits, manay gala pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kanay gala mga sokin, tikpay na mga sokin atong nagasod kanunay sa atong programa, ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas. Sigurado ang imong lawas, baguhon.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
5: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod ng higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
9: We've got your 90s right here.

0: ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
0: So unsa may field day sa imong bana day, ma'am?
1: Sa kuan yung sakit, yung murag ni muminom ba makatumar bitaw sa state ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta naka-state og tumar ani?
0: So wala pa siya ninyo man, unsa diyang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may isi. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bayo o DTX500.
2: DTX500, mabilis sa mga butika. D3 Bayo, mabibilis sa mga butika. DTX500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
2: DTX500, mabilis sa mga butika.
5: Unang special nga okasyon, unang bagay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikatuo. 180, 200.
0: Muna'y blood pressure ni mo.
1: Bisaga, inong pa kong para sa high blood.
0: Karon, wala na kay laigi.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntaan. Salamat mga idol.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan bang ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kami naundang testimonya kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops.
5: Jovelin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti kasi lahat nga time na kung silang gipainom, maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glamstick ang inyong mga anak.
4: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Good si Merlinda Rebillo sa Guanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, paunay na kaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan mo na yung ayaw sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga, wala pa'y kaon ng Nance o UAID. Mula nang gisigil akong inom ko noon, hantod ka ron, hantod lang akong lawas. Mula na kanunay na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
10: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
11: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign nyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless
10: Life Funeral Homes na amhemutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag hard muscles. Extreme na.
14: Mahina ba ang hard muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
13: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
13: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
15: Go
13: na. Dragon Fruit. Go.
16: Ako si Neri Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets.
18: I'm not supposed to love you anymore.
17: D-Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kaedisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
7: yes.
6: din ha, Doc?
7: Yes, may usab nga adlaw ka Dragon
6: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
7: wow.
6: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
7: Okay.
6: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
7: Okay.
6: Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw-usab niya.
6: Yes,
7: Doc Alan. May adlaw-usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin, tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin, tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin, tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin, tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag parmasya ay magkaulaw, mga sokin, tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin, tigpaminaw, Dragon Mail.
6: Yes.
7: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin, tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin, tigpaminaw, kay ang color active, aktibo pod kaayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin, tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
6: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience ninyo ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuod, yes. Available na,
7: mm-hmm.
6: Sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din, ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12:05.
2: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Tulumanon nga magbunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, aniyang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
3: Karon, mala pa ron si Father Archie. So ang inyong kauban karon mao si Marina, ang PYM coordinator, o karon kauban sad nato si Bojo, ang usas committee head sa PYM.
4: Maayong mudto kanatong tanan og masigabong fiesta sa atong mga panimalay diha. Kung kinsa may nagfiesta, kaming Marina, willing nga gid ning muanha sa inyong tagsa-tagsa kabalay.
3: Willing ka ayo basig mga basig na bay mo kan karon pwede ra mo. Pwede ra gid mo mo chat sa amo a. Pwede ra mo mo text, mo tawag. Mo ginan dawato inyong imbitasyones. So sa mga tao karon nga nangaon, nanatunta nga nabusog ka mo o mabusog ka mo, kauban ka na mo sa kahanginan. So karon sa atong simbahan doon dyan, no, kay kuan, nabisi man doon atong kuan, no?
4: Busy kayo to ang mga tao sa simbahan doon, na atong mga MVGs, ato ang mga parishioners, tagsa-tagsa ka mga volunteers sa simbahan, nagpakaon sa mga tagsa-tagsa ka parokya, o of course,

0: Ipon na mo kalimtan og shout out ang among mga kauban sa Parish Youth Ministry nga namaligya og kandila og mga refreshments og mga uban pang mga spiritual nga mga butang para sa amuang fundraising activity sa Parish Youth Ministry. So kung gusto kamo managkot sa amuang sa ni San Antonio de Padua, doo lang mo sa atong mga kabataon-an nga nag-atang sa gate og sa entrance sa simbahan, kay willing silang mo entertain ug mo alagad kaninyo sa pagpaninda sa ilang mga kandila.
1: So mauto siya no na ay fundraising activity ro ng mga kabataon-an. So hinatunta nga inyong ming suportaan kay kani siya ang malikom na mo ani puhon para ni sa mga umalabot nga mga activities di lang sa parokya hasta sa diocese. So Bujo, ikaw nakapamis na ka, Jo?
0: Ka so far wala pa. Busy pa kayo ta simbahan. Murag side quest na nato ni ato ang pagka kuandron.
1: Karon wala si Father Archie, so kami inyong madunggan usa kay si Father Archie. Busy pa gyud kayo dito sa simbahan.
0: Sa ilang mga bisita.
1: So naay mga bisita. So daghan pud kayong salamat ni Monsignor Gamaliel Tulabing kay siya mo ini kuan ni celebrant.
0: Ni celebrate sa celebrate sa Santos nga misa.
1: Yes, sa fiesta. So karon wala na tay misa sa mga paibalo lang kanino. Wala na misa karong hapon. So ang naa ganiha lang 5:30 a.m., 7 a.m. o 9 a.m. So basig mga malimot mo or unsabay kuan, wala pagyud wala na imisa rong kuan hapon. So ugma puhon na pod ayaw mo og kalimot og simba kay ugma is Lord's Day sama sa ginasulti ni Father Archie at tugyong pirming hinumduman ang adlaw nga ipagpapahulay. Sa kwan pa na, kay nagina sa 10 commandments ni Lord, which is muna siya ikatulog yun nga commandment. Unsa gani ikatulog gani, Jo?
0: Dili kahikalimtan, thou shall not
1: wala na
0: nalimot as English. Basta kay dili nato kalimtan ang adlaw nga pagpahulay.
1: Yes, so muna siya ikuan yun sa Ginoo no, nga naggahin yun siya nga dapat i-honor yun nato siya kay sa tinarulay no. Kung magbasa ta sa Biblia, nabay ko dito nga, giingon niya nga, sat na, karabang abubhuan ako. Oh. So, meaning, magselo si Lord. So, hinatong taog mano, daghan ang musimba kay na, lisod na magselo si Lord. Hinatong tano, bahala kung saman kabisi ang kinabuhi, di reginato kalintan ang pagsimba. So, karon kay ugma, kay misa, simba man ugma, so amo lang mong basahon ang ebanghelyo para ugma. So, Dong Bojo, unsa man atong ebanghelyo ugma?
0: So, pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakitaan ni Jesus sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila daong mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan diutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Gitigong ni Jesus ang iyang nagpulog duha ka tinun-an, ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon Pedro nga ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon, ang patriota ug si Judas Iscariato, ang nagbudhi kang Jesus. Kini napulog duha gipadala ni Jesus uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto ahinuan ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo nga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. ug mao kato ang atong ebanghelyo sa gikan sa Ginoo sa Santos nga ebanghelyo ni Mateo sa Santos nga Domingo, which is ugma.
1: So no, so atong ano nga sa pinakalas na agi didto nga nakadawat kamo nga walay bayat busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. So mo nay giingon ni sa mga panultihon diyon no nga it's better to give
0: than to
1: receive. So sakto. Sa mga tao no mas maayo pa nang kuan gyud no mohatag ta gyud kisa kita mo yung makadawat kay no dako magyud kay ang ganti good sa Ginoo actually no. Ikaw Joe, nakadawat ba ka sa grasya sa Ginoo Joe?
0: Always te Marina, like para kanang pag mumatata sa ato ang tagsa-tagsa kabur ay kanang everyday morning, every wake up nato atong hangin nga giginhawa, that's already a blessing from the Lord.
1: Yes.
0: So even if feel ninyo gamay ra na nga butang, pero kana nga gamay nga butang, dako kayo nag-impact labi na kay gikan na sa Ginoo. Kung usahay naaman dyo yung mga panahon nga dili matubag sa Ginoo ang atong mga pag-ampo, pero ato lang pong hunahunaon nga ang dili niya pagtubag is not a rejection. Dili na siya pagbaliwala sa atong mga panginahanglan. Kundili, ganahan ra si Lord nga mapuntata sa sakto nga butang. Kay usahay, ang atong gipangayo, dili makaayo sa ato, makadaot. Pero si Lord, sa gahong ni Lord, kay tungod palangga ta ni Lord, bisan og kabalo si Lord nga desperate kayo ta nga makuha na nga butang, pero kay kabalo siya nga dili na maayo sa ato, dili gyud na niya ihatag. Apan, hatagan mo niya og laing butang nga mas maayo. Mao ganitong giingon, di ba, nga unanswered prayer is not a rejection but a form of redirection. Diba?
1: Yes, amen. Amen, Borjo, no? So, actually, ang Ginoo ba yung no, gahatag na ba ginatug free? Pero, nga naman ni Joe nga, kanang maligo, tagdagat Joe na may lagi ni entrance fee, no?
0: Pero, ang mga falls na to, mga suba, gipabayadan.
1: O, nga libre nga na mga creation mo na sa ni Lord. Pero, you know, makasabot lang po ta kay kana sila mang good kay environmental
0: fee. Yeah.
1: Meaning kana sila muy na, nagtaga din tao niya o pananglitan po dili nato sila tagaan po ginagmay tag jis ba po tao na no. Dako na ba kay nang jis nila ilahang pagkuan,
0: pagpanglimpyo.
1: Pagpanglimpyo kana ilahang daily kay in tao no manglimpyo ka dili ba naingon nga walay kaon apil,
0: di ba? Walay kaon apil. Oh, na, energy pa init pa kaayo manglimpyo.
1: Tinuod so kanang malinga mong kutas sa mga Facebook post gud no kay na mga lagi na no? Mga memes nga makalinga pud kayo ba nga kanang kwantinod anay man pud pero so sa hayo sugar pus katinod anay actually. Mm-hmm.
0: Tinuod.
1: So sakto gud to gisulti ni Bodjo no nga nagi redirection ng Ginoo kana tulo ra mong gunay ang tubag gud sa tua, it's either yes, no, or maybe. Kay kana gyud no namag usahay nga moingon ng Ginoo wait sa anak. Unya sa ato unya sa ako na sa ningo na una unog sakto na bagyo ni mo. Pero usahay manggod, kita manggod nga kuan mga tao sa ganahan kita nga ato og masunod, oh. No?
0: Dali kay ta magkuan maguol kung dili matubag mo ana dayon ta ngano man Lord.
1: Oh.
0: Nganong dili man.
1: Mao no kay na manggi kuan nga ganahan kita nga ang ato og yun, nga ato og yung gusto mo yung matuman niya saon man nga ang Ginoo manggigalantaw sa tong future. Siya magi nakakita na gyud sa tanan nga atong magian. So mo nang kita isip tao ginamata sa image ni Lord ato yung sundon si Lord. Bahala gusay mo sakitan ta siyang tubag pero kana iyahang tubag is mo nay pinaka the best nga tubag. Mo nang sa kabantay ka tong animation gani diyan nga when Jesus say yes nobody can say no. So amo puring ihirit karon og kinsa man tong mga kabatan-unan nga ganahan nga mo appeal sa Parish Youth Ministry, walay pagduwa-duha, appeal dayon mo.
0: Okay? Welcome kayo mo sa among ministry. Promise mga sa kuang mga fellow youth diha, promise guys kabalumi nga usahay makaingon mo nga among ginabuhat sa simbahan kapoy kay wala mi sweldo, wala mi kuan volunteerism, pero guys kapoy siya pero worth it basta para ni Lord.
1: Yes, like, amen.
0: Wala mi labot if di mi kalaag mafiesta pero enjoy kayo mi sulod sa simbahan kay among trato dito dili man wala man mi amo dito amo ang coordinator, dili man mag power nga ako yung coordinator, ako yung sunda, dili man yun ana, among trato dito kay family. So if you are looking for something or some family nga dili ninyo kadugo or ganahan mo nga ma-expand ang inyong horizon or ma-build ang inyong confidence, appeal mo sa Parish Youth Ministry.
1: Yes, amen.
0: Worth it jud kaayo.
1: So sa kwan po sa ato pong parokya, di lang po ingon nga naari mga batan-on ra po nang pudi o katong mga tigulang na amay mga like CWN.
0: Oh, CWN.
1: Na amay mga MBG, kaning mga MBG kay believe gyud ko ani nila kay no, moadto ra sa simbahan para manglimpyo in tao, no? Mm-hmm. Pero muna sila kana ang MBG muna siya like sa kwan tawag pa na backbone sa simbahan. Kay dili maplastada ang simbahan kung wala ang MBG. Sa tinuoray lang. Kay kanailahang panglimpyo dito, dili na bayad ang tawon ko. Ang ilarag yung tawon is makasnak sila, maayo, madili. Okay, rapod nila. So munang mubilib dito ko ano yung mga MBG na ito. Ano itong mga nanay? Ilabi na nun ni Ate Belen.
0: Ate Belen.
1: Huwag naminaw ka ron.
0: Pero burang busy ron.
1: Busy sa Ate Belen. Busy ron si Ate Belen. Pero no, si Ate Belen, no, makita ninyo every mass na agi na siya. Halos murag every day
0: nga misa na siya. Dili mahimo ang misa kung di mo kadungog siyang tingog.
1: Tinuod, commentator, sa pa na siya, mahimo na siya. First reader, second reader, salmo, inana na si Tibili, no?
0: Ato sa Kristana Mayor.
1: Sa Kristana Mayor po na siya. So, sa ito pong mga, no, basig na yung mga ginikanan nun nga naminaw, no? Basig, ninyong mga anak ron nga laki, nga edad, ugdusi, pataas, or naman
0: bisag babae, di ba?
1: Oo, tinuod, bisag babae. Nana may mga babae ron nga mga sakristana. Actually,
0: willing mo service sa atong altar. Oh, dili sa pari ha, sa atong altar. Oh, sa Ginoo.
1: Una, ilahi na nga mindset kay basig maingon sila nga giserbihan ang pari.
0: No.
1: Ang simbahan ang giserbihan. Kundi ang Ginoo gid mismo. Ang kana atong pari, representante raman ni Jesus Christ.
0: Sila ramoy tigsulti sa mga pulong sa Ginoo nato. Si tigsangyaw kung sa Bisaya pa.
1: No, sama ra gud sa 12 ron ka apostoles nga gisgutan sa atong ebanghelyo, di ba? Ang gikuan dito ni Jesus kay you spread out. Ikuan ninyo ni mga pulong, hinluin ni mga masakiton, di ba? O wala kang sipiat. Pagpinasayloay ka mo, forgive each other. Sa pamaylain, muna yung mga ikuan, ang pinaka the best kuan ni Jesus is love. Baya, you know? Muna yung nila, God is love. Kay ang 10 commandments, gihimo na bang, duha na lang ni Jesus. Pag-abot ni Jesus diri sa kalibutan. Ang sama itong una.
0: Love God above all things and love your neighbor as you love yourself.
1: Yes, kay if gihugmaon nimo ang imong isigkatao, di na may kabalo mang kanang mupatay. Di na kabalo mamakak. Love gyud nimo ang tao, di na kabalo anang mga butanga. Di na kabalo mga bit kana. Kani kay mga dagan kani.
0: Na issue na no.
1: Dagan king issue aning mga kabit-kabit rong panahonan no kay
0: mapabata matigulang na jud.
1: Na agyud taon sus. Lato laman nang no manghinaot lang mi magampo mi para ninyo no nga di mo madasa temptation ilabi ni mga bagong kasal. Kayo sa ira bagyo na kay tudan ning generation karon sus kaning generation ron murag
0: na one chat away ra.
1: Oo sus. Naara ganis mga cellphone tanan ginataguan. Say tawag ana joke kana ganing disappear ganing messenger gani.
0: Oh, disappearing messages.
1: Oh, kana ka na.
0: No,
1: din ka nang sa Instagram. Sa Instagram. Yung ba, kay, di ta mag-chat there sa kwan. Arita sa kwan ra Viber.
0: Telegram.
1: Telegram na. Sakpa na.
0: Dili na mayo, guys.
1: Di na mayo.
0: Dili na to na i-practice. So, atong i-practice, ako sa gitudlo na to ni Lord sa ato, which is to love. And also to see ourselves as an image of Christ. Because when we see each other as Christ, dili man nato napasakitan. Bikay, mura ragun na og, di ba, ingon man dyuta na, ayaw ninyo ibutang ng statue ni Jesus sa lug kay balaan na. So mura ragun na og, atong lantawon ang ato ang isig katawo as image ni Jesus, nga di po nato sila pasakitan kay si Kristo man ha, di ba? Muna gitudlo ni Father Archie po nato sa at yung mga humili. So kad itong unang Domingo nga humili niya, nga lantawa ang inyong isig katawo isip Hesukristo or isip Ginoo nga di ba sa misa gani muana gani si muana gani ang pare di ba nga the Lord be with you. So
1: with your spirit.
0: Ato ang lang tao ng atong isig katawo nga naan nila ang Ginoo. Kay once makita nato nga naan nila ang Ginoo, dili nato na sila kayang pasakitan, dili nato kayang unsa pa nang mabuhat natong daotan sa ilaha.
1: Mao tinuod yun na sa so karon jo kay di ba murag sadya mo ginintayasan doon kay it's June 13 and June 13 is
0: fiesta.
1: So kaning nagpaabot pa big chat ra gyapon no.
0: Oh, paabot ra gyapon big chat. Wala pa man so far ay in case mo kabalo Bojo Abel, Marina Yosores Facebook. Pwede ra din yung machatan dito guys.
1: Bitaw. So kani jo kani sa fiesta jo sa may kuan ani nganong nagfiesta man ta karon din.
0: Oh, sige. Agbalik na kwenta sa og unsa jud ang unsa jud ning fiesta celebration kung is it about culture ra ba ni siya or is it about the banderitas, the colorfuls, mga disco magabi, inom ra ba ni, peryahan, mura ba jud na fiesta, sugal or sakay-sakay sa top spin kung kisa may nakasakay ng top spin diya.
1: Sa katong frisbee ko na
0: no? Mura ba na fiesta kay kada tuig mo jud atong makita, di ba nga manakay ang una jung huna-huna sa tao kay manakay na tag mga to na tagperyahan kay fiesta na or mga nato na ta sa gym kay na event kay fiesta pero unsa mang jud ining fiesta, is it about parties music lang ba
1: kay unsa mo gina jo unsa mo gina ang fiesta jo
0: kay if we go back to the tradition jud no sa ato ang sa during the time nga gina di majud sikreto nang gi-colonize ta sa mga Spaniards
1: Americans.
0: Nga which is ang Spaniards mo ay nagpakalat sa Kristyanismo diri sa ato ang nasod. So, kung dili tungod sa mga Spaniards, wala kita'y Katoliko, wala simbahang Katoliko karon, wala simbahan Katoliko o Apostoliko. So, kaning fiesta, ato ning gina-celebrate, dili tungod kay lipay-lipay or sadya-sadya, kundili pagpasalamat. Asa man ta magpasalamat? Magpasalamat sa grasya nga nadawat gikan sa mga patron sa santos. Sa santos nga mga patron nato. So, kinsa man, sa diri sa tayasan, ang atong patron si San Antonio de Padua. So, kaning atong pag-celebrate sa fiesta, kaning pagpakaon nato sa atong mga silingan, sa atong mga isig katawo, muna siya atong giving way of saying, thank you, Lord, or thank you, Saint Anthony of Padua, for praying for us. No, mo clarify lang po me, nga wala nato gisamba sama sa pagsamba nato sa Ginoo ang atong patron kundili nangayo lang kita og intercession ni San Antonio de Padua. Ang tungod sa kamayo ni San Antonio de Padua iyatang gi-intercede dito ni Lord sa atong santos sa atong Ginoo. So pasalamatan niya sa iyang mga grasyang gihatag kanato mao nang nag-celebrate kita og fiesta kay ato ang motto lagi pagpasalamat sa mga grasyang nadawat.
1: So
0: pero ato sang ila-ilahon
1: si San Antonio
0: no
1: kinsa man jud ni ato ang patron. Din sa tayasan ug sa Sibulan pud di ba?
0: Oh, so, ay happy fiesta pud sa kung mga barkada sa Sibulan. Taga Sibulan na puto.
1: Kasi mga dinamin na ro niya taga Sibulan no. Happy fiesta ninyo
0: dira.
1: Basta gilahan mo ang bitar na mo.
0: Bitaw. Bili ra pud ni mulupan ni Marina diha.
1: Bitaw tinuod bitaw joke ra. Si actually no si Father Buddy is na naman ron
0: sa Sibulan.
1: So

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: 1195 sa Lisbon o gibunyagan sa ngalan niya Fernando Martins de Bulhonies. No, Lisuda.
2: Lisuda's ngalan.
1: Sa iyang pagkabatanon, misulod siya sa reliyosong kinabuhi ug nagtuon sa teolohiya ug balaang kasulatan. Sa ulahi, miapil siya sa Order of Friars Minor o mga Franciscano ug giusab ang iyang ngalan ngadto kang Antonio. Nailhan siya tungod sa iyang lawom nga kahibalo sa Biblia ug sa iyang kusgan nga pagwali sa Ebanghelyo. Daghan ang nadasig ug nakabalik sa pagtuo pinaagi sa iyang mga pagtulunan. Si San Antonio nagserbisyo sa daghang dapit sa Italy ug France. Nailhan usab siya tungod sa daghang milagro nga giila sa simbahan. Tungod ni ini, daghang mga Kristuhanon ang nagampo kaniya ilabi na sa pagpangita sa mga nawala nga butang ug sa paghangyo sa tabang sa panahon sa kalisdanan. Namatay si San Antonio ni adtong Hunyo 13, 2031 sa Arcila duol sa Padua sa edad nga 36. Sulod lamang sa usa ka tuig human sa iyang kamatayon, gikanonisa siya ni Pope Gregory the 9th tungod sa iyang pagkabalaan ug sa dagang milagro nga nalambigit kaniya. Karon si San Antonio de Padua usa sa labing gigugma ug gipasidunggan nga santos sa Catholic Church. Ang iyang pista kasagaran gisaulog matag Hunyo 13. Ang adlaw sa iyang kamatayon ug paghinumdum sa iyang balaang kinabuhi. So, mo dito siya, Joe. Ano? Oh, ay, kamatayon din
2: ni... Kamatayon ni San Antonio.
1: Awa, ha. Muratag ka to sa Saint, ng mga binuang sa St. Peter, gani. Ang inyong kamatayon, among...
2: Kalipay. Oh, no? Okay. Pero, no, if we go back to the life of St. Anthony of Padua, no, nga... sa ako na hinumduman sa una ga Flores ko kaya na si San Antonio de Padua sa una magwali nga wala kaayo maminaw sa iya ha pero kabalo mo og asa siya magwali ato siya sa dagat iyang mga walihan ang mga isda iyang mawalihan ang mga kahayupan bona sa sige todlo ni sa ako ang mga katikista sa una so if we go back to that ko ano like life story sa iya ha murag makaingon juta na grabe gyud ang dedication ni San Antonio de Padua sa pagserbisyo o pag-alagad sa Ginoo kay katong sa story ni at gi-story ni Ate Marina nga maalam sa Biblia o tungod gani ana kay gisamba siya sa mga ay like kanang maminaw na nuan ang mga tao sa iya ha so grabe ka dedicated si Saint Anthony of Padua and swerte kayo ta nga siya ang atong patron kay murag as someone from kita katagatayasan murag ma-inspire po ta nga kuan nga mo spread po sa word ni Lord sa tong yes. In every little ways mapa Facebook mapa Messenger notes no bisag atong mga Bible verses or atong mga birthday captions nga ay Bible verses murag maka-inspire na po na siya nga at least in a little way, no matter how little it is, nakaspread japunta sa word ni Lord.
1: Yes naman. So, labi na rin kay atong generation is more on technology naman, you know? So, kasagaran na naman sa Facebook, banggod. Pero naman, giuban po doon, no? Kay kanang mag-post gani ka, Bible verse, may ganda na, ah, balaan man kaayo, kikuan. Pero ayaw mong kaulaw, anak. Kay no, ang atubing mga santo sa tinuray lang, kay grabe kailang mga naagian sa tinuray. Like, kani ato mga apostoles, di ba? O kakuan mo sa ilang mga history. San Pedro, hindi mo saman siya. Pabaliktad ang iyang paglangsang. Grabe. Grabe, no? Gasangyaw siya sa kaan, sa maayong balita. Gasangyaw siya sa kamaayon ni Jesus, sa mga nabuhat ni Jesus. Pero unsay gibuhat sa mga tao, kay di man ganahang mudawat anak, kay kani laging sa unang panahon, mga pagano, pamanggod. So, alam mga simbahon, kani mga bato, mga kahoy, mga adlaw, sa adlaw, radi ay adlaw. Muna ilahang kuan sa una niya. Motong si kuan, munang si St. Peter, if wala ko na si Pat, munang natukod ang Batikan, ang Rome. Kay diha manggod na kuan si ano si St. Peter, no, si San Pedro ang apostolis. Muna si pinakauna nga Santo Papa sa Katoliko, kana si San Pedro.

0: Yeah. Grabe gud kina lang mga struggles actually kay kani di lang ang kani mga apostoles apiling mga santos
1: no labi na si ato ang unang santos dere sa Pilipinas si San Lorenzo Ruiz nga gitorture asa siya gitorture sa Japan kauban iyang mga martyrs nga grabe jud nga pagtorture kay tungod lang kay gilang gisamba si Jesus Christ no so the grabe jud sila ka Catholic faith defender bitaw nga despite nga naana sila sa bingit ng kamatayan kung sa Tagalog pa despite nga kalamat yun na sila hugpong kaya ilang pagtuo sa Ginoo nga dili gid nila kayang buhian ang ilang pagtuo sa atong sa atong Ginoo
0: mao yun ni kan pugoron kay si San Antonio Italiano din ni no Italy good di Lisbon so Italiano ni so para na sa Italy gani ram bonjour
1: bonjour daw na sila edi France man ang bonjour brag ciao
0: Ciao, ano, na Italiano, no? Grabe, no? So, sa tuwa diri ba sa Pilipinas na buti mga santos mo, itong si Usa, si San Lorenzo Ruiz.
1: O si San Pedro Calungsod, ang patron sa mga kabatanunan.
0: Yes, so, sa kuan ba, akong namugoy nabasahan sa Facebook, nga katong kabayan, aning namugoy umalabot nga World Youth Day, actually. At to sa Seoul,
1: South Korea.
0: Sa Seoul. Maanyang haseyo, katong mga fanatic sig mga K-drama. So, mga kuan yun, ma-excite mo. Actually, muna siya usas mga pinakaduol ron nga activity gani diri sa Pilipinas sa mga youth kaning sa World Youth Day pohon sa South Korea. Shout out diay kinsa tong ganahan mo sponsor charot lang
1: base diay beka naman
0: base diay base ganahan mo nga naay tagatayasan nga youth nga moadto sa South Korea willing ra man pud mi mo ko
1: or base ganan mo kami ti Marina all expense paid out
0: bitaw
1: do na ba ng Korea
0: andam na diay mong passport bitaw no so na bitaw next year ang World Youth Day Dayon, actually no ang mga kabatanunan nila mo naingon nga diri ra magtapok-tapok. Adto man pud sa kuan. Naalay World Youth kanang tanan magtapok kay sa usa ka lugar kay naapo tong World Youth Day sa una is dito sa if wa kuno si Piat dito sa Portugal. If wa kuno na
1: Di ba to Germany? Na, or somewhere diha no basta somewhere dito. Basta mga Latino
0: yes naay bay taga Negros bay ato gud nga mga kwan labi na to si Sister LV Sister LV yeah, is usabay to sa nga na-assign diri nga madre gud sa tayasan sa una yeah si Sister LV na kwan na siya nakadto na siya dito din si Sister LV ba to or si Sister kwan Michelle naay kwan na to nga nayo sa kabuk madre nga kun ilhan yan nakadto siya dito like very nindot ta kuno kaayo with all the kwan niya naapa ato si ano Pope Francis naghatag siya ato og kuan mas dito and then kanang wakabalo ang ubang youth nga ila din gisudlan nga tabamin kanang murag room kay na di Saint Francis si Pope Francis sa diga ko ano kana maganing sa pangumpisal gani dagang ko kuan dito no and then diri po sa Pilipinas na po nang gitawag nga National
1: Youth Day
0: National Youth Day ba to?
1: Oo.
0: Sure ka? National
1: Youth Day.
0: Joke raw ito ha.
1: Last year sa
0: ako si Bonjo. So Caceres.
1: Sa Naga. Yes, Naga.
0: Dito. Then pagkaman sa National Youth Day, ari rebuta sa Regional Youth Day.
1: Which is participant fresh from Calbayog Samar. Summer
0: May.
1: Fresh from Calbayog Summer si Ate Marina dito. Last April lang. April 8?
0: Yes. 9, April. Actually, ang event is April 9 to 12. And then, pero kami, nang laga may April 8, kay, kung wato pa may 9, mga 10 na lang.
1: Oo, layo na.
0: So actually, tulong may kabuk tiri sa tayasan na ito participants. Oo, ako, si Enrique, o si Jojo
1: na Kaliet. From Upper District yes. sa Youth.
0: Yes.
1: So, muna ba, if, muna po na yung rason sa mo fundraising, kay, we want more of our youths po, Jod, na mo engage o mga activities nga,
0: outside
1: mga
0: yun, sa parish.
1: Outside sa parish. Although after before nag RYD namapud mi ginabuhat nga Parish Youth Day
0: and then napud pa ay kalimtiang kalimtiang diocese kay naman diocese ato kay the DYD Diocesan Youth Day so puhon basi karon no karong tuika basi na ay Diocesan Youth Day pero nami namagudi mga hiring-hiring good nga ning ipadayon kuno ang sports fest karong December pero mo lagi napud kami puhon sa parokya na magkuan po mi og parish sports fest pud mi kay ang mga batan undi na siya ingon nga kutob lang sa kanabaganing simbahan lang basi pag amo pong i-engage sila og mga sports kay dahil may sa sports di ba ta magpainit ba ya no ay ato iliuk-liuk ni atong mga bukog nga murag hapit na matangtang
1: kaning uban na ato mamatanon kay puros na inom na ning giato bang no sigarilyo so why not divert their attention to a better cause di ba mao na nag fundraising migyod kay hopefully para maka pero basin dahil na po yung sponsor na lang po na mo daan, manawagan na lang na. Amo na lang din gamitin yung opportunity nga manawagan na lang mi diya sa among mga igsoon, sa among mga ante, sa among mga mamagpapa diya, ante, uncle, tita, tito, lolo, lola. Basin dahil ganaan mo mo sponsor na mo.
0: O Bita, basin ganaan mo sponsor na mo puhon. Kay nagplano nami nga basin karong December puhon po. Nga mag-sports fest kami. Kay ilabi na gid no, si Father Archie is very
1: sporty
0: gets Father Archie. Makita
1: niyo si Father Archie is mahapon sa Pikulbulan og tennis court.
0: Yes.
1: While maghulat sa stocking, tuwa si Father Picas Corte ga tennis.
0: Ga tennis. O di lang laingon pud nga racket supports taning ka Father na balay kapalo sa chess.
1: Chess, mind games.
0: Mind games o nang kano da karon no kay lain namgud kayon kay ang mga games magud na pud cellphone kay kanay mga bata ron hilig na kay mga ML, sa may lain nga mga dula.
1: COD, no?
0: COD, sa may lain, Valorant.
1: League of Legends, Hawaii Satana, Detox. Mojo na mong giingon nga, na itong mga uban ba nga, walay esports ko yan, Hawaii sa taga-jets.
0: Oh, okay, kanunay malaman ko na. Good, kay anytime, mag naamoy load, naamoy kuan, mumuman din yung buhato, magpalood mo kay mag-Mobile Legends, ang uban anak kay magpalood kay mang-hunting?
1: Mag-farming.
0: Farming, tawag nila anang mangita bagay someone kunuhay. Farming, ginoo ko.
1: Pero kani siya tanan, plano pa ni siya na mo. Kay hopefully, if namin akong fans, basig mahina yun, jutaon niya mo ang plano para sa mga batanon, no? Kay, you know, tadilim the bad joke ang ekonomi karon.
0: Tinuon.
1: So, mo nang nag-fundraising good me nga pinatuloan og singot good ni amo ang kwarta kay ganahan mi nga malingaw mi dong Disyembre pohon kay at least pud ba December is I know Christmas na siya New Year pero at least pud na pud mi other way to divert our attention like na pud mi kalipayan pud dong Disyembre pohon.
0: Yes, so hopefully if kuan mapatigayo na mo ni nga activity pohon no ang sports fest I hope inyong may suportaan, mga kabatanunan.
1: Dili man dagway sa pinaaging pinansyal, pero like sa pagkaon.
0: Pagkaon, yes. Mga snacks po. And then, mahangyo po ko no, sa mga ginikanan, no, nga, inyong mga anak, atong
1: dalon
0: sa simbahan. Kay, ang tao, no, may mga youth makita, pero mas nito man ang daghan, you know?
1: No. Mas lami jud ng daghan. Mas lami jud ng kaniha. I'm so happy kay usually sa among sponsorship usually ang mga tenda jud ana kay mga upat, lima pero I'm so happy ganiya kay nakatulumi ka pews. So hopefully among target is whole row sa pew. Youth na tanan.
0: Yes.
1: No?
0: Pero actually dong mapwede man gud na to mapuno if nara pa to tong mga youth ng uban jud no ilabi na tong sa upper district jud kay actually no bilipi ko ni mga upper district pud nga mga youth
1: kay shout out
0: kay very ano gud sila
1: active very and, participative
0: katong last time di ba last December naami parish youth day dito mi sa Hilabangan which is wow ako ga expect nga maabot mi mga 100 plus nga participants kaya was expecting lang yun nga basig nas mga 70
1: or 50
0: sus kay na shock na lang ko ala 100 kapin mga gaon
1: even atong parish youth lantern recollection nato nga ubay-ubay pud ta
0: yes like, noon ning kuan natong
1: parish klase man gud to klase to
0: klase pa pero at least na
1: nagtindya
0: po ni Apino
1: dili jud joke among amount ato
0: yes
1: daghan gyud
0: and thank you kay atong mga ato ang mga
1: sponsors
0: yeah chapel heads nato mga chapel districts kaning like sa Santa Cruz sa Lutay sa katong South Center District kay sila betoy nagkuan atong mga pagkaon sa mga youth banya baling daghana pagid ato na sobra. Thank you kaayo ninyo no. Inatunta na minaw mo karon namo. Salamat kaayo ninyo mga ma'am and sir sa inyo ang suporta diri sa mga kabatanunan. An manghinaot ang kuno pohon basid namo mga apo, mga anak,
1: inyong paapila.
0: Mo inyong inon nga musiginan kang muapil ani dai kay kuan. Kay actually if actually no, sa tinuray lang walawon jud kay ko nga pagkabata. Sa mahalok ko kamera.
1: Oo.
0: Ya karon tagiyan ako kamera.
1: Take picture na.
0: Take picture na. Bitaw. Halok ko sa unang kamera, makakita mo sa akong picture sa una kay. Mura ga edad ko atug preschool or preschool grade 1. Ala ay kinder ana, giyog ko mungisi sa kamera kay balo. Di ko ganahan sa kamera mura mag poker face ay tawag ani poker ba or di ba kanang magmudok or wala, well, di good. May tsura kong naong. Huwag di ko ganag kamera yun sa una. Pero karon no, sa tinaray lang kaning tungod sa youth, mas na-engage ko sa mga tao ba. Nga, nailahe din ng tao, mailahe na ako ng mga tao. Mm-hmm. Ana, marag, ako ang social life, marag,
1: ni-expand
0: tungod sa Parish Youth Ministry yun.
1: Actually, sa ako ang mga fellow youth diha, if gaduha-duha mo kay maulaw, sa sugod rajud na guys. Like, when I say sugod, day one. Sa day one rajud na ulaw. Kay maskin ako, niagi mapugkuana. Like, itong fun fact, no, nana ko sa ministry for 11 years. Kay 2015 man ko nisulod sa simbahan. So, itong una, maulawon jug ko, like ulaw gi kay kuha na sa una, like hilom na kayo ko sa kilid, pero pagkaugma wa na, close na nako ang tanan kay katulad kong giingon ganiha nga ang inyong mga ate kuya sa youth or inyong mga igsuon sa ministry accommodating ra gyud na sila and dili gyud mo nila i-out of place. So if mo na inyong concern, ayaw ra jud mo kabalaka kay as in, magkatawanay na yun may permi anang simbahan. Like, walay hilakanay and all.
0: Maghilakra during Lenten collection.
1: Or if na yung mga talks nga, yes. Makaigo dyan sa kasing-kasing o sa dughan.
0: Mga group ko ang activities. Yes. For example, ka ng YA.
1: Youth
0: encounter. Namigay instances nga na.
1: Well,
0: gabi yun ang youth encounter po. No, dong, no? Mm-hmm. Kay dihagod ni mo mailain mong kaugalingon yun niya. As the follower of Christ, and yun ang dumipod, no, ang kaning kuan sa youth, udbaya, if makaingon mo nga naman yung mga youth, uy, mawala man mo sahay. Ang youth, manggod, sa tinura lang is, come and go, manggod. So, dili, gina, makuan nga.
1: Madalatanan.
0: Yeah. Dili na mo permi, ana, kay mo, moato ba yun sa sila mga path food nga mag-minyo, mag-kuhan yun sila.
1: Mag-eskwela, mag-build a career.
0: Lami na ng uban nga to na sa laing lugar. No? Pero you are all welcome, Ragyod. Balik, mabalik mo, ali, balik. Ana, kay, actually, dagam ibutang mga youth na nanitrabaho.
1: Pero naara-Japon.
0: Naara-Japon sa ministry. And makasabot mamian ng mga bata pud nga naapod sa Dumaguete nag-eskwela kay na magiuban nga atog yung Dumaguete sa Lima.
1: Wala yung kurso dere sa kuan
0: wala sa Norso gihunga ng ilang kurso naa sa Norso Main. So makasabot gid min yo good of if dili gid kay mo mahay mong active. Pero hopefully if puhon no kay nagplano naman mi sa ministry nga magsugod ni sa Santa Cruz
1: na
0: Chapel. Muduaw mi dito sa mga kabatanunan. So, hinatuntan no, if na may naminaw karun ng mga gulang or mga batanun sa atong sa atong kwandron radio, hinatuntan no, nga inyong ipadala inyong mga anak, apo, inyabang hagiton inyong silingan, nga bay, mga tuta sa kapilya bay, kay kuan, naa sila dito ron, mag sa tawag ani, magkinumustahay ta, magrosary ta, ana. Basing maingon mo, ay di may maapil, kay di may mukuha na ng rosary, kay di may kabalo. Ayaw mo ingon, ana. Kay actually, tanan gyud magsugod sa dili kabalo. Nga naman, panganak na mo, kabalo na katanan.
1: Oh, maskin ako guys, nisulot ko sa ministry nga dili kabalo mo rosaryo. Pero, di wala gani ko kabalo mas responses sa una. Pero, dili ra jud na, dili dapat nato na himong hinder nga dili ta mo serbisyo sa Ginoo kay makatunan naman nato na like along the way makatunan na nato na ang importante you have the heart to serve the Lord.
0: Yes, kanagyod siya, kanagyod yung heart ni mo nga mo-serve yung kanil Lord despite of everything, kanang mga challenges. Kaya actually, na long run, amag yung mga challenges nga makakuanan.
1: Ma-encounter.
0: Kanang makadugag yung mga istorya, nakimadunggan.
1: Or mangluod ka.
0: Mangluod ka, kay wala ka na tagdan. Part ragid na siya actually sa kuan ministry. Kay bisad sa panahon pa ni Christ.
1: Even Christ himself was being bullied, di ba?
0: Yes.
1: Ginatunob-tunoban, ginalatigo sa in front sa mga daghan kaayong tawo, gipakaulawan, di ba? Si Kristo na na ha. Si Kristo na na nga anak sa atong Ginoo, pero naka-encounter japon siya og mga yun ana nga mga butang, ginakasab-an, gina-mock or gina-binuangan, gina-bully, even gipatay sa tubangan sa daghang tawo.
0: Yes.
1: Pero iyang heart is to love, iyang heart is naaman natong mga tawo, maong iya tong gi-endure tanan. So I hope kita pod nga mga tawo, dili lang ang mga batan-on, kundi kita ang mga tawo, ato pong ihatag atong heart ni Lord.
0: Tinuod. Kay, no, grabe ba yun kayang paghigugma ni Jesus sa ato. Asa man ka magkitag tao nga, andam. Andam isakripisyo
1: so, ang kaugalingon
0: para lang masave ka. Same karon po sa kaning ebanghelyo karon na atong word nga, if kinsa tong pangitaon ninyo ang mga nangawala. So, you know what po, no? Kami muna among kwan yod ron is to bring youth closer to Jesus Christ. Muna mo ang motto yod kanunay sa PYM, to bring youth closer to Jesus Christ. So hinatong tapod kamo sa mga tigpaminaw nato sa ato ang istasyon, sa ato ang programa diri sa pananawong pananawong Kristohanon, if ako nasipyat. Kanang dal-an ninyo. Dal-an ninyo ang inyong mga silingan nga kuan. Mga marabag sa kuan pa na medyo nahilayo gamay. Nahilayo gamay ni Kristo. So ato silang dad-un balik niya. Kay si ugsakan pa na katong sa Prodigal Son, di ba?
1: Oo.
0: Nice kitong story. Baya. One of the nicest Bible story ang katong kuan, Prodigal Son. Nga, iyahang
1: Nawala
0: yung anak. Kanang, no, kita, dato yung papa, siya, ganan siya nga mulayo, yung gastuon yung mga kabtangan, yung ipamaligya, yung, so at the end of the day, na, kung siya, naputsok siya, kay tugutan yung daghang babayi, na ay sugal, yarang gisugal yung kwarta, wan niya puan, at the end of the day, na kung siya, napubre, marag,
1: napariwara yung kinabuhi.
0: Yes, dayon ka na, ba ganing, tawag ka na, ganing, di kaon nila mo siya sa unsay paggaon sa baboy.
1: Sa baboy.
0: No? Ang tawa niya, dato kay siya niya, naabot siya ana. So, nakaingon siya sa huna-huna nga, mas lami pa man yung pagkaon sa katabang sa kong amahan. Uy, mubalik siya. So, mutong nibalik siya. Pagbalik niya, giisip ragyapon siyang anak. Kabalo mo kay nga no? Hala, gibistihan siya tarong. Giihawan siya sa mga katong kinadakan. Giyon nga mga ayupan sa yung amahan. Katong kinamahalan. Hala, dito niya. Katuyahang magulang, nasuya.
1: Nagselos.
0: Nagselos sa atong time kay hala, ako pa naas imong kiliran, nagkuan ko si Muha.
1: Kanunay ko naas imong tapad, nga serbisyo kanimo.
0: Imo ra kung kuanan bayad. Asa ni tawag anak idong kanang imo ra kung ihawag manok. Iyakong gisuon imong gikuan nagbaboy nga dako na gay kay siyag sala nimo. Pero no, yun ana ang gugma sa Ginoo. Kay katong mga nangawala, ya yun ang i-welcome.
1: O kinsa tong nangawala, pangitaon gyud na ni Lord. Dili tong mga naana, kay naa naman sila, kano pa man silang pangitaon. So katupong mga kauban na mo sa una sa simbahan nga maulaw nang mubalik, kay feel nila OP na sila or lain na ang mga people, ay ra pud mo gunahon na ana. Kay kami sa ministry, we are very willing to welcome you back.
0: Yes.
1: Willing jud mi na mudawat kaninyo. Wala mi naghuna-huna nga wala na ka pila ka tuig, so out na ka. Dili man mi NGO, dili man mi non-government organization nga og wala ka ni volunteer, wala na ka, out na ka, expelled na ka, suspend, dili, wala mi ana. Og wala ka ni volunteer tas gana for pila ka years dayon ganan kang mobalik, go. Padayon, dili ka namo pugngan, mas ganahan mi ana. mas ganahan si Father Archie ana. Kay si Father Archie ganahan siya nga magpista ang langit kada Domingo.
0: Oh, so magdala og
1: magdala
0: kauban,
1: kauban.
0: Imong silingan, imong dadun nga katong wala na nagsimba matag Domingo, imong dadun sa simbahan didto. Ay kabalaka di na kainit ang simbahan, nagutay dakong pasabad stas, di ba? Dakadako na gito no. So, no, inaton ta nga mapuno nato ang simbahan matag Domingo. Maginay dream usa sa dream po ni Father Archie.
1: Mojo so, na yung giingon di ba since day one.
0: Yes, nga ganan yung kani may balik ang mga katawhan sa Katoliko kay mamanay gikuan one apostolic sa to Catholic Church.
1: One apostolic and Catholic Church.
0: Mojo yes. Kuan nga ginan sa Nicene Creed. So hinatunta nga ang mga naminaw nato karon. Okay pa mo diha if nakakaon mo tarong kay murag hapit na alauna. Diba? Murag, so,
1: if nakakaon mo tarong hagita na lang pud mi.
0: Hagita. So
1: willing pa open pa mo account mo shout out mi sa
0: mga nasa Facebook karon, shout out din sa mga kuan natong viewers karon. So
1: of course, among mga kauban sa simbahan, si Rani May.
0: Rani May pakula na
1: si and Enrique. Then
0: si Ik nga atong kuyo gusahay matag sabado sa dire. No, hinatong tanong mas mudaghan pa ta sa simbahan. Kay sa to, ayun, namatikan tago sa katang katubang sa youth.

0: pagserbihan. So, muna yung isa sa mga kanta sa unay na sa youth, actually. No. With all the actions, no? So, I mean, nindot siya ko. Simple, pero dako kayo meaning. Kita tanan anak sa Dios na ninguha na ang katawhan pagserbihan. So, through our, ko ano, fellow youth or fellow people, ganyan po ang isikataw na to, atong serbihan sila.
1: Sa kay, yes. Because serving others also means serving the
0: God.
1: Lord.
0: Yes, tinuod na siya.
1: Muna mong, sa youth, we are youth serving youth, we are youth serving others, and of course, we are youth serving God.
0: Tinuod. So, hinatunta, kanikihapit na muda mong oras. So, basig, nangwaan mo karun ba kayo? Ganun, wala man ni sila story karun. Actually, kimurang nabisi po to. Oh. Mupadala daw, wala yung binsahe unta na to. Karun ba, kanin mang ilang.
1: Kay Fiesta lagi. Oh. Wala gawin na ako nagpadala kay Fiesta.
0: Okay. Kuan, yung tawag ani, yung bangko. Pero if ganahan mo, mo share sa inyong stories, ato ng saluhan na tag Sabado. If ganahan mo, pwede kayo mo kuan ni Father Archie, inyong ipadala ni Father Archie, inyong i-message sa page sa San Antonio de Padua ka. Abong page is San Antonio de Padua
1: Catholic
0: Church Tayasan. Nalimot na lang taan eh.
1: San Antonio de Padua Catholic Church of Dendash Tayasan.
0: Sakto. Sorry, karing kagama sa page. Wala na kabalunuan.
1: Ang admin.
0: Nasa sa admin, bitaw. Inatunda nung magkita-kita tanyo ugma puhon, ayaw mo kalimot sa pagsimba ugma. So same time raman kiwala may gianom si Father nga usbon para ugma, same time 6 a.m. and then 8 sa Santa Cruz and then 9:30 sa atuang dakong simbahan.
1: If ganahan mong makakita sa among mga dagway ni Ate Marina gawa sa maduog din yung among tingog karon, panimba mo ugma.
0: Tinood. Actually, no, sa tinoray lang, no, gamayang sharing lang ni, kay happy to get yung time. So, gamayang sharing lang ni, no, kay kanang every time mula ag bitaw ko, mula ag kaoban ako mga friends, mula ag atog si Kihur, sa kasa, once gani nga, ana gani weekend, ako yung i-appel sa itinerary ang pagsimba. Munang, kana, ako mga friends, hindi na sa kareklamo, kay kabalo sila, kung sa kuka-active church. And, dahi manggood kayo, manggood atong kaugalingon, manggood nga mo, simba ka nga. Ay, kanaba ganing, yung kwan ng week nga walay simba, lahi, good siya ka, ayu, lahin, good siya, sa tinuoray lang. And, it's 12:54 naman, and amo dyan sulito ning kuana, no?
1: 6 minutes.
0: Oo niya, amo rin i-greet o happy birthday sa mga nag-birthday karun.
1: Ato ang beloved mayor, yes. Si Honorable Susano,
0: yes.
1: Antonio Roberto
0: III. Happy birthday, Mayor.
1: Happy birthday, Mayor. Also, amo pong i-greet o belated happy birthday ang amo ang Parish Pastoral Council Secretary,
0: yes, si Ma'am Emily
1: Joy Torres.
0: Belated happy birthday,
1: happy birthday, Ma'am. Oh,
0: kisa pa mga nag-birthday karoon.
1: Kisa pa na mga ka-birthday sa June. Happy birthday.
0: Yes, happy birthday. Si, ato i-greet na lang si Ronnie May. Kay ni Kwanon si
1: birthday
0: Ronnie,
1: for Ronnie May.
0: Atong kuan, kasi ng birthday ng Ronnie May, gani mag June. Eh.
1: June po na siya.
0: June. Dahil mag si Danica. Danica po, tatuang PIO. Mag June po si Danica. So, no, happy birthday sa mga nag-birthday karoon, no, sa June 13 or karon yung bulana sa June. Ako kay next month. Ay!
1: Sige.
0: Nagpabalo na daan.
1: I-send na daw ang gift, guys.
0: Bitaw. And then, ano sa may kuan ni mo, Joe? Masin na kay shout out niya, Joe.
1: Wala na po ko yung shout out. Okay. Ako na daw i-remind mo nga again, wala na yung misa karong hapon. But, you are welcome to Dagkot sa ato ang patron sa San Antonio,
0: yes,
1: de Padua.
0: We are still selling, di ko ano?
1: Selling until 10 p.m. tonight. Until the church will close. Maligya rami og kandila.
0: Kandila, so...
1: Ako na lang nagway, until supply last.
0: Alam na lang, kaya maragapit na mo. Habay mo na mong kuhaan, kandila. Bitaw, no, so, mangwan na po mi nga, minatunta nga, musabot lang po itong mga nanindahay sa gawas kay kuan mang good to good ka ng basing malain sila ba nga
1: nagkumpitan siya, wala may nagkumpitan siya,
0: wala may fundraising
1: siya.
0: And then hinatunta makasabot lang mo nga dili pasudan ang sa simbahan mang good mumputoy mando sa una pa lang mando na nadaan sa mga tuniaging pari nga dili lang good pasudan sa simbahan kay
1: vendors.
0: Oo, okay, magyagaw na ang pugod na. So mas mayo na
1: mas mawala kay if sa sulod na Guta Manila, mawala ang sacredness of prayer gani, yes. Kay magka langas na sa likod. So katong mga nag-ampo ma-distract na ana. So sa gawas ra ta Manila. Wala man mi nagbawal nga Manila mo, pero sa gawas lang ta Manila para dili ma-disturbo tong mga gaampo sa shrine.
0: Yes, and usa pud is ga fundraising pud ang youth. Sabi suporta pud ni nila mga sa mga kaparian, sa mga naging kapari karon ni Father Archie nga kuan ang youth ang mamaligya lang sa sulod. Mm-hmm. Pero naman po mi sa gawas kay di pa gumika pareha manggut na yung uban nga karaba ganing
1: muduol
0: kala o muduol din ka na musinggit ba. Uh-oh. Bawal mo musinggit good. So muna gili kayan lang yun nga magyagaw sa sulod. So hinatong tanong makasabot rapod tong tanan. So makausa usab happy fiesta kanatong tanan and hinatong taas Father Archie na minaw karon Pads balik rong Saturday.
1: Oh, sige.
0: Bitaw, so happy fiesta,
1: happy fiesta
0: and magpaabot ni sa inyohang invitasyones.
1: So again, ako dahil si Bojo Habel, ang one of the committee heads sa Parish Youth Ministry.
0: And ako po si Marina Yosares, ang inyong PYM coordinator. Daghang salamat
1: o God happy bless. Fiesta ninyong tanan.
0: God bless us all.
2: Maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristohanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw si Piyata. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alauna, uno.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili gwapo pero uso, totoki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas atong Wonder Animal Vita vitamin sa mga kahayupan ang atong Wonder Banaba Plus ang atong Vitron Drops atong Vitron Syrup atong Vitron Tablet o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee no? O niya napod tayo produkto ng Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure ay napod tayo produkto ng Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup. Unya, naapod na siya ay kinini ang kapsul. Unay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. At unay hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Sa diyang gimugso ako sa bakan ng maaghop tang kalibutan. Giatiman, giamuma o gipangga ako sa akong mga ginikanan. Sa akong pagkatulog, ako gimuskutiruan aron sa lamok o langaw, dili ako matugpahan. Ginalaylayan, dungan sa pagtabyog sa akong duyan. Sa nakamat mo na ako o jutayng panimuot, kami nag-ilaid sa kalisod sa tumang kahagit. Ang among pagkaon, halos na lang kanunayng balanghoy o pinutong kayo. Pinarisan sa sinugbang isda og bulad nga palutpot. Sa nag-edad na ako og 5 anyos ni atong gigayuna. Maguban-uban ako sa akong papa sa pagpangumpra og mga basura. Diin sa mga tinimbang ako ang magalista og usab ako maoy magasumada. Pati sa daklit nga kalipay kung sa pipila ka pisos kami in taon makakinansya. Uban sa akong maginikanan ang kalisod sa kahayag mo'y akong nahimatan. Sa sinugdan ang kalisdanan mo'y naghahadla sa kapalaran sa uyamot kong amahan. Siguro gumikan kay wa siya nakahupot og taas nga kinaadman. Og kawadon mo'y usa sa dakong hinugdan. Walay hunong sa pagpanday ang akong amahan sa kaugmaon nga iyang gigambalay. Wala niya igsapayan ang tanang sakripisyo kakapoy og tanang mga kabudlay. Bisag siya nahubsan sa himaya sa kapalaran kaya siya daw sinalikway. Pansagihapon siya nangindahay sa way pagkaluya o way pagkalaray. Sa pagpamuligdas na sa daghang mga katuigan, inanay nadawat sa kong amahan nga siya hinikawan sa pag-angkon sa kalampusan. Paglaom na isamas dag na larag na pupo na pulak o nangatagak. Sama sa gigambalay nga tigbayon na gunob, na hugno og na hunla. Ingon sa natandog kining kasing-kasing sa dakong kasagmuyo. Sa kapukanan sa pangandoy sa akong amahan in town daw siya na hugno. Sa kahigayunan sa hinikawan in town daw na hinunyo. Wala mubulig si Bathala sa tanan niyang hangyo og mga pangaliw. Inaot unta nga dili man nagsama ang dalan nga among pagasubayon nga do sa unahan. Unta akong hipalgan ang tunob sa kalampusan loyo sa mga kapakyasan. Mabitbit ko unta ang diploma sa kadaugan nga mo'y bugti sa naluad nga punuan. Diin mo'y idayan-dayan sa nahibiling gutlo sa kinabuhi sa pinangga kong ama. Saha sa naluad nga punuan. Motong title sa balak sa tudling sa mga garay. Alang ganin yung tanan,

0: Banda ni. Agila ang title ni Joey Ayala ang nagkanta. Alang to kanino yung tananay? Mana to? Atot kanino yung sa pinaka the best ng Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Nga tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kas pamati, Juan de Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Juan de Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Juan de Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan sa nimo o kumplitong address?
2: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro Labangan. Na tingalagid ko, sir. Inagi sa Wonder Oil, kaya nakuyawan ko, sir, kay basig din ang mulian ba.
1: Angon sa man?
2: Nakuha, natuslog ko. Ano? Umbot, kung sa'yo nakatuslog niya, ang italit, nabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata.
1: Ah, ang iwang kabayo, natuslog. Ang iyang mata, imong gihaplasan aning Wonder Herbal Oil.
2: Wala gani ko, wala gi ko magato, sir. Maulian ba kay akong una-una, haplasan akong gaya niya karon kay wa ang koy lang gihaplas, Wonder Oil lang yun. Talo gid sa Ginoo, sir, akong kabayo. Aliwat ra ba gibulog mo kay akong kabayo, naulian oi. Dili ko basta-basta ra mo tisimo ni Jud, tinuod Jud, akong kabayo. Nay mo tanaw akong kabayo karon dire. Akong kabayo ron, naulian ra. Naulian ang mata niya.
1: Okay na gyud ang iyang mata karon pag haplas.
2: Okay na kayo.
1: Walay lain imong gitambal ang Wonder Herbal Oil ra gyud.
2: Wala, ang Wonder Oil ra gyud akong haplas kay ako na mo ko natisingan ko sa pinagi sa akong mga sama-sama. Nasaman mo po ko, Wonder Herbal Oil akong tambal niya. Oh. Naulian yun, sir, naulian.
0: Unana kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Una nga plus gaway ka parehas. Kanang na Tyler dili na amo oy. Wa gibi labot ana. Kanang na Tyler wa mi labot ana. Kanang Wonder nga WO wa mi labot, kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng kasuun-suun. Makapalit sa dili mao. Lo oipon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimday ay. Na. Ya kay dimday mao imong napalit. Imong yung liliyon kay na manay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Una yung pinaka-importante nga mulikli yung kakay na imarka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kaya, kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga asuway gamit, ano ya? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy man na, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kay gunod, lami kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako gid mismo ani Animal Vita makapamatuod gid ko kay anay tabo mangod ani na koy baka nga gibatnan.
1: Mhm.
3: Iwang na gid kaayo to nga baka.
1: Mm-hmm.
3: Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong tumot mm-hmm. kaniwang sa baka.
1: Mm-hmm.
3: So ang ako na lang yung gipaspas na kog painom ang Animal Vita.
1: Mhm.
3: Ang akong baka nagatong kong binatnan,
1: mm-hmm.
3: natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So napasalamat po sa labaw nga makagagahom.
1: Mm-hmm.
3: O labi na sa itong Animal Vita nga akong igamit. So akong backup from February to April, nabaligyan ako siya, mm-hmm. tambok na ang baka. Tawago na to ang atong mga igpaminaw
1: mm-hmm.
3: nga magamit po sa itong Animal Vita dahil gawas kinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ay pubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
0: Otong Wonder Animal Vita. Na kanang Wonder Banaba Plus. May po nang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas. Labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus na mangustin manggod pod, niya epektibo na ni adong mga naay problema silang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Unsay pangalan na to, ma'am?
5: Miritin Bautista, taga doon ang siya kiri, Manokan, Sumbanga, Dinorte. Ito ko itong Banaba Plus, andi, ali akong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, kanitrokalikong, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI lagi, ang pangihi, no, kutuputol, nasakit akong ban, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, din napo ko yung mga bukol-bukol po sa tusog. Koto, we tried to mitake ko matagad law. Hantod na, ayaw ko, kaloy sa Diyos na ako. Nawa na lang tayo mga balik-balik akong sakit. Mara tayo naka, ayaw na ako, katong Wonder Banaba Plus.
4: So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga listeners karon nga namilaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
5: Inapunta ko sa nga namilaw diyan ako na mo try po sila og inom ana sa kanang produkto ha dili to na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang ko sa balatian.
4: Okay, kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
5: Ako day si Mary Jean Bautista taga Dono Siga Alcire ngono kan sa Mangga Timorte.
0: Ona atong Wonder Banaba Plus. Atong cellphone number 0917-7729-310. 0917-7729-310. Garay ko ni Mama Kurding Naminaw, si Tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Naminaw, stulding sa mga garay, si John ni from Lamitan, Basilan. Rit lang sa Mantungo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family, Oribawan family. Kanan ang kuya, salamat and God bless. Garay kong Richard Marcial, gikan sa mga barkada, silang Esteban Sulihon, Julito Di Fiesta, Toto Siboko, Janjan. Salamat kuya Cards and God bless! Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na, pinakadabis nga gamiton niya yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kayo naka-Vitron Drops. Kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paim na na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Pangalan og address?
6: Inaisa, Kuibas, taga Aurora, Tagulalo, Kamuangga, Dinsol.
1: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
6: Pagkatawa niya akong bata nga, kaning 1 year o 4 bulan karon, taga nakaingon nga, kanang malurus daw na mga pagkabata. O pwede ko nang kaing gamayan, kanang may unaw makalakaw, dali-dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
6: 2 bulan, dayon hantod ang 10 bulan, Vitron Drops, tapana, mauto nga, abtik ayang bata, dayon, ngala among mga silingan, nga, ningakaw na kung ang bata, dayon, unuran na daw. Hantod, ganado kayo siya matulong, mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Unana, ganindot ang Vitron Drops, Vitron Syrup, para po din sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak, kadwa ka tuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup pud mo maayo kay imong anak anak, ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron Syrup, gamitan eh. Paminaw, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup mga pinalangan dig paminaw.
1: Kini nga ma'am, yatag sa ito nga kumplito nga pangalan o address.
7: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margos sa Tupi, Sumbanga, Dinsol.
1: Sulti so, mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron Syrup?
7: Epektibo dyan kayo sa sir, kay isang unsa na lang klaseng vitamins na kung mga anak, wala dyan po ang effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana dyan dyan taon, naiwas po siyang sipon.
1: Okay, tapos pilay ilan sa imong bata?
7: 9 of 4.
1: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Nung gana dyan dyan taon dun, sir.
1: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron Syrup.
7: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpaminan. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong i-Vitron tablet. Ha? Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
1: Unsay atong experience?
8: Okay man, may man imong kaon na pwede mong tulog. Ang di kaginan mo ka, atong di kaginan mo ka, ang karon may na mo kaon.
1: Okay, dugay na ka nagamit ani kaning Vitron tablet.
8: Mga ano siguro mo upat na ka bulan?
1: Upat na ka bulan. Hantod karon nagamit pagihapon ka. Kay makapaganas pagkaon nya makapagana pud sa pagkatulog.
8: Oo. Wala lang ingon nga nindot gyud.
1: Nindot gyud gamiton.
8: Vitron tablet mga wala ko diri mga silingan, mo may lang gamit pud.
1: Ang Vitron tablet pud. Okay. Kinsa kini atong pangalan sir?
8: Kani Luloy.
1: Luloy.
8: Pason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya namina midri sa Nose, Dinagat, Inday, sa Limbagat, Niway, palta sa pagpaminaw. Great ko Dolor family and Tugino family, Masimag Don Carlos Bukidon. Pwede pakigreet akong pinsan niya si Kidapawa, nagpagreet iyang pinsan Bing Tagamaitom at pakitugtog ang kanta nga pangako. Great ko and happy listening to Edith Visayas of Kalumpang Jensen from Junik 5 of some same place. Same place.
9: Mayakar si Bayok ni, pag-aray ko sa among kauban sa boxing team silang Junjun Bansi, Jason Ladao, Flo Flo Dulanas, Louis Calawan, Roy Sabaliero. Sa maanas, nagpag-aray si Loy Mabanda. Kadtong mga kaigsuunan nato nga naay mga almoranas. Oh, mag-wonder himo eh. Itong ato mga kaigsuunan, may mga almoranas ha. Katong, actually, dili man lang yun pang almoranas sa ginpunitanan ng wonder himo eh. Kanang imuhang kuan ba kanang mga kulon problem bitaw no kulon problem og almoranas magamit gyud ning wonder himo aid kanang na kay mga problema sa kulon daghan man daghan mang basta diha napita ang uban ning magka-cancer pag ani diha no mga kulon problem og almoranas dako kay kapuslanan kay mo man i-target diha man dapit diha dapit nga parts imong lawas baka na imong pagbawasanan ba no. So mga kulon problem, mga almoranas, no? Ato nang gikinahanglang imnan o wonder himo aid. Makapapuslan. Mapuslan ang wonder himo aid. Ako kayo ni siya makatabang yun sa itong mga kaigsuunan, di ba? O niya, kanapo na yung mga hyblaron, kanapong wonder cardio care. Mao po na itong gikinahanglan kung nagay problema sa high blood, kanang wonder cardio care. Mao na gamiton, pinaka the best ng wonder cardio care. Para sa mga tag-as kay blood pressure. Apil na po na ni mong kasing-kasing, anak, no? Imong heart diya nga problematic, apil na po na nga tabangan sa Wonder Cardio Care. Dayon, kana na yung Wonder C Plus na to. Natay syrup, anak. Wonder C. Kana importante ako gainom kong capsule, anak. Karon kumplito man, na drops, na syrup, na capsule. Kung mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Unya, kung 2 to 12 years old, Wonder C Plus nga syrup. 13 anos pataas, Wonder C Plus nga capsule. Kumplito man ta, anak, no? So, pwede rin yun kayo mong mupalit, anak, no? Ay mong kalimot, pag almoranas niya, kulon problem, almoranas, kulon problem, Wonder Himo Aid. Kasing-kasing o di ba ka high blood pressure, Wonder Cardio Care. Pero kung gusto ka protektado ka, maulanan, mainitan, maabugan, di ka daling hilantan, di ka daling subawan, di ka daling magsakit, ang imong gamiton ka ng atong produkto nga Wonder C Plus na eye drops, Wonder C Plus syrup, o niya napod tayo Wonder C Plus nga capsule. Igin mo magmahay, anak. No, mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated nga purbidang nindutag yung mo'y gamiton. Ay dako yung sa kapuslanan. Labi na yun sa atong mga kaigsuunan. Magpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindayaw sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Kaya akong pamilya dari sa Nadu. Nagdungan, paminaw, radio. Akong Papa Jungjung, Mama Lilin o Tatay Isko. Akong Manghod, Shilian, og sa Abarkis family from Panabo City. Great ko dere sa mga Palasan family, og Branzuela family, og Duwang family. Aminaw mi dere sa iyo program, gikan Puroxais, Matangad, Gitago, Misamis, Oriental. E great ko dere sa Maitom, Kalanig, Sarangani province. Greetings from Gabriel Alicardi. Alang kanini yung tanon, mga pinalanggan ding paminaw.
10: Niining takna sa halawog na kagabhion. Gipukaw na usab ako niining mapait kong kagahap.
0: Kasinatian ko sa kinabuhi nga gialirungan sa mga tunok sa kapalaran. Bisan sa ako mga damgo na ang kaligot-got. Kung anong ang kagawasan kanako wala mitugot. King kinabuhi nga puno sa pagsuway. Nga natingban sa wayhuno nga pagmahay. Kung anong ipakatao pa ako ni ining kalibutan. Kung way kalipay o puros na lamang kagulanan. King kinabuhi nga way kasadya. Gusto ko na lamang tapuson ining takna sa matag karunungon niya. Kining gapos sa kasakit nga milubid sa tibuok kong kalawasan. Gusto na akong mahanaw dinhi ibabaw ning kalibutan. Di ko na gayod maantos king mga kasakit o kabudlay nga ako karong gisamay. Diyos ko pasaylo akong gipangandoy ko na ang kamatayon. Tungod buot ko na untang papahuwayon king kasing-kasing kanunay nagmasulubon. Ano na yung gaumido o gauliyap ang samad ning kasing-kasing nga sinalikway. Hinungdan nga di ko gayod mahikalintan kato mga takna nga puno ako sa pagbiyay-biyay. Doon ay mga takna sa akong panginusara. Di ko kapunggan muna gayday ang mga luha sa akong mga mata. Luha nga gahambin sa kapaitan. Sa likway naman sa mga binuhat. Nga mo'y nagpakatao kanako niining temporaryo nga kalibutan. Kuning gapo sa kasakit sa tudling sa mga garay.
11: This is Amapola Broadcasting System.

0: mga pinalanggang tigpaminaw, lihim, lihim, il nido. Ato na ko. Ano naman tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, la una, 33.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka

0: kaayong adlaw Sabado ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kiniyang inyong ubos ng higala, Ate Nova Baniel. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panunduma. June 13, 2026, lines wa tampo na sarang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalang, Celine. Standby Celine, alang sa mong suwad ni atong special edition sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa atong live, gingon mas sa mga gapaminaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Again, stand by Celine, alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

akong checker. Apan isa pa lang ko kabulan kapin. Iyang gipromote ang iyang sekretary. Uga ko ang iyang gipuli. Nahimo kong personal secretary ni Chen Atinov. Ako ang nagdumala sa iyang schedule. Ako ang kauban niya sa mga meetings. Ako ang kuyog niya sa mga business trips. Kami ang magkauban kanunay ate. Hangtod nga nabati na ako nga nakabaton nami ug attraction sa usag-usa.

kagabi. Samtang kami na lang ang nahibilin sa opisina. Nahitabo ang dili angayang mahitabo, ate. Igiang ko ni Chen ang akong pagkababayi. Ug voluntaryo na ako kining

once a week ko nga muli sa amo. Obligado ko ate kay naaman ko'y pamilya nga ngayang ulian. Dili malikayan nga makaloving-loving mi ni Edward. Normal kini kay mag-asawa man mi ate. Apan dili usab na ko malikayan nga matag-amo kining buhaton. Si Chen ang naasa kong huna-huna ate. Ug matag-higayon nga mubalik ko sa syudad. Mura kong nakagawas gikan sa prisuhan at tinoof. Sakit pa minawon. Apan mao ka na ang tinood. Mas malipayon ko uban ni Chen at tinoof. Mas excited ko na makita siya. Mas gusto na ako ang kinabuhi nga akong natilawan uban niya.

sa kumbana. Apan, mas nahigugma ko sa akong boss at Tinov. Bisan sekreto ang amo relasyon ni Chen. Apan, malipayon mi ate. Apan matod pa nila na ay mga butanga dili itugot sa kahit asan. Ug isa si Chen sa mga na-deport sa China ate. Kay usaman siya kay illegal immigrant. Ang masakit kay blacklisted na siya. Dili na siya makabalik sa Pilipinas ate. Ug sakit man ang among pagpanamilit sa usag-usa. Isa lang ang iyang gihangyo nako ate. Nga dili na ko siya kalimtan. Mihila ko ate. Sa unang higayon sa akong kinabuhi, ibati na ako ang tinuod nga kahadlok nga mawadan. Murag wala ko'y gana mo kaon. Murag wala ko'y kusog mo bangon ate. Human nga na-deport si Chen. Wala na may komunikasyon ate. Wala na ko nasayot kung unsa may nahitabo niya.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyze na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag-UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nans. Mapalit

0: makabawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati umayon na akong katulogon, pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal yung menstruation, pag take na gud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Daghang salamat si Lynn alang sa mong suwat tampo o gingon man sa mga suking tig subaybay ning atong tlumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Mga igala ang istorya ni si Lynn. Usa ka ebidensya nga aduna gyud mga tawo nga miskan anaana sa mga kahimtang, maayong relasyon, apan nakulang sa contentment sa kinabuhi. Mao kini ang dakong apan kung kita usa ka tawo nga kanunay pa manginahanglan ug something more. Miskan plaster na unta, though wala may sayop, no wala gyud sayop, walay problema sa party nga isip usa ka babayi. Gusto ta nga aduna tay kaugalingong identity. No, normal kini nga aduna tay pangandoy para sa tong kaugalingon aside sa pagkainahan ug pagkaasawa. If naisaktong opportunity and saktong support, why not, diba? Ang dili normal ni ini, kanang maabot ka sa punto nga pati sa imong relasyon, dili ka na makontento. Kung nangita pa kag mas pa, bisan nga nahimutan ka na sa saktong nga kapares, pero nagpadani paghihapon ka sa uban tungod lamang sa imong gibati nga kilig or excitement. That's very unfair, no, para sa imong kapika, sama kang Edward. Nga uyunan ka pirmi sa imong gusto, suportahan ka sa imong gusto nga way pagduha-duha. May gala talag sa unra kay ng mga ingana klase nga mga bana. Supportive ug dili gyud selfish. Munya i-take for granted lang, no. Sa kasayon, ma-inlove na dahin ka sa tao nga wala pa'y napatunayan nimo kundi ang paghatag lamang ug kilig ug excitement. Sili na piki ka ito imuhang nahimong desisyon, pero swerte gihapon ka, kagi panalipdan ka sa panahon, o wala gigitugot nga, dili ni mo mahinayak, o guba ang imong pamilya. Anyway, before tamulaho sa unahan, ato sa ning ipang acknowledge at ipang greet, ipang shout out ang atong mga suking tig subaybay. Hi, Ate Noves. Pa-shoutout sa akong mga pariente sa Isabella. Si Lynn, listed yun itong nahitabo ni Chen, pero dawatan na lang itong o sa kadamgo sa syudad. Karon kamatuuran na imong atubangon sa probinsya from Jeffrey Castro of Cotabato. From Madeline Villar, Mistoso Dolor, may hapon, Ate Nova, naminaw ko diri sa Lourdes. Good afternoon, Ate Nova. Shout out watching from Cagayan de Oro City. Pa-shout out po na ako. Akong inahan ka uban ako permi gapaminaw sa mong programa from Lorna Mambukon sa Lusad. Hello, Ate Nova. Ug sa tanang listeners diri sa Kidapawan. Si Lynn, husto ibong gihimo nga wala ni mo gisulti kang Edward. Kay basin maunahin o makaguba sa inyong malinawon nga kinabuhi. Paningkamot na lang yun from Mario Hementiza. Usahay ang sekretong relasyon, makabuang gyud. Pero believe ko sa imo si Lynn, kay kabalo ka mo dawat sa kamutuoran, nga dili gyud itugot sa kaitasan ng inyong relasyon. God bless sa imo, ug ang pingi si Edward from Sarah Jane of Cagayan de Oro City. From Berber, Bataluna. Hi, Ate Noves. Greet ko sa Unong and family watching from Ceboleda, Laak, Davao de Oro. Ngayon man kang Marie Andray. Hi, Ate Nova. Pa-shout out lang ko sa kumbana nga si Ray Heralde. Idol gid kani Ate Noves sa akong mga anak si Andre ug Raymond. Nagapaminaw kanunay from Lakupay, Antigbao, Zamboanga del Sur. Ingon man kang Burley Medalia from Buena Vista, Escalante City, Negros Occidental. Kanunay ko gasunod sa inyong program. Thank you so much from Raquel and Not. Good afternoon, Ate Nova. Always listening here in Polang, Utah. Siki Hor, Siki Hor. Ay, may hapon, Ate Noves. Pa-shoutout diri sa Sugod, Cebu. Always ko naminaw dyan, Ate. God bless. From Manang Jesay or Gesay. From Emo Alagasi, Eslit, Victoria, Heidi, Genova, mayong hapon. Shout out sa kumbana nga si Teddy ug sa akong pag-umangko. Nagtahi sila from San Miguel, Bacong, Negros Oriental. Ingon man kang Ann, sumampong Hinobio. Shout out ko, Ate Nova, diri sa Kidapawan City. Shout out ko, sumampong family, Hinobio family. Thank you kaayo, Ate Nova. You're welcome. Mura kong nagkalantaw teleserya samtang naminaw. Luoy lang ko ni Edward kay wala siya kabalo sa kamatuoran. Pero mas mayo na lang po tingali nga gihilom na imo o gikorek imo sayo. From Gary Dumalagan of Lantapan, Bukidnon. From Fe Marie, makarelate gid ko sa imo Celine kay nakatrabaho sa kog syudad sa una. Nahira gid ang temptasyon dito. Ang pingin tao na si Edward kay tagsar kay ba na nga ingon anak karon. Correct. From Michelle of Osami City. Grabe ka caring o generous ni si Chen. Base sa imo suwat. Pero dili gihapon na rason para magluib. Maayo ka kay nakarealize ka sa imo sayop sa wala pa na ulahi ang tanan. Very true, no? Salamat kasi yung tanan. And if kamo adunay mga secret love story, pwede kinininyong ipadangat o gisend lamang sa atong Sincerely Ate Arlene Facebook page. Makahigala balik naman lamang sa pipila ka pahinomdom.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Grupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita.
8: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
9: Ako si Edward Pasagdan, nagahingong City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsa akong ibatik. Noon niya, may nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsa ba akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho ready bigay ng trabaho pag tumarog migaman tilawi lang na siya sa isa lang ni gayud tanawa paminaw imong kagalingon so akong gitumaran ako gibuhat ako gibati dayon niya lagsik man dayta so nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og migaman salamat sa nabas ko kayo nga akong lawas salamat kayo sa migaman
2: kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns
5: mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa makausap pa daghan kaayong salamat si Lynn sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Si Lynn, sayon ko nga tinud-anay ang kasakit ngayon muna bati, pero gusto sad na ako isulti. Una, ang pagdawat ni Masimong Sayop o pagpaningkamot nga mausab ka, dako na kayo ng lakang. Ang nangagi dili na gina siya mausab, bisan pa o magsitag huna-huna unsa kaha kung wala na-deport si Chen, dili na nag-yun na to na mabago. Ang mas importante karon mao ang pangutana nga unsaon nako mahimong mas maayong asawa, mas maayong inahan o mas mahimong maayong tao sugod karon. Ug si Lynn, ayaw himo ang perpekto si Chen si muna huna kay dili na gini mo siya angay handomon pa kaysa tinuod lang no wala man gid ninyo naagian ang mga pagsulay nga kasagarang masinati sa mga magtiayon wala ninyo nasulayan ang adlaw-adlaw nga problema pagpanaglalis kakapoy ug mga responsibilidad sa tinuod nga pagpamilya ang imong nahinumduman kaniya kang Chen mao ang mga nindot raman nga parte sa inyong istorya kay moura po dang inyo ang nagian. Apa sa pikas bahin, mas angay natong lantawon si Edward. No, angay ni mong lantawon si Edward si Lynn kay siya ang tawong nga nagpabilin. Siya ang kauban ni mo sa pagtukod sa inyong pamilya o sa pagpadako sa inyong anak. Tingali, wala lang niya mahatag ang excitement o kilig nga inyong imong nabati kang Chen. Pero iyang gihatag ang sa kabutang nga mas lisod pangitaon karon mao ang kaligon, pagsalig, ug ang tinuod nga panag-uban. Karang klase sa gugma dili gyud na permi makita sa kilig. Apan mas makita nato na sa pagpabilin bisan sa lisod nga mga panahon. Sirin ayaw kalimti ang leksyon ini imong istorya. Mao imong nakatunan sa imong naagian nga kasakit. Kaya tinuod nga pag hinusol, dili man makita sa sigighilak o pagbasol. Makita na sa pagbago o sa pagpili na mahimong mas maayong tao sa matag-adlaw. O para sa ato ang tanan sa itong mga sukintig paminaw o sa nikapahinumdum nga usahay, ang tinuod nga gugma, dili makita sa kilig lang o sa excitement lang o guban pa. Kadalasan, anaana sa tao nga nagpabili, matinud-anon o padayon nga nagmahal nato adlaw-adlaw. Bisan walay garantiya nga mabayran nato ang iyang gugma. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan ug karon kay wa namtay igok oras sa sunod Sabado na sa Puhon. Standby alang sa tong Health Education's program kauban gyapon si Dr. John Paul Diasis ug mosunod da dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene, kini ay inyong ubos ng higala, Ate Nova Baniel. Alang sa tong tulumanong, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghan salamat ug dalay gyud ng Dios.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
2: Ang akong polyp akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ni Dios nga gamay ni Dios. Hangtod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako.
3: Ko si Luisa Mercado de la Piña. Taga
1: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Buking Pito, taga Martilo La Libertad.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
6: Nandun ako sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nandun na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gotsinta, kaunom na ko katawari kapiter, nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, oh, itong 2019, nagamit ko Tonyo 20, kayong itauran ko katiter, dito ko si Dr. Hedy, ayawan ko katiter, 18, sige na kong tumaro, UAD, salamat po ko si Ginoong Gay. Sa usan ako kakinsin ng tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Education sa program ni Adlong Sabado. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kamusta?
1: Kamusta, Ti Arlene, and welcome again sa tuang Non-Self Education program.
0: Okay, alam sa inyo mapangutan na text lamang sa 0917-159-5812. Ati Arlene, kamusta ka? Ako si Lolo Gregorio Ponce from Lupisaina, Misamis Occidental. Diehard listener sa radio sa imong programang Sensorly Ati Arlene. Nakadungog siya sa Nance Coffee kay dili siya katulog. Karon maayo na gyud, gimintin na niya ang Nance Corn Coffee, lami na iyang tulog. Salamat kayo sa imong produkto. Ayan. Napa, si... Ate Arlene, salamat kaayo sa Nance Corn Coffee with Corn Kernel. Nawala ang ako ginabatyag sa akong kalawasan, hilabi na ang pagpamanhod sa akong kalawasan sa pag-inom na ako nining corn coffee. Dili lang ang Nance Coffee, apil pa ang Nance Capsule at the RUA. Salamat sa inyohang produkto. Roy Picori of CI Zamboanga, Sibugay. Ati Arlene, ako si Rinaldo Harden, taga Badian, Cebu. Sa una, dili kay ko makatulog sa diyang nag-take ko og Nance Corn Coffee. Maayo na akong tulog. Pagana pagid sa akong kaon ang Nance Corn Coffee. Nindo to akong pagbawas sa una, tagduha gid kaadlaw sa ako makabawas. Karon 3 times a day na ako makabawas. Salamat sa iyong produkto. Ako nagid kiding gi-maintain.
1: Okay mga ka-Nance, no, dagang kayo salamat sa inyong nasinatian. Share ninyo sa paggamit sa ato ang produkto mga ka-Nance, sama sa ato ang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee mga ka-Nance, gidisenyo kinisiya para ma-enjoy nato yung morning coffee nato mga ka-Nance. Og dili nato makaidinay na as a Filipino, hilig yun kita na mo inom og pagpangapi sa matag buntag. So kumbaga murag dili makompleto ang ato ang adlaw kung dili kita makapangapi. Tungod sa hilig nato na pagpangapi mga ka-Nance, wa nato na malayan na yung caffeine content ng ato ang ginainom usa di ay siya na makakontribute ngano nagkakaroon ng insomnia. So yung insomnia dugay kita makatulog mga ka-Nance. Then tungod sa naasay caffeine content, makapa-aggressive siya mga ka-Nance, sometimes pati yung sa ato ang kutukuto mga ka-Nance, grabe yung pagpangaslom sa ato ang kutukuto. Once na mangaslom atong kutukuto, pati ang gana sa atong kaon, dili na pud kita ganahan sa pagkaon mga ka-Nance. Pero ibahin nyo yung Nance Corn Coffee. Ang Nance Corn Coffee, wala siya'y caffeine content. Meaning to say, dili siya makakos og insomnia. Dili siya makakos og hyperacidity. Kaya ang Nance Corn Coffee, gidisenyo kinisiya para ma-enjoy nato yung morning coffee at the same time, makahatag siya og mga daghan na mga benefits sama sa ma-address yung mga hyperacidity or yung pagpangaslom sa ato ang kutukuto para dili luod ang ato ang paminaw and then of course, yung pagbawas nato everyday mga ka-Nance. So once limpyo ang atong kolon, pati man ang ato ang dugo mga ka-Nance, mahimo kinisiyang limpyo. So kung dili acidic ang atong dugo, walay caffeine content ang ato ang dugo mga ka-Nance, sa gabi mga ka-Nance, mas lami, mas nindot ang ato ang katulog. Sama sa atong texter mga ka-Nance. Sa pag-inom nila sa Nance Corn Coffee, ang insomnia na address gyud mga ka-Nance, na improve ang ilahang katulog mga ka-Nance. And then daghan pud sila na nabatyagan ng mga kaayuhan sama sa nawala yung pagpangaslom sa ilang kutukuto, din nibalik kapag sick ang ilahang panglawa. So Nance Corn Coffee, dako kaayo ikahatag para kanato mga ka-Nance. Og isa pa, morning coffee nato mga ka-Nance, mas ma-enjoy pa nato mga ka-Nance.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Times adi ang pagpatulo mga kanans. Kini siya makatabang para minihinay kalusaw na kalusaw o magnipis yung katarak niya sa iyahang mata mga kanans. And then mas maayo po mga kanans, nasabayan niya sa pag-inom sa non-herba capsule. One capsule, three times adi ang pag-inom. Then you eat herba capsule. One capsule, pwede two times adi ang pag-inom. Continue lamang ang pag-inom kini mga kanans. Hantod, mas ma-improve ang iyahang pananaw sa iyahang mata mga kanans. And then, dako po di katabang sa iyan, no? Na importante na limpyo ang iyang colon. So mo kini non-scorn coffee tabang para makabawas kita every day and then makatabang kini siya para mawala yung pagpangaslom sa ato ang kutukuto. Pwede imnon ang non-scorn coffee sa buntag o sa hapon mga kanans.
2: Ate Arlene, ako diay si Rosalinda Sarte sa Carmen Bohol, 56 years old. Dugay na ming tipaminawan sa inyong programa sa radio ni try ko pagamit sa non-herbal capsule o U-Aid. Sukad pagkasakit na ako. Sa akong ultrasound na ibalas-balas akong kidney o na ibato akong abdo. Nitaas pod apil akong blood pressure o sugar. Sa paggamit ako sa inyong produkto ni Arang-Arang Jud ang akong pamati. Salamat kayo dili na ko maglipong-lipong og nigaan jud ang akong lawas. Salamat sa Ginoo sa inyong product, effective gud kaayo. God bless.
1: Okay, ayan. Para sa mga patient kidney stone og naay mga bato sa iyahang abdo mga kanans. Okay. Root cause. Unsa ba hinungdan ngano nagkakaroon ng mga balas-balas or nagkaroon ng kidney stone yung matag pasyente mga kanans. Okay. Isa sa mga hinungdan mga kanans tungod sa ato ang lifestyle or sa ato ang pagkaon mga kanans. Halimbawa, kung kita hili kayo kita mukaon sa mga pagkaon na taas og mga purine or taas og uric acid. Asaba ni makuha na to yung mga pagkaon na taas og uric acid sama sa laman-loob, ulo sa isda, gagmay na isda. Maginamos bagoong og mga parat mga kanans. Sometimes yung magutman kita mga kanans na dili kita mukaon og on time. Isa kini siya sa hinungdan po na mutaas po ang uric acid levels sa ato ang lawas. Another one, yung sobra sa paggamit or sa pag-inom or sa pagkaon, sa mga pagkaon na taas o calcium content mga kanans. So meaning to say, yung sobra-sobra di ay na pag-intake sa calcium mga kanans, makakos siya o stone. Yes, makakos siya o kidney stone pag musobra yung calcium level sa imuang lawas. Kay duha ka uri yung stone. Ang isa uric type, uric acid type, then ang isa is calcium type mga kanans. So yung calcium type, mas matigas siya. Mas dugay siya bungkagon. Uric acid, mas humok siya, din mas dali siya bungkagon mga kanans. Okay? So, pero most common na nagkakaroon ng stone caused by uric acid mga kanans. Okay? So, another one is kakulangan sa pag-inom sa tubig. Okay? Ginagmay ang inom sa tubig mga kanans. So, kung ginagmay lamang ang imo pag-inom sa tubig mga kanans, then ikaw mismo makabantay ka na permanente concentrated or isog yung amoy sa imong ihi. Yes, there is a possibility na pwede ka magkakaroon ng infection sa imong kidney or pwede po magkaroon ka ng kidney stone mga kanans. And then, sobrang inom. Kumbaga yung mga palahubog, mga sobrang inom na mga alcohol mga kanans. Taas gyapon ang ilahang possibility na pwede sila magkakaroon ng mga kidney stone mga kanans. Yes, ang pag-inom is diuretic siya mga kanans. Okay, diuretic siya. Paspas ang imuhang pag-ihi. Ang problema lamang mga kanans, kay tungod diuretics ang alcohol mga kanans, makapaspas sa imong pag-ihi, dili na makontrol yung fluid sa sulod sa imuhang blood volume, sa imuhang lawas mga kanans. So meaning to say, yung dugo ni mo mahimong acidic or kulang na sa water. So kung kulang og water ang imuhang dugo mga kanans, there is a possibility na yung mga calcium, yung mga uric acid na pag-abot sa imuhang kidney mga kanans, dili siya daritso maipagawas. So kay tungod dili siya maipagawas mga kanans, ang may tabo, mugahi siya na mugahi yung uric acid or yung calcium. So bottom mo start yung stone formation. Di ba Doc, mention man ka na diuretics yung pag-inom. Yes, diuretics yung pag-inom sa panahon na nagainom ka. So moto na kung gainom tayo paspas pod ang ato ang pag-ihi na pag-ihi mga kanans. Pero yung side effects sa inom mga kanans

0: kakulangan sa water ang atuang lawas. Muna pati ang atong ulo bitaw, nalabad kaayo, sakit ang atong ulo, mura ginakumot siya, mura gamay kaayo atong utok. Kay tungod, ginasuyop niya ang water sa atuang utok, mga kanans. So, yung effect niya sa pag-inom, mga kanans, dadto na pwede magkakaroon ng stone formation. Sa panahon sa pag-inom, grabe ang atong pag-ihi. Pero after, ana, mga kanans, ang wato na po sa atong lawas, dili na po siya magsigig ihi na ihi kay tungod na ana may kakulangan sa water, mga kanans. So dito na dayon mag-start yung stone formation, mga kanans. So muna sa yung mga kusog mo inom, there is a possibility na pwede gid mo na magkakaroon ng kidney stone kung mapasagdan kinisiya, mga kanans. Okay, unsa atong buhaton para malikayan, maipagawas yung mga gagmay-gagmay pa ng stone or mga balas-balas pa na mga bato sa atong kidney. Kaya tungod balas-balas pa siya, dali ra kayo na siya maipagawas. Number one, inom kita og dagang tubig. Minimum kita, mga 10 to 12 glasses per day. Maintain ginato na siya, mga kanans. Ikadua, kung medyo nigahi nagyod yung kidney stone nato, mga kanans, okay, pwede nato sabayan og mga herbal para mas mabungkag siya, mapahumok siya. Kay para mandali siya maipagawas. UID Herba Capsule, isa sa makatabang kaninyo, mga kanans. UID Herba Capsule kay makatabang siya para pag-lower sa ato ang mga uric acid, para sa pagpahumok sa ato ang mga uric acid. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day ang pag-inom, sabay sa NANS Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Ikaw mismo makabantay, mga kanans, sa pag-ihini mo dagan na murag crystal na sa imuhang pag-ihi, mga kanans, or murag abu-abuhon sa imong pag-ihi. Kana siya nag-indicate na yung mga uric acid, yung mga calcium na naa na deposit sa imuhang kidney na ipagawas na nimo siya. So yes, dako kaayo na ikatabang na kung maipagawas na to siya. Once na mapagawas na to, mga kanans, so minito say dili na magkaroon ng mga stone formation sa ato ang kidney, then mas limpyo ang ato ang kidney. And then ikaw mismo makabantay, samtang nagadugay sa pag-inom nimo sa UID Herba Capsule o NANS Herba Capsule, ang imong ihi, mas limpyo na siya, mas tinaw na siya, o dili na siya ang suor, dili na kaayo, dili na baho ang imuhang pag-ihi, mga kanans. So continue lamang ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID, and then of course atong lifestyle, kinahanglan na mag-adjust kita, kinahanglan maglikay usa kita sa angay likayan, mga kanans, aron dili magkaroon ng mga dako na problema sa ato ang panglawas.
1: Ati ora ko si Maria Teresa Soy Baguio, taga Mankilam, Tagum City. Usa ko sa certified user sa inyong NANS product. Ako nakita nga maayong epekto sa akong panglawas. Every month, nag-budget yung kong NANS Herbal Capsule, UAID, Food Supplement, NANS Corn Coffee, and NANS Liniment Oil. Very confident ako basta na akin yung mga product nga akong gimaintain. Ang akong apo, nakatamak og tuyom sa dagat. Nasamad pagyod og kawayan niya, kusog ang dugo. Kinirag yung Liniment Oil ang nakaayo. Every month, yun ko, nagpalit. And ang ako pong magulang na prostate arthritis, epektibo gyud. Mauni nga daghan mi ni gamit sa NANS product. Ayan, daghan og entry si Maria Teresa Soy Baguio. Again, pwede ra gid mo daghang entry. Okay ra gid kayo. Doc.
0: Yes, Ate Arlino. Okay, mga kanans. Ubay-ubay gyud para sa iyang pamilya, no? Halos tanang pamilya niya nagagamit sa ato ang produkto. Sama sa iyahang anak, nakatunob og tuyo, mga kanans, sa gi-applyan niya og NANS Liniment Oil o kaluyan nawala gyud yung mga panakit-nakit, and then mas dali siya na iwan ang iyahang sabat. So NANS Liniment Oil, isa siya sa kasangga nato sa ato ang pang-adlaw-adlaw, mga kanans. And then of course sa iyahang kauban po na nagkaroon ng prostate problem. Okay, prostate, sakit sa mga kalalakian, labi na sa nag-edad o mga 40 years old and above. As early as 40, pwede magkaroon ng enlargement sa ilahang prostate. Unsa ba ang role sa ilahang prostate sa mga kalalakian? Ang role sa prostate, mga kanans, mao kini ang muhatag o pagkaon sa sperm cell, mag-liquify para makahatag o maayong environment para sa sperm cell, mga kanans. Okay? So, mao na ang iyahang role. i-maintain ang integrity sa matag sperm cell ug mohatag sa maayong environment para sa sperm mga kalans para dili mahimong acidic. Kay ang sperm cell sa mga kalalakihan kinahanglan dili acidic yung environment. Pag acidic, mamatay yung sperm cell na sperm cell sa mga kalalakihan. So mo kani mga kalans no, yung prostate isa siya sa dako sa mga role na nagahatag o nagaproteksyon para sa mga sperm cell mga kanans. Kaso lamang, pag dili maayo ang lifestyle sa mga kalalakihan mga kanans, as early as 40, pwede siya magkakaroon ng enlargement sa iyahang prostate. So mo kinang ginatawag nato na benign prostatic hyperplasia or pagdako sa iyahang prostate. Ang problema kini mga kanans, once na ipito niya ang agianan sa atoang pag-ihi. Pag maipit ang agianan sa atong pag-ihi, diri na makaka-cause og mga discomfort yung mga kalalakian. So mo na yung mga kalalakian na naay mga problema sa ilang prostate sa gabi, maka-complain gyud siya, maka-cause gyud siya og disturbo sa ilang katulog. Kay nay uban, dili lang kaduwa, katulo, kaupat, kalima, nay uban pud hantod sa ikapulo or ikabainti na magsigi silag pangihi mga kanans. Kaya nga naman, dali ilang mapuno ang ilang pantog tungod sa enlargement sa ilang prostate. Sa panahon nila sa ilang pag-ihi, dili nila mahurutanan na ay residue, na ay mabilin sa ilang pantog tungod sa iyang prostate na ginaipit yung agianan sa iyang pag-ihi mga kanans. Okay, ang uban po, nagkakaroon po ng mga inflammation. Pagpanakit sa ilang puson or sometimes ang uban, nagkakaroon po ng mga UTI mga kanans. Okay, unsa ba ang atong angay pagabuhaton aron dili matrigger yung enlargement sa prostate o garon dili na magubag yung prostate. Number one, of course, iwas muna tayo sa mga pagkaon ng mga acidic. Then iwas po kita sa mga GMO or mga genetically modified organism para dili mahimong agresibo yung prostate cells sa mga kalalakihan mga kanan. Then of course, kinahanglan nato yung pagpalig-on sa prostate, pagpawala sa pagubag niya, and then pagpakuyos sa nagkaroon ng enlargement sa iyahang prostate. Yes, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa non-serba capsule. Ang non-serba capsule, makatabang kini siya para sa pagpakuyos sa nag-enlarge or nagdako ng mga prostate. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day kasabay sa UAID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mawala yung mga pamamaga sa iyahang prostate mga kanans. And then, nindot pod, naisabay ang Megaman Herba Capsule para sa mga kalalakihan na naay mga problema sa ilahang prostate. So pwede imnon 1 capsule once a day ang pag-inom.
1: Ati R, ako si Ginaline F. Bulalog, taga Purok 2, Calamba, Misamis Occidental. Dako kayo akong problema sa kumbana kay naa siya'y taas kaayo og blood sugar. Dayon mikalit lang siya kaniwang maong sige mi pa doktor. Dayon miabot na ang panahon nga sige na siya mulo bahin sa iyang tiil og sa iyang mga ugat-ugat. Iyang mga lapa-lapa. Mura daw gisamad sa maran, dili siya makatulog. Miabot na sa punto nga moingon siya og dili na niya kaya. Maghigda na lang siya sa... So para malingaw siya, ako gitapad ang radio. Para malingaw in town siya ate. Nakadungog siya sa inyong programa, ining Nance Herbal Capsule o UAID. Ako siyang gipalitan. Kaluoy sa Dios, nakalakaw-lakaw na siya og ipainom po na ako siya og Nance Corn Coffee og haplas nga Nance Liniment Oil.
0: Okay mga kanans, kumaga siya no, naasay mga problema sa iyahang blood sugar. Pansin na to mga kanans, niabot sa punto na pati ang iyang mga peripheral na mga ugat sa iyang mga tiil, makabantay na siya na sa mga discomfort, ang ngulngul, sakit na siya, muragi, samad-samad na siya mga kanans. Isa kini siya sa mga komplikasyon if dili makontrol ang diabetes sa usa ka pasyente. So katong iyan nabatsyagan sa iyang tiil, mo itong ginatawag na ito ng mga peripheral neuropathy siya mga kanan. So kumbaga, yung ugat sa iyang tiil, hinay-hinay na siya kabarahan, ug nihinay-hinay na po na wala ang circulation sa iyang tiil. Mo itong magsigi siya og banhod mga kanan. Then sometimes, pati sa iyang sensation, sa iyang mga lapa-lapa mga kanan, mawala sa iyong mga kanans. Kaya ang mga gagmay na mga ugat or mga nerves sa iyahang tiil mga kanans, nasop na na siya sa sugar. So dili makadaloy yung dugo mga kanans. Kahit tungod dili siya makadaloy yung dugo, mo din to ang uban bitaw, na naay pagtaas sa ilahang sugar or na diabetes mga kadans, dili sila makabantay na nasamad na ang ilahang tiil mga kanads. Kay tungod nawala yung sensation sa ilang tiil, kay tungod nagkakaroon sila ng mga peripheral neuropathy, isa sa mga komplikasyon sa mga diabetes mga kanads. So ang atong angay pagabuhaton i-improve yung circulation, then of course makontrol yung blood sugar niya mga kanads sa dili para mubalik og maayong circulation. Isa pa sa kinahanglan to mga kanans no, na pag naatay mga peripheral neuropathy mga kanans, ibabad na to ang ato ang tiil sa medyo init-init na tubig. Mga around mga 5 to 10 minutes. Then after 5 to 10 minutes mga kanans, hawason, haplasan na itrapuan ug mala, then haplasan na yun og non-liniment oil. Then ihansa na to kadali mga 5 to 10 minutes din. Then after na mga kanans, pwede na kita matulog. And then of course ayaw kalimti ang pag-inom sa NANS Herba Capsule para sa mga diabetic patient. 3 to 5 minutes ang pag-inom bago mukaon mga kanans. Okay, not more than 5 minutes, kung pwede 3 minutes before meals. So para ma-activate na to yung inulin. Then you in Herba Capsule, 1 capsule 3 times adipot yung pag-inom. Then every 15 days or every month mga kanan, ginarekomenda ko na mag-monitor kita sa ato ang blood sugar.
1: Health Education Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang Lunes po ho in samang tagnas samang istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbunako, NANS og UAID ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para lig-on ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga matap kalimutan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O, walay-lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay-lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre, ang atong Nance eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Sir Arlino, and sa atong mga pasyente bitaw na nagahangyo na kung pwede ba ibalik ang ato ang massage. Yes, gigrana ang ato ang free massage. So, mustart ni siya karong June 22. Diri sa ato ang Nance Wellness Center. So, starting June 22, every Monday and then every Friday, anaakitay free massage sa ato ang Nance Wellness Center diri sa Sumpong Malaybalay City, mga kanans. And then of course, anaapot kitay mga free discount sa ato ang mga produkto. So balikon ko, mga kanans, this coming June 22, mag-start na nga to ang free massage every Monday and then every Friday. Then of course, anaapot kitay mga discount sa ato ang mga produkto. So mga kanans, kita-kita kita sa diri sa ato ang Nance Wellness Center this coming June 22. Nung mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw, mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nance Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o isend sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcast. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, 2:54.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalinaw na programa.
9: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumustag mayong pagbuminaw kaninjong tanan mga gurimaw. Welcome na sa Abderis programang Balong da Gurimaw. Ah, kumusta, kumusta, og? Maginaot lang tanga na amos kada si Kapiskay. Sa panlawas karo adlaw, adlaw karo abad Dubai. June 13, 2026. June 13, mga gurimaw ba? Og, unya. Atong tig mo dyan, 600 pesos. Wakay polos kon wako. Wapong ko'y polos kon waka. Ah, monitig mo na to, ha? Og, pamuta itong gandam karadlawang, ha? Nasa iyo't baka mo, mga kurima. Unang ligaw-ligaw. Ha? Unang ligaw-ligaw, numero 3. Pabuta, Miguel lang doon para makumpleto. Magsugod na ta, dris doon ang pagpataguman.

Okay, dito may gala sa mga tubag. Long gakaon gamit kanon og sudan. Felix ng Amla Negros. Uy, kumusta mga taga Amla Negros? Dayon tubag long architect og panday. Felix ng Amla Negros. Ang engineer Lupix Panday. Engineer Gaplano pa ang panday sinagduk-duk. Ang engineer sige plag-plano ang panday sinagduk-duk. Lupig. Aga tilo kamot na lang kay Walay. Awate tilo kamot Walay kapuslanan. Marjorie Atadiro na taga barangay San Miguel Santa Catalina. Ayan. Aga ako tubag na lang kwarta kay wala tay kwarta mag-ulmanta. Marjorie Atadiro tang barangay San Miguel Santa Catalina Negro. Yuto. Aga manisitamul. Oh, may bag-uron ba para tambang manisitamul. Aga piracetamol. Piracetamol. Asawag ba na nalong Marjorie Atadiero Gapon? Barangay San Miguel Santa Catalina Negros. Aga tubag digmo manong kay Puste Aida Alburo. Tagaasa man kay Aida. Aida Alburo tagadiin kaman. Tubag balong kay Sakinan. Akan Aida Agikan Aida Alburo. Iyutur. Wah, pagi pun.

Wah, pagi apa nak kurma? Wah, pamau. Oga, usap masalian. Oga, be. Balong, tubag kulong karda kardiro na ogbogas ni Tisha Bantaaw kayang Bugos Sibo. Kumusta mga taga kayang Bugos Sibo? Tubag kulong sabon og tubig dyan eh. Leticia Bantaaw kayang Bugos Sibo gyapon. Mga taga Bugo, kumusta naman mo din ha? Law akong tubag imutig mo kay butane og bala sa butane mo na kay way pulos. Butane og way bala, wapot pulos ang bala og wala ang butane. O si May ng Bugo City Sibo. O tinood yun kami. Tanood kami. Og padayon tamasaligan. Balong akong tubag. Yantas og ligid. Kordyo ni sa Kalapi Daan Bantayan. Kumusta mga taga Kalapi? Daan Bantayan. Bolt Ognat Kenneth from Lipayo Dawin Negros Oriental. Kumusta mga taga Dayo Negros Oriental. Piotr. Okay, dito tayo gala sa itong unang pasiyaw. Gikan daw kang tata may gala sa buhol. Kanang bayhin. Oh. Ah, may tapulan bay babae o lalaki? Para sa imo, di man naman tilikuan. Oh, napoy bayang at tapulan. Napoy laking tapulan. Napoy bayang kugihan. Napoy laking kugihan. Ah, pero kuan bay ay. Para na ko bay, ang bayang itapulan bay. Ano man? Lima mo nang bisang maglingkod na manghihi. Ha, manghihi, maglingkod. Kita manghihi, magkita magtindog da. Sila manghihi, ra maglingkod na. Tapuan dya. Ha, tapuan dya. Okay, padayon, taas ligan. Dari sa ito ang pagpatagumad. Oga long akong at tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay okay, tubag anak balong sundag og sakuban. Gikan daw kang Maylin Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Akong tubag dong.

in dyan pa na kompyuto. O, pag-ipon. Og, akong tubag. Balong, anang imuhang tigmo. Yara. Ang tubag balong kay. Unsa ni? Okay, balong, akong tubag. Anang imong tigmo kay. Sapatos. Gikan daw kang mayat may gala Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og akong tubaglong medyas og sapatos P.O. to. Uwap agi po. Uwa ay pagyapon ba? Og akong tubag balong anang imong tigmo. Ara. Okay, tubag ana balongkay. Lapis og ballpen og papel. Gikan daw kang undo. Bogo si. Kumusta mga taga Bogo? Bogo. Dala sige. Og akong tubaglong. Asa imong tigmo kay? Arius. Gikan daw kang Antonet sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Kompyuto. Wap agyapaw. Wap agyapon mga saligan. Long tubag kay mata. Gikan daw kang Joseph sa Minglanilla. Kumusta mga taga Minglanilla? Cebu.

0: akong tumaglong kay uhalis og botunis o gikan daw kang pipi o buhol man ka pipi no ha buhol man ka no og akong tumag long anang tigmo nimo kay bairan og sundang ha bairan kung sundang mga saligan long posporo na bayanan og palito o gikan daw kang inting sa bulhoon. Aking sakop ng bulhoon ba? Og buhol, no? Buhol ang bulhoon ba? Kang loon, buhol. Og law, tubag na ko, anak ibuhang. Tig mo. Ang tubag, anak, balong kay. Unsa ni? Lato-lato. Kay di ka makalato-lato og isara. Duhagid na siya magpakong-pakong. Pakong-pakong imo itlog. Lato-lato ni mo. Ha? Lato-lato imo itlog pag pakong-pakong itlog pinky-pinky. Ni crack na ba? Ha? Halahing crack na ba? Og lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay. ang akong tubag gunting. Oh, gikan daw kang abing. Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Og ang tubag anak long. Sa imong tigmo kay dunggan. Piotor. Wap agi po. Wap agi po mga silingan. Og akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Unsa ni? Pintik. Pioto. Wa ay pagyapon ba? Wa pagyapon na ka. Asak dog tubag. Dayon. Akong tubag anak long sa imong tigmo kay angkla. Pioto. Angklag barko. O gikan daw kang ling nang Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Pioto. Kumusta mga taga Sikihur? Og long bingwit og paon. O gikan daw kang mando. O gikan daw kang mando may galas dumagit. Kumusta mga taga Dumagiti? Wa ay paghihapaw. Long na onsan ng Senado. Baot nila. Masana ko ah. Kita ko ah. Ariko di ah. Mahulat lang ko kung ano resulta dito. Si amo to resulta yun. Di na ko masigiyaw yun. Kung si ano na ma. Kung ano resulta to eh. Di amo na to. Na may uman na gala si Giyoyo. O pagkahuman, himan-himan, di mao mahitabo. Pwede mauwaw ko eh. Aga, lang akong tubag. Yan, tubag na ko, anay mo hang. Atig mo kay Kabaw og Daro. O gikan daw may gala kang rain. Nang Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? mga taga Dumagiti. Dito may galas, line pang pasiaw. Gikan daw kang Junjun may galas Bohol.
1: Kanang bayhin?
0: Oh,
1: nabuang niya akong kinabuhi karon ba?
0: Pungaw naman sab.
1: Nangita akong trabaho para na ako'y kwarta ilaag-laag.
0: Unya,
1: karon nga naan ako'y trabaho, di naman ko kalaag-laag.
0: Ano man?
1: Ano ko trabaho?

Mito, no? Imo na laglaga, di mo trabaho. Ama. Baik bang pareha taga mo, kasi laglag trabaho, ha? Laglag trabaho, hindi okay ra. Ha? Okay ra. Balong akong tubag, anang imong. Aha. Ang tubag, anak long sa imong tigmo. Kay. Eh? Okay, ang tubag, anak long kay. Gunting magyap. Long, alhog, lusong. O, gikan daw kang jo-jo sa. Buhon. Kumusta, mataga? Mataga buhon? Og, ang tubag, anak long kay. Pughak sa itlog. Piotr. Wa ay pagyapon mga kurimaw. Wap ajapon. Kumusta ika? Ika pilang adlaw sa klase gani? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ika anom? Pero may klase ron. O may klase ron. Abado man. O, abado. Aga balaw. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak balong kay. Tipasi. Humay, og tipasi sa humay. Og akong tubag. Balong sa imuhang tigmo. Kay. Chako. Na pa ba yung chako ron? Grabe pagpanghubag sa akong siko, ulo ang chako. Grabe pagpanghubag sa... Okay, ikaduang. Lingaw-lingaw, may gala numero dos. Number two. Og pabuta ang usa mga salingan para makumplito. Pabuta ang usa lang para makumplito. Long akong... At tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay stepler. Gikan daw kang Joaquin Santa Catalina. Kumusta man di Joaquin? Asa may Santa Catalina? Dayon akong tubag dong cellphone og charger. Gikan daw kang mayat. Bugos iba. Kumusta mga taga Bugos iba? Og akong tubag daw anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay bala og pusil. Gikan daw kang Warren Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Piotr. Og akong tubaglong hagdanan. Or ladder. Ladder. O, ang hagdanan si Lucano, kuhan. Ladder. O, ladder. Ang si Chiria si Lucano kay fish cracker. padayon nga nung sapo mag- pagani. Og balong akong tubag anang imuhang tigmo. Grass cutter. Gikan daw may gala kang lakay sa Cebu. Kumusta mang Cebu lakay? Anti para na balong. Gikan kang Inday sa Buhol. Wap agabo. Wap agabo. Og akong atubaglong kay eyeglasses. Gikan daw kang tunet Buhol. Usta mga taga Buhol. Og ang tubag anak long sa imo ang tigmo. Positive og negative. Gikan daw kang Castor sa
Bugos, Sibo. Ayong pag paminaw, mga taga Bugo. Bugos, Sibo. Og ah, di pa dire balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo? Ang tubag anak balong kay Solar. Ding sa buhol. Ding ang batu ding. Rilo na balong. Undo sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Mayong pag paminaw di atanan. Ninyo, mga kurimaw. Og akong tubag. Long sa imong tigmo kay sapatos. Computer. Uwap agibaw.

Tiil sa manok. Ay kitkita. Silihe. Og balong akong tubag. Anang imong tingmo? Ani? Silhe og dustpan. Oh, gikan daw kang kuy-kuy. Buhol. Kumusta mga taga-buhol? Og dirita may galabis, lain pang pasiyaw. Gikan daw kang pikot sa buhol. Kanto si Balong may gala nga bata ni Henry og tikla nga gahay kig ulo. Sige lang kasaban. Nay. Oh, unsa man? Gahay kig ulo. Nganong masuko man kanay og gahay akong ulo lay nganong maglagot man ka? Kisa ba gyud maglagot og gahay kig ulo? Ma, labon si tatay og gahay ang ulo-ulo lipay man. Ay. Huwag ang anak kagahig ulo, masuko. Pero huwag ang ulo-ulo, tatay gahig, lipay na. Pag mega man. Mega man, dyan. Ayaw bagan si Ting. Mega man, dyan. Oh, ayaw kayo bagan si. Para bukad pero may airbag ba? Huwag. Balong akong ang tubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anak balong. Kay. Unsa ni? Okay, tubag long sa imuhang digmo kay sapatos nga pa. Di apayod. Tubag anak balong kay bola og ring. Gikan daw kang mani si Kihor. Unsa man ang mani ni mo di. Katungkaraan nga gagmay nga pula.

Dagaan na kinagawas ni Mani. Gawas ba? Og balong akong tubag anang imohang digmo kay Indian pana oh, gikan daw may gala kang bibilin si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Og ang akong tubag balong anang imohang digmo kay puso og bunga saging Piotr. Og ang tubag anak long ha, sa imuhang digmo ano ni TL Computer. Wa pagid gyapon ba? Wa ay pagid gyapon mga kuriba. Long tubag na ko anang digmo ni mo kay ilong. Katong ilong nga murag isol o kini ang murag isol o kabir o kini ang kal. Imagine na ganit dako kay diri o niya na di talutoy gamay si talinis talinis.

Tuig og bulan. Gikan daw may gala kang Janjan Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Long akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana longkay bangkil. Bangkil daw. Piyoto. Uap agamod. Og ang tubag nagkulong mata. Kompiyoto. Okay, dito tayo gala sa tuang Nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang melon. Kinitang watermelon may gala. Happy day na 100% water ni siya, no? May gani kikibinlan pagamay. Ang melon or watermelon mga silingan. 90% dahil siya may gala nga

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghihipo po na akong ingamay na po dyan, ana na po dyan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
2: Okay, balik tayo sa ligan. Diyan sa tuang pagpatagumaan. Balong tubag na kuan ng imohang digmo. Ayan. Ang tubag, anak balong kay bala og pusil gyap. Yo to. Wa paga po. Dito Miguel last line bang pasiaw. Kadtos balonga nang uyab kang tiklang abatig na og. Day nga nang di man ko nimo sugton day. Ngano sa ako man ka manguyab nga pati magkog naong. Atos mga gwapa. Na. Ni mga ni kunin mo sultong nga batik ngao?

0: Bito, no? Di mo ganyan suktos batik, bati, kasi pag guwapo mag... Ang kwan daw, ang sikreto ang bati kag naong, ayaw tapad o guwapo o guwapa. At to permi uban at mas bati pa ni mo. Para ikaw ang guwapo. Guwapo. Oh, ayaw tapad-tapad, ayaw kuyog-kuyog ka ng mga guwapo o guwapa ba? At to kuyog sa mas bati pa ni mo naong, para ikaw ang bida. Katapos sa Kibili, may gala sa Curibao. Uno, number one. Kompleto na. Wato'y oras, salamat kisa pagpaminaw. Sa Lunes na sa Buhon, og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong may mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pang sa Astasan, wag tangang balatian.
0: Dragon Fruit Plus.
7: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kung paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kad nga nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayo na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalitin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsit.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
8: Hardmax.
0: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hardmax Extreme na.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong lumalipay? Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
3: Thank you po.
2: Thank you.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Truth Gold! Dragon Truth Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit Go!
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
12: Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:46.
13: Bacho we. Tala, ato ta sa buntot, bay.
14: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
13: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kay itong sunogon to. Kay layaan na. Init na baya kayo, bay.
14: Ala, sige, bay. Time sa. Ako sandado na kumpus puro.
15: Hoy. Asa mo mato?
13: Ato me sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
15: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
14: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
15: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
16: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
17: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:55.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes,
5: din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragomil.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
5: Yes, Doc Alan.
6: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin, tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin, tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin, tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butika o pharmacy ay makaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail,
5: yes.
6: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas, ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kaayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay yes. Tungod available na sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
8: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
7: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mauy hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
8: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
7: Maayo pa dong Tulits.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, 2. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mahumuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka buti.
2: Kita balagosta.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit ihan murag nimo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
3: So wala pa na siya ninom ana unsa day ang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
3: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ako si Marites Lawas, nagabagong taas palinsya, Titi Bukinon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanang trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
5: Testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
6: Si Marcelina Baraba taga Portungan. Ako ba na stroke niya naay sa istorya nga cuy sa Wonder Oil og try na ko siya kay nakalihok na siya ang kamutsin manang sa alasan na niya ay ako makalakaw ngayon siya. Mga siya niya magbahog yung baboy at ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung kalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makasayang kamo. Ganyan kabaga niya o kamo. Kamo, nakliyok naman siya. Tibo gid ang haplas ng Wonder Oil.
5: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Isa'y pangani mo, Nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
11: Toong.
10: Pila edad ni mo?
11: Sa 28.
10: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo, di naman siya ko, bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, mura magmangisog siya. So, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya, Weber, kay upirahan man siya. Di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko, pauli na lang, mi. Pauli na, pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga, iyang
10: tuan. Nausap na yung tail?
11: Nahubag, siyag maayo.
10: Nahubag tanan.
11: Kami yung inyong huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
10: Punuan sa paha.
11: Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
10: Ya, karon. Okay na yung bata.
11: Okay na. Maka... Kuan na siya, makalakaw, apan magsungkod-sungkod pa hinoon, apan dili pa
10: dito.
11: Kuan, 79.
10: So, sa mga naminaw karon ma'am, unsay ka-istorya ni mo?
11: Okay. Mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
10: Amigos popi, Regi, no?
12: Yeah. Salamat mga idol.
13: Recruit Plus.
14: Teresita Sairi. S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
12: Okay,
14: gi-atake ko katulo. Mauna na, Doc, nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
13: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy ka ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawi-hawi sa ako ang braso pati sa akong tino o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkadungog na ako aning tanan kay mamina mami kay ate Arlie try ko sa kaning nans copy so maang na observe na ako sa nans copy kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nans product.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
16: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
17: Agunan mga kalito in retoso. Kagakarangan o samang shipe. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, dinasakit akong kilid. Naayong wonder ko ano yung produkto.
16: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
19: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
20: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
21: Labay special nga okasyon, unabakay tawo nga gusto nimo nga malipay
22: sa Embs Flower Shop.
23: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
24: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
25: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
26: Sayon ra kayo pangitaon.
27: Tapad lang sa pansuan.
28: Call or text 0966-348-9336.
29: Emps Flower Shop.
30: Emps Flower Shop.
31: Emps.

Market Remind Choco. Isa ka sa shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Texas Star Radio.
1: Si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun sa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: GTX 500, mapali sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibatid sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa G3Bio o GTX 500.
2: GTX 500, mapali sa mga butika. G3Bio, mabibili sa mga butika. Maitis C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako di si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenument oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Agad na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand. Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
0: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
11: Sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
15: Sa'yo na kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuhan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: Testimonia sa Kibigtibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako ang among ang ato, gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilangan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung yung
1: kayo kausapan,
0: dito
1: ang among mga
0: hayupan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayos.

0: Yo, sama sa dali ra ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni ana! Pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
4: William Anfone.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
5: Yes. Mm-hmm.
4: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
5: Yes.
4: Mayo yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
7: Ano mong ihe? Kina ako kidney stone. Laki ko, ang piyokin ko kukot sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihe, murag mga balas, dalas sa pag-ihe na ko, ang murag mga bato siguro to.
8: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
6: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Yes, yes, you. Mayang gabi sa mga taga-tayasan. Yes, dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para ni kuya o para ni ate, para sa tanan tatak amigos ko. You've got me going crazy. Wherever you go. Kape nga paborito sa tong idol nga gwapo. Wala in Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rani siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily is ni abot ang point nga hubakon man ko, and then yes, oh hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga taga Gusa nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Gus Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala man ko
1: nga nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: at ang akong... Kasi ba, muna'y pait sa mga dealers, amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
2: Wala ko nag-inom at ang akong kay Hyperon man ko, katungatan. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko, ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then ingon akong husband nga inda na ang coffee, kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
1: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi allergy, mam gi atake?
2: Nagi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time, na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway, isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing, kay di mura man siya na paralyze ang half body nako. Tungod sa allergy. Oh.

0: Then pagpainom niya, na siya ko kay pag-inom na ko sa kana, di ba, kay init medyo na siya, no?
1: Okay.
0: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanang nga huot sa kong kasing-kasing and then ang katong sakit, mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya siya yung mag-itimpla.
0: Oo, usara ka siya siya. And then, pagkanaog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
0: nagsakit
1: siya,
0: o ni normal.
1: So normal na mo pag-inawa?
0: Normal
1: ang allergy ni mo magnawa?
0: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ni katol.
1: Oo,
0: di na siya ay katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay, naging ka ma'am si mo, baligya ma'am.
0: Yes.
1: Sao na ma'am, nabaligya ra ka, wag kayo nito.
0: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
0: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon ma'am na uyon
0: oh, nakauyon sad niya
1: so karon nakahuna taga ko sa ga card
0: I love ba pa
1: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am
0: oh nindot pero, siya ang amigos
1: Byron nod ma'am pero makaayo man
0: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
0: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa na ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
2: Yes, dagang salamat ma'am Emily Erong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot no alang sa tanan mga ka-star atong idol Abay Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-Tayasan. Nilang kay sa taga-Tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diha sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
3: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. Og siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. Og ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. Og siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. Og siyempre, dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pud sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
2: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ansa pa'y gipaabot mga kastor. Diri sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Nag-una nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inam na kita amigos Kinik Orval Company. Yes, sa mga taga lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Ranger Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos Coffee Palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa atong amigos Kinik Orval Company. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Ha? Isa'y pangalan na to, sir.
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, sir Junel. Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Ah, mm-hmm. On air ta karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong amigos coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Oh, sir, kanyang bakterya na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nagya po ng acid sa kumpiyan, katong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya ang kuhan, Sir Junel, mara siya ang acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo. Oo, kay bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagunsa na lang akong gina-take nga herbal after ato nga na-introduce nina ako ang amigos ko, pimoto ako sa gitry kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mag acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na po pagbuhan ka na nito na ang nervous gani, magsakit na akong
1: Mawala ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, kasi doon magusto, sir, niya, ang giligan ko ka, may time na bloated ka kung kaya, nung di ko kadugab, puno kaya kung kaya, maglisip ko ginawa ato, sir.
1: Hmm. Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab gani ko dako niya, ang ako sa na hinahingi ko na wala dili ko dali sa siya nawa si ko kining mana na anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya kung tiyan dili na kay permi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsig dugab sa una kay magdugab man ko sa una niya aslom gani, sir.
1: So karon, sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
2: Nawa din, sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oo, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibni mo kung mura to siya mo-atake to siya nga bakterya kay maroon siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon sa lang sa ginong nga naginom ko kami gas kopi, wala na dyan sa sabi na kay kuwana kong tiyan.
1: May gani, sir, no, kay nadali ni mo, sir, kay kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kagdugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko, kanang nisuka ko siya murag patis, niya pagabot na ko dito sa hospital ni Chris Blood, yun, sir, nigawas akong kuwan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na, kuwan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginog antibiotic dra, ni grab di akong acid sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid sir sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan no halos tanang malatian ni mo sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes sir, natabangan gud sir. Asa sad akong asawa sir, dako kay tabang to sa amo tibok pamilyal bay na sa akong asawa kay wala pa toy amigo sir, ang ako kong asawa twice a week ra sa paggawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka dili ato na din sir, dili makalibang og tarong imong asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang sir, twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya. Moto niya na introduce lagi na mong amigo sa mo tibok pamilya ga inom. Mo to pag inom niya sir, sa usa lang kasi tawtaw dagan na siya ng gawas ng mga baho ba nga napundo sa entian.
1: Anya karon sir, normal na sa di mga sawa.
2: Oh, everyday na siyang paggawa sa ugal sir. O sa igari ka duha, o sa ikabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tabang so, ng mga amigo
1: okay, sir. No, so alang sa tanan sir nga naminaw karon. O sa ika-advise ni mo nila sir, prove imong pamilya sa imuha. Unsay ka-advise ni mo, sir? Sureness, probin ang tested yun ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, probin ang tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay probin ang tested yun, sir. Sa tibok na kong pamilya, mo niyang ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir. Naipangutana, lastly. Ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan mga hindi paminaw, lagi na afidon pa niya. Lain kay mong paminaw. Likid siya. Kondisyon ni mong lawas.
1: Karon sir, na kondisyon, kondisyon ay mong lawas sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun sir?
2: Oh, grabe sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na imong misis sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na sir. Kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Ay! Pati ikaw sir, lipay na sir. Lipay na sir.
2: Oh, dako kay kong kalipay sir. Pagod sa Amigos Coffee sir. Kayo mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all ha. So, kisa ganito once again sir, kisa ito'y pangana to sir?
2: Si Janelle Peroso sir.
1: Janelle Peroso diya sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat sir Janelle.
2: Salamat sir.
0: Yes, dagang-dagang salamat Janelle Peroso gikan diya sa Merida Liti. So sa paig ipaabot ang mga taga Tayasa, ang mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matag-usa. Adto na. So kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Pugig daot yung taon.
1: Okay. Tagisa kita once again. Kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan Barangay. Kagawasan Gihulngan na ma'am. Negros Oriental.
3: Oh.
1: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo. Biyon sa ito'y paghitabo si mong kinabuhi. Ngawa pa ka nag-inom mong Amigos Coffee.
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, sana dili mo kasabot sa akong ibati sa unang panahon. Uy, mentay kong balik. Amigos Coffee, sige na akong iinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mangka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi kaayo. Nya, mayang hindi, gidala ko nila sa doktor, nga stress ko na ko.
1: Naon sa
3: trabaho? Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Pagkabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di nagyon.
3: Adili, John.
1: Surrender na.

0: yun.
1: Ano, sa kay mix series kasi bag dumagiti na nangihi man ko no ko sa series ko no.
0: Nangihi ka sa hey,
1: gabaan na di ko no ng series sa kay balo adyo ko kabalo.
0: Wala ka kay baog asa na wala ka wala kasi mong una-huna no.
1: Wala lagi.
0: Mga pila to kabuan na nay?
1: Mga unom yun.
0: Unom kabuan ngay nga atoy mong kahintang.
1: Nya. Nakadungog akong pares bahin aning amigos. Iya kong ipalitan.
0: Okay.
1: Iyan sa ito. Karun di akong nuday mo tumara. Ay nag-utuma. Ay nag-inom ka ng uban.
0: So nag-inom ka kamigod?
1: Buntag. Buntag. Unto hapon yun. Iya ipainom na ako.
0: Katulog. Ina mo imnon na kutawan ng amigos coffee.
1: Karuoy taon sa Diyos here in town. Luoy ano ang kaywa. Ano mong kuy kal...
0: Mga pila ka kuan? Mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos?
1: Mga kuanon eh, tuig na.
0: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na tong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
1: Mga unom dyan, kuno, ingon kong pares.
0: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
1: Doha
0: kabuhan?
1: Okay. Pag human ako, inom. Kung malaya naman kung ato sa uma.
0: Laya na ka mo balik sa uma?
1: Nagparil naman ko sa mga batong nakayaan.
0: Ako na, ning balik ka, ni Vargas normal, ni trabaho na ka.
1: Wala lagi ko eh. Di lagi ko bati o kainit noong kuyang jay. Wadjay bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sige sarbaho.
0: So nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
1: Kaluoy sa Diyos yung tao no. Kaluoy sa...
0: Ayaw lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po na.
1: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
0: So bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mari daana sa bukid sa gihulngan?
1: Ibabaw sa tinayunan.
0: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi na experience, gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
1: Kanindot dito ayaw na nagana-ganay kong mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumpares.
0: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
1: Gani.
0: Asa man magpalitan imong pares?
1: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
0: San Sebastian Pharmacy,
1: ari po sa Kajulwar.
0: Ay, sa istisyon na
1: ba?
0: Sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Sa ilaw na ikaw gusto sa luar. DYCL.
1: Butar gani. May ato kay... Looy sa iPod.
0: Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
1: Matay nindot. Yung kaayo. Pagka nindota dyan.
0: Dugay-dugay na ka nagamit nanay.
1: Mga kuana, walo na ka bulan.
0: Walo na ka bulan. Sige na yake murag na ay mo biyahe na ko di ha. Okay ra, tagaan natin kag napo ka box ng Amigos Coffee ha.
1: Ala kanindo. Ala kanindo. Ala. Sige.
0: Sige.
1: Ana dat na ko rin basi mga basiyo.
0: Ayaw lang sa, kay wala man hatag ra man ako na para makapahuway sa gagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ti ka ha.
1: Oh wow, kanindot.
0: What na lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miyerkules. Basta karong si Mana ha.
1: Okay.
0: Banto-anto lang si Mumbana ha.
1: Okay.
0: Kita may pangalan si Mumbana.
1: Si Dani Esmero.
0: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo ha.
1: Ay, mangguna rin sa baol.
0: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo kakilong buga sumay.
1: Hala, daghang kalakain. Salamat sa Ginoo, taon.
0: Sige ha. Kuan, yan dito ha. Basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha. Kaya kung pahapitan nito bugas o napo ka, box nga kape.
1: Sige, nya. Salamat daan, kuya.
0: Sa katoy mo.

0: niya, tininoon doon.
1: Tinoon dyan kaayo. Bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghan ni subay. Namalikpod sila.
0: Namalikpod sila.
1: Okay, tingala mo siya. Tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahat.
0: Ah, nalagsik kagahat. So alang nanay, siripagan mo?
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL kay daghan kay naminaw rin sa kong program kay live tika. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
1: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo. Kayo, lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Okay,
1: epektibo din ka ayaw. Oh.
0: Ah, nagagayang salamat na ni Berge Esmero, tagasa ka ni ka?
1: Kagawasan, gihulngan.
0: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
1: Oh.
0: Ah, nagagayang salamat na eh.
1: Sige, salamat.
2: Dagan-dagang salamat Nanay Berge Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggang. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa'y pangani mo, sir?
3: Tony, sir. Tony.
0: Tony.
3: Estelioso.
0: Estelioso.
3: Oo. Oh.
0: Ah, sir Tony. Ah, tigpaminawan sa Bunal FM.
3: Oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilaw yun. Nakilaw na ko sa Amigos.
0: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo natilawan?
3: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Sir, nipalit ko sa ka-box.
0: Okay. Yon,
3: ano na, kondisyon na lawas ako, sir.
0: Kondisyon ng lawas. So, pila may na yung sabaday. Ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
3: High blood mo ko kung siya sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
0: High blood? Doon yan, nang hopong.
3: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
0: Imo sil Tagalog dito, Sir Tony.
3: Oh, bikam ko sa Manila, Gusel. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung pananaw, God.
0: Ah, basi taas imong sugar, Sir Tony.
3: Ah, yung kasi, tawad niya inong ko, sir. Nakainong ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
3: Oo.
0: Uni, ah, kapusta imong blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
3: mo? Nagpabiti ko sa kung sa symptom dito sa Badyan, 160 over 80 na, sir.
0: Sa una dahil pila to.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Napapalit ka sa connect zone.
2: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mga amigos, coffee, Sir Tony.
1: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapit, sir.
2: O sa katuwing kapit. Sir,
1: okay. Kung magpapalit lang, sir, o sa'yo, walang kwanta, nagunong, tapos pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap. Okay. Unong-unong lang ko, kasi wala mo kwanta din minto ko, kasi hila na kong katrabaho ko.
2: Pila, ay, may naway, pila edad mo, Sir Tony.
1: 55, sir.
2: Bata pa, 55, no? Ang taas kayo mong high blood, ay mong blood pressure, plus ng hupong pag yun.
1: O, ng hupong. Kalawin sa Diyos nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na yung hupong na ko ba?
2: Wala na ng hupong yung matiin.
1: Wala na, sir.
2: Yung mong blood pressure, ni ubus-ubus sa sano. Grabe, no? 210 over 196.
1: 196.
2: Grabe, hapit mo po ni Libin. Oo, oh, niya. Karon.
1: Taas kayo, eh. Ano, 160 over 18, ah.
2: 160 over 18. For one year, ni mo nga, ino, mga amigos, copy niya. Dili, pag yun, straight.
1: Hindi ba, sir, kasi, masusay kasi, wala ko kwantagod.
2: Okay. Yan,
1: pagpapulong ba?
2: At least, sir, namuno, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
1: Oo, oh, kadaan mo ako, sir.
2: So, kaya, sir,
1: kadaan mo ako, sir.
2: Sa tanan nga naminaw ka ron, sir, o sa ika-advise ni mo nila? Okay,
1: sir. Sa tanan nga naka-minaw ka ron, mainaw naman sa amigos para yung sakit mawala.
2: Mawala?
1: Ang sakit niyo, mawala. O, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta makainaw ka rin, amigos.
2: Probin attested yun, Sir Tony.
1: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksin na sila ka ron, sir.
2: Lagsik na.
1: Yung ako, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, akong dipaabot. Kalong katapusan, may silbo siya, magpalit ako amigos.
2: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
1: Tony Esquelioso.
2: Esquelioso, diya, sa Taytay ba dyan?
1: Taytay ba dyan?
2: Pila edad kayo, sir? 55, no?
1: 55,
2: Kisa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
1: Salamat, sir.
3: Yes, naganagang salamat Sir Tony diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Wala gingon, dai dali diri ha. O salang ka kapi palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, dagang salamat mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tay igong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak amigos coffee. Amigos
4: coffee. Si Rodrigo din tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka, batik ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: GTX 500 mapalis sa mga butika.
6: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Bitbio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Bitbio at saka GTX 500. May PC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa

0: May tisi semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kes may tisi. Piktibo jud kaayo.
1: May tisi. Ang alkaline. Yung vitamin C. Mapalit sa mga puti. May tisi.
2: Ako ay Roseline Bulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital.
7: Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalaya. Malalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Helen Babor, 55. Tagayungon ko.
3: Tagayungon?
2: Sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
3: Okay.
2: O de yun, lami po ang katulog.
3: Karun?
2: Katung pagkatilaw.
3: Pagkatilaw
2: sila. Kanang kapsul o
0: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa pakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Ilan na kabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya gula na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong ihaplasod sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule
4: 650 mg. Ako ni si Carmen Lisa Cruz Mangyaw. Nagpalis sa imong product na lunch oil o nasa yung coffee o servicen, remind o lunch ay drop. Ako ang gaitay ko mong gud kumam. Ganit ko ang nakay. Sabihin ko yung program. Ano siya sabi na tipo, magamit ba si Ani kay mag-ayong manglero, hindi kayo nabod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di ko naman magpabulag ana, sige rin yung Japani. Dada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga, na ayaw di rin mong sasin.
5: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, 6:49.

latest news, and the hottest music wherever you are. This is

0: Patiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Kofi. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Kofi Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o sa do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
8: Mm-hmm.
7: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
8: Yes.
7: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
3: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, oringo sa kumalang 74 kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
7: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa ka niinom og Dragon Fruit?
6: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko ka siya, di ko ka tabawa. Di ko pangit.
7: Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw?
6: Oo. Salamat po na niya mong produkto, so, Dok.
5: Okay. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
9: Testimonya sa Wonder Iswalin.
10: Si Wilson na mong ratip tango ng salawit ng Iman for City. Doon naman ko kayo sa tabi. Iman mo ko. Sunday ang explain kay hayahay yung lukan ko. And dilipon ko ang titik-titik ng lukan. Wala ko rin kakoy. Kaya naman na isulayan. May itiyan. Sunday lang sa tabi ng Iswalin kay mismo give ko may kasinatin din sa Wonder Iswalin ng Malimo. Lamig yun ang makamating.
9: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
12: Okay, may buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipailatong nga pangalan, no?
13: ako di ay si Rodolfo Balsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee kaysa Pilmero sa wala akong nagamit. Sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
14: Okay, salamat kayo nang...

0: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:28.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga gadidi-ex, mga gadidribayo, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga simyaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga klinika products sama sa Klinika DTX 500. Klinika D3Bio! Ang alkaline base nga vitamins and of course ang ato ang pinakalami karon nga pinakauso ba no paborito kaay nato nga herbal nga coffee oy nakakapi na ba oh kay kung wala pa mga pena ta oh ay langay dra DTX coffee mix of course mga higala DTX premium coffee. Kining tanan nato nga mga products, higala at dua pangitaa available kini sa mga leading nga mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa to ang programa karon mga hingala, liho kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kaya itong tagaan ng bagdagan sa 09...

sandali. Negros Oriental. Sa tanan, no? Mga pinalangga na to ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka klinika D3 Bio, oh, kanaha sa mga may edad, aron lingon ang bukog, layo ta sa reuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag klinika D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Karim itong kapoy kaing lawas. Dali kita maluya, wala tayo puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pagmantanin mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usan ni siya mga higala sa mga problema in general population na asa 10 to 15%. Sa tibuok kalibutan, ga supper mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi buhat. Pero kapoy kaayo. Sumala sa mga study mga higala kining chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na atay mga ginakaon everyday nga gapasaka sa oxidative stress. Oh. Basin kulang tadira og lihok-lihok. Kulang taog movement. Usap po na. Kulang tas pasingot. Naatay nutritional deficiency. Oh, sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga. The body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta pero gakulang gyapon ta sa nutrition, ga undernutrition ta kay unhealthy diet, no? Laban fast food, laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. No, aron mapugngan nato ang oxidative stress nga dala sa ato ang lifestyle mga higala na ay maayo kaayo nga herbal. O, nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ga-experience mo chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. Naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayon ng antioxidants. Kining

0: MITC og DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag nga mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna'y usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O kanang atong mga ginakaon dira ron at imana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. No, muna'y usa sa mga rason nganong galuya, gagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higalang pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kadaan lang. Oh, adto dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replay ko anaw niya sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kwan, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw dyan ka
2: ganyan? Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
2: Kaya lami sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laba nang wala ko kainom ana ni tribayo magdindog ko sir maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko sbanig pero sa nagdig na ko ni tribayo maghapon-hapon tug laba mura ra ko wala nang laba lami kay ko paminaw
3: so wala mo ginatumaron
2: no ni tribayo kapi sa buntag DTS copy me
3: sige unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron naminaw karon
2: no. Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon, ganang paghawin ako sa kulikot, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani. Doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong ipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudire.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

Ibagalindan ka nun ay ang bag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. O, naka-Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan na ito kadali mga higala. Kaling pag-inom na ito, bitaw sa Ditribayo na ito. Kuan ha sa mga nagkaedad na lili mo mahasol. Aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo mang gudok maglisod. Maglisod jug og inom og capsule dok. Gamit og kuan Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo nimo nang mausap. Chewable mana kay liquid soft gel mana. Ataon statay. Kung tutun lang dok, murag maglison yung tulon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine mga higala mga tambal kini hindi Ditribayo dili mo mahasol kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon o sa sudaan pwede sabaw ipuga ra ninyo nang Ditribayo mainom ra na niya sa tubig ipuga ra ang Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba kundi ginya kaya nga tunlon. Okay, lagi ang tutunlan na binagin ng mga na-stroke na paralyze ang tutunlan na nagka-paralyze pod. So dili mo mahasol ani kaling Ditribayo anytime, anywhere pwede mo nga makainom. Inakinahanglag tubig usapon ra. Nindod siya sa tutunlan ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap. Wala nang mata isang mupuga. Ako usapon yun ako ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan. In fairness, kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag, gababag sa imong tutunlan, basin mucus ka na. Problema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kanang inyong bata nga dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay nga ubon nga bata. Kanang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag og hapon. Aron nga, kung naay mga parasite, dira kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana, ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinaw na. Galili na gatas. Unsay naas sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naas sa gatas sa mamis. Wala nga, wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Ingana kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasagata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infection. May antibodies na siya nga ga-protekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Uwa pa na tao imong anak. Healthy na. Uwa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata.
niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Kay nga naman, ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, ginahimo na sa tung atay into ketones. So man ang ketones? Ang ketones, mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa ato ang lawas. Gawas sa asukal. Gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain, nindot. Maayo. Sa mga selula, sa muscles nato, nindot. Mag D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading ang mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa itong mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, nakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir. Magka-smile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Salamat kayo, mas maayo mga higalang usbo.

0: yun ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya, kanang rice bitaw. Oh. Kanang rice. Oh, kun naa kay balati andron, you must hate rice. Oh, dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mukaon og rice sa usa ka adlaw. Mas labing 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Oh. Bugas ba? Ayaw. Oh. Mahal pang bugas. Ya kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, motong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo'y causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, usani siya sa ka-autoimmune condition. Gani na itulo ka mga rason nganong magka type 1 diabetes. Sa number 1, genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin-producing beta cells atong pangkreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No, aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na mo sulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Anyway, ato sa nindaganong pagtagading ato mga consumers. Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Si Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad, 67. Akong nabatsagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya simana. Duwa ra dyan sa isang kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na dyan kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisik. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot yan yung isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisik na akong di-inom kaya nawala na dayo ng ako ang sakit.

0: 100. Balik sa mga butika.
1: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTE, kung may TCA. I-testing ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio o may TCA o DTE. Aroy sa Diyos, maayo kayo ang pag-inaw sa akong lawas.
0: DTX 500, mabilis sa mga butika. DTBio, mabibilis sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng DTBio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. DTBio at saka DTX 500. May TC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang

Ang alkaline base nga vitamin C higala. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. O, naaha sa pinakadoon. O, ang mighty C, pwede ni siya may mga high blood. Pwede may mga diabetic, problema sa iron deficiency, may anemia, anemika, mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw na to nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then, sa panit, sa bukog, na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C sa mga ugat na to para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Naantay mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usaka na buntag o gabi. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually, daghan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsaligta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naas atong pagkaon. Munang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na magsigiri gyapon dodoy, sigiri gyapon inom gatas. Oh. Yeah, may edad na dapat na agin sa pagkaon. Actually, naidaghan eh sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay kita sa mga pagkaon sama sa mga tambok ka na. Mga mantikaon. Oh. Dapat maglikay ta ana, no. Then of course, inom ta og D3 bio. Gusto ta nga maligo na tong bukog, inom tag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog nato ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. Vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin drugstore, naa sa mga butika. Ngayon itong oras,

0: na pod motugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa manabot itong pagsimbiya karon. Ang ato mga product usbo na ko, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero tamis gihapon. Pero ang iyang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Mosey, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway sumabon di same nga oras. Eh, di same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban gihapon. Sa gihapon, Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayurans Maying Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-DTRibayo, kalim ti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dili pag abusaran.
1: Name us a fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500, araw-araw.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga Sokin Tikpim Now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Sokin Tikpim Higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga Sokin Tikpim Now, o dili angayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga Sokin Tikpim Now. Ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin mga Sokin Tikpim Now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga Sokin Doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi magpamassage mo gamit mo og Dragon na massage oil with chubaki. Ang kahumot ini mga Sokin Tikpim Now sa klaseng haplas. Adunay tulo ka klase nga san ini nga imo hang ma simhutan like lavender ilang-ilang sa pagita. Og aduna pay uban mga higala. Oy.

0: Pusing ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka Hard Max. Ang ato sa mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no mana higala. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ni ini. Kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya sa Gaminano. Ay mo kalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong doon na problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun ringworm unsa panang uban diha mga minor skin disease baho magkag-ilok baho kag-tiil gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga sokin tikpamino ang ato usab nga keskin low power whitening soap no ang nindot ini mga sokin tikpamino. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti Muputi Gyod Muhamis ang lang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Case King Glow Power Wetting Soap. Pinaagi lamang sa pag aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga sokin tigpaminaw mapalit ninyo sa nagkanayong butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mayong panglawas Lawas Capital, Lawas usab angay na itong ampingan. So nakinahanglan tao dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mugamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na ang pinakarindot kayo mga sokin tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol. Saturated fat o sodium o ang imo hang lawas na kinahanglan higala niini. Maka na ang pinaka-importante na health benefits muna higala ang pinaka-importante sign of minerals deficiency. Kanay higala mga sokin tikpay na mga sokin atong nagasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imo ang i-apply sa imong panglawas. Sigurado ang imong lawas, baguhon.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na kasta.

0: latest news. Latest oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
1: Feel the music, Star Radio.
2: Hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog.

0: 50x 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang 50x 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tarawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung 50x 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: DJX 500, mabalis sa mga butika.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom ko Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ate Sir Gadel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam

0: sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV more the Bio Nutrition Formula. An MV more the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV more the Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Star
3: Radio. Oras sa Star Radio. Alas 8:17.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala no mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti animo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa IX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao, mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
8: Mga pena ta!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytay, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Nights Dumaguete Pension House.
13: Ako si Lucia Galanido, taga Tehero, Hagna, Bohol. Ang akong kasinatian sa NAMS Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa NAMS Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa among libang.
14: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of

0: klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay
4: sa Embs Flower Shop.
5: Embs Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuhan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:42.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: din ha, Doc.
6: Mayo usab nga adlaw ka
5: Dragon Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hardmax Extreme yun si Doc
6: wow.
5: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
6: Okay.
5: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug
6: yes.
5: dugay nang gipaabot ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news mga suking tigbaminaw kay tungod available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
6: Okay.
5: Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
5: Yes,
6: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hardmax Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw ni

0: mo i-take ang turmeric mga sokin tikwamina or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlawon ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tikwamina nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tikpaminaw. Kay kung trabaho, ang imuhang gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no? Mga sokin tikpaminaw, ka-dragon mail,
1: yes.
0: Dako kainig tabang o dako kainig papel, ang ato ang produkto, kay naadiri ang loy ang dilaw, no? Nga makatabang sa ilahang nga, pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3% no ang potassium mga sokin tikpaminaw nga naa sa loyan dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tikpaminaw kay ang color aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tikpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan yes. Nga dugay na ninyong wala na experience
0: okay.
1: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy
0: okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay
0: yes.
1: Tungod available na
0: mm-hmm.
1: Sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
4: Naunsa naman ang akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasa ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapagiyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
3: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum, giatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: How I need a

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Isay pangani mo nai?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
6: Matuong.
5: Pila edad ni mo?
6: 78.
5: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana.
6: Oo.
5: Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
5: Nang hubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
5: no, kuan. Sa mga yung til?
6: Nang hubag siya maayo.
5: Nang hubag tanang.
6: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
5: Punuan sa paha.
6: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
5: Ya, karon. Okay na yung bata.
6: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
5: ka. Kailan na idadad to?
6: Kuan. 79.
5: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
6: Okay. Magamit sila ini. Kaya tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
5: Amigos ko, pe, Regino.
7: Salamat, mga idol.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba?
2: Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: May napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, ano, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, sinalag ma, dili mo kapuyon, kanalag.
4: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon. Ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: More music, more variety, less talk.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula.

0: isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
1: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
2: Emps Flower Shop.

0: Silinde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong puso ang permintira magsakit. Tukal nga ni tumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
1: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 5:42.
2: Buyaks, unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
3: Ay, ayaw sa pa de adong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanood ang taan ni Ugma.
2: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong at dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tayo makita ng mga isda sa atong kasapaan.
3: Mao ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako uspo ng akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay o kaabundang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
0: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Oras sa Star Radio, lasais, tres.
3: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran, na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyot ay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga daw matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa panginaot ng may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Tetinto Commission Incorporated.
1: Maayong buntag sa tanan, aninasob kita sa itong programa ang oras sa Gracia o kalipay nato nga karong adlaw ang Dios nagauban kanato bisan pa sa atong katulog o naghatag kanato ka paagi aron kita makaandam karong adlaw. Salamat ninausab ang ato ang kauban student pastor Jed Calera. Okay, salamat kayo kay karong buntag bisag matugnaw-tugnaw ang panahon pero hindi pa kamaayo sa Ginoo ang ato ang panahon. Okay? Unang nag-comment nato diri sa atong comment section, Rinaline Aceves. Ma'am, may buntag diha sa La Libertad, no? Aceves Cajenti Rebante. Okay. Naani siya sa Mang Juliawon, La Libertad, Negros Oriental. Okay? Watching here from La Libertad. Blessed morning, Pastor everyone. Especially Pastor Yoyas Ilintorio and Pastor Jed. Okay. Okay, no? So, kalipay na to, yun, nga na si Ma'am Rinalet, naka-watch na to, no? Sa La Libertad. Okay. May muntag din ha, o sa imong pamilya, no? Ni Brother, kisa to, manghod usab, o sa iyahang magulang. Okay. Then, Pastor Japit de Binagracia. Good morning, Pastor. Always watching from Rosario, Pasig. Salamat kay Pastor. Pastor Japit, no? De Binagracia. Salamat sa imong pag-watch na to karon. Okay, mga igsoon. Maing buntag sa ato ang local church diya sa Bunga. Unas tanan akong misis. Maing buntag. Misis Yuli Elintorio. O niya, maing buntag usab sa akong anak. Inday Lisa o Dudong Franz, akong mga apo Dudong Bibi Loy Loy o Inday at

0: Lia og Inday Bilbil, no? Diha sa bunga. O niya may mutag ni Dong Kinpol, Toto Kinpol, ara da subong sa nakabisita. Kaga may muntag usab ni Dorong Franz og ni Day Maris, no? May muntag. Dayong may muntag sa itong mga kaigsuna diya, mga Trias family. Niya may muntag dahil ni Chia Imak, nga to ang inahan sa pagtuo diha sa bunga nga naminaw nato karon diha sa radyo, no, diha sa iyang panimalay. May buntag usab sa ni Sir Willan og ni Deima, iyang wife. May buntag sa mga kabataan og niya may buntag usab sa mga Almonida family nga naminaw nato karon. Then may buntag usab sa atong mga kaigsoonan diha, Gonzales family, sila ni Sister Ophel Gonzales Gules og Sister GLP Gonzales og ni Ma'am Joy Lobrido og Sir Wilmar Lobrido og Brother Luwin Gonzales diha, may buntag. Og Inmasino family Destamao, Dayon Kiliano family, Saiku family, Alipan family, og Fausto family, sila ni Brother Arnaldo og Sister Bonet. May buntag usab nila sa mga Matiban family diha sa Tubod, no? Diha sa Tubod, sila ni Pare Pridi Matiban og Sister Nancy Matiban, og may buntag usab sa iyang mga kabataan, no? Si Day Pritzi diha, may buntag diha sa Tamao. Dayong may buntag usab sa atong mga kaigsoonan diha sa bunga, no, nga membro sa atong senior citizen. May buntag nyo, sila ni Dagli family, sila ni Rudy og ni Ipi. Unya may buntag diha sa ato ang mga kaigsoonan usab nga kagawad diha sa Barangay Tamao, sila ni Kagawad Juby Humuad og ni Kagawad Juji Oktuso, okay? Og niya sa uban pa natong mga kaigsoonan nga naminaw gyud, mga apelyido diha na og ubay-ubay mangyutag mga kaigsoonan nga naminaw, no. Unya may buntag diha sa atong mga kaigsoonan dinhi nga bag-o natong listener pastor, no, diha sa dinhi sa kabulutan. Na diha tay bag-ong listener nagkaistoryahan na ini, naminaw po na sila, mga Rodriguez pamilya, sila ni Sister Estila Rodriguez og ni Bivincio Rodriguez, bag-o na tong listener. Okay. Yes, kabulutan. Unya napo tay listener din na sa Lutay, no, Barangay Lutay, pamilya ni mo ni pastor iyang asawa ani, no, kay si Nemuel ato ang Sir Nemuel na atong uskahid nato dinhi sa DSWD, iyang asawa na Kaldera. So parinti ni nimo pastor, no, parinti nimo. Okay. So may buntag? Okay. Pastor, ikaw na po.
1: Okay na, maayong buntag mga kaigsuunan, labi na sa ito ang mga naminaw karon nga adlawa, ani nga maong programa. So ako ang mga greetings, ako ang ipaabot sa Iglesia sa Tayasan, maayong buntag mga igsuon sa Blasabas family, sa Kaldera family, nila si Nanay Ding, nila si Nanay Sara, nila si Auntie Alisa, maayong buntag, nila si Auntie Nung Kokong og nila si Auntie Roslyn, maayong buntag ninyo Auntie. And then ni Nanay Joel, maayong buntag Nanay. And then sa Magtuhaw, sila si Nanay Liklik Balasabas, nila si Ma'am Nori, and then sila si Pastor Tahan Langit, and then si Nanay Liklik og si Tatay Tasio Habil, maayong buntag ninyo diha Nanay, maayong nga pagpaminaw. Sa Adino family, nila si Auntie Pistay, maayong buntag Auntie. And then nila si Ma'am Ginilin og ni Nung RR, maayong buntag Ma'am Nung. And then sa Mataota, Grace Gospel Church of Christ Mataota, maayong buntag mga igsuon, labi na sa Patrocinio family. And then Vergara family. So maayong buntag ug maayong nga pagpaminaw, labi na sa nagkalain-lain nato ng mga circuits, GCBC, GBLE, GMAC ug GLight. Maayong buntag mga igsuon ug maayong nga pagpaminaw aning maong programa.
0: Okay, may punta ko sa

0: Ito ang listeners na to, watchers na to, si Ma'am Malo Gilara, no?
1: Di asa ay, napaday ko, sir.
0: Okay, sige, okay. Bailo-bailo ito pa, sir.
1: Sa kuan, sa ato apod niya mga kaigsuunan dere sa La Libertad.
0: Okay.
1: Nila si Auntie Mining, nila si Nanay Sita, labi na nila diha si kuan, nila si Ma'am Rinalyn Ribanti, sa mali nga. Malimtan man usahay. Okay, maayong buntag ninyo di ante. So, sige, kaano po
0: gusto. Okay, si Ma'am Malo Gilaran, no? Tuang loyal kayo nga nagwas na to sa tuang programa ang Oras sa Gracia. Kakuan ginyo. Good morning gidara, no? May Ma'am Malo kag ni Pastor Joseph Gilaran, no? Kag aton mga kauturan dira, no? Dira sa tapi. Damo ta mga kauturan na naga buylog sa sina nga kuno labi na sa Domingo, no? Salamat gid watching from ano watching here in
1: Dumaguete,
0: Pastor. Si Marlon Coligado, no? Nako gani og malogyapon kay mura mag okay. Okay, good morning sa tanan mga gapamati. Ha, gapamati halin diri sa tapi Grace Gospel Church of Christ kid. No, mga kauturan ta dira, Ma'am Malo. Kabay nga ang ginuogin magapakamayo sa inyo leadership dira. Ang ginuogin magapakamayo sa inyo tanan dira, no? Kaga may aga. So, Pastor Marlon Coligado. Okay. Watching here in Dumaguete. Pastor, salamat kayo, Pastor Coligado. No? Kas Dumaguete. So, kumurag nakatambong ka sa funeral service kagahapon, no? May anhing Pastor Elvinia, no? Pastor, hinaut nga Ginoo magpanalangin usab kanimo uban sa imong pamilya din ha sa Dumaguete City. Pastor Marlon Coligado, kanhi pastor sa Mabinay, ha? Okay. Mikoy Tutor Balasabas Bulonggaita, ha?
1: Si kuana usab
0: Milky,
1: Pastor Milky.
0: Pastor Milky Tutor, okay. Okay, salamat kayo, Pastor. Good morning, Pastor. Salamat gyud, no? Ato ang mga viewers nato karon. So, ang atong programa mabati nato sa atong radio station Star Radio 98.3 matag Domingo, kutob sa mabot sa atong signal, maigsuon. Kalipay nato ang atong radio station kay on air kanunay ni pinaagi sa atong pagdumala sa atong station manager, Sir Ian Lahat. Good morning, sir. Og ni Mami, maing buntag. Maing buntag sa tanan natong mga kaigsuonan nga naghandol og ma-program din sa atong Star Radio, atong mga DJ, no? Maria Bungangira, no? Matag alas 10 nga to sa alas 12. Okay, si Byron ni Bay, no? Ato ang newscaster. So, may buntag yun. So, mga igsoon, matuta sa atong mga kaigsoonan, usab sa mga kaigsoonan atong Luzon, Visayas, and Mindanao, nga nagsunod ni itong programa. Duha na to ka paagi nga madungog na itong atong programa Luzon, Visayas, and Mindanao through Facebook, no? O ato ang social media karon, pwede kusugan na gud kayo. So madungog ta tibuok kalibutan, makita ta tibuok kalibutan, no? So salamat kayo. Una sa tanan, atong pasalamatan na atong Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ, nga mao'y banner sa ato ang programa, ang Oras sa Gracia. Din, kini nga programa, gipaluyuhan sa atong mga individuals nga nag-support ni ini nga programa through financial. O mga kaigsoonan nato nga naga tabang usab pinagi sa prayers, through prayers, then ato mga kaigsoonan usab lipay tag maayo kay not only nga makasupport sila financially but they are supporting through prayers. Salamat kayo niya ato mga kaigsoonan diri sa lungsod sa Tayasan. Oh, okay, gikwanto kayo ni Pastor Panay, Pastor Jade nga mga individuals nato mga kaigsoonan dayon. Ato mga kaigsoonan sa mga naas mga kabukiran, no? Ato mga churches na sa kabukiran. Tungod kay ng ato nga lungsod karon kompos og 28 barangays, no? Along the highway og sa ato ang mga kabukiran nato, 28 barangays, no? Salamat. May buntag sa pindahan, Grace Gospel Church of Christ. Doon na tayo pila kasimbahan din, ha?
1: Or, mga 3 siguro, Pastor.
0: 3 kasimbahan din sa GMAC, no? Di GMAC, 3 na kasimbahan. Diha sa kabukiran karon nga GMAC Pastor kuan man na Grace Mountainous
1: Sowers.
0: Sowers for Christ. Okay. Mm-hmm. Mauna nga to ang circuit din ha, GMEC. No? Mm-hmm. O niya, gipaloyhan sa itong mga kaigsoonang pastor, diha, nga mao ka na ang nag-lead din ha sa itong mga kaigsoonang pastor. Ubay-ubay na sila pastor din, no? Pastor. Balasabas family, Pastor Balasabas, Pastor Gomer Dagudog, Pastor mga Saban, sana? Karinal, no? Pastor Karinal.
1: And then sila si Pastor...
0: Pastor Hitio.
1: Si Pastor Jerry John.
0: Pastor Jerry John, Alunan. Okay, Pastor Jerry Tolomani ka Pastor na Alunan family. Atong barangay captain din na sa kuan. Linaw. Sa Linaw, oh, si Pastor Jerry Alunan. May atong kapitan din ha. So may buntag usap sa atong kapitan diya sa pindahan diha, no? Sila ni Brother Roswell
1: Sabanal
0: ang atong barangay captain din ha. Ato ang kusganaw na itong membro sa Grace Gospel Church of Christ diha sa pindahan. Okay, salamat guys mga kisunan na ito. O niya, diha po sa nasa Amutik, Pastor, no? Tambulan. Puntay simbahan din ha, bago na natukod. O niya, atong mga kaigsoonan diya sa Tambo, no? Mga pamilya na ito din ha, no? Mga Salimbagat family, mga Amaro family, uban pa na itong mga pamilya din ha, nga naa sa atong church diya, simba din ha, hapo na itong simba diya, no? Okay. Ande Abrasado. Okay. Ande Abrasado. Good morning, Pastor.
1: Watching
0: from
1: Bulacan.
0: Layo-layo ni Bulacan, no? So, pero salamat sa Ginoo, oh. Kaya naadi ay tayo listeners, watchers na to, viewers na to, gikan sa Bulacan. Okay, salamat kayo. Brother Andoy, Andy.
1: No? Andy.
0: Abrasado. Yung Abrasado family, murag taga Mabina yun eh. No? So, salamat kayo, brother Andy, diha, nga naka-view sa atong programa, Ang Oras sa Gracia. So, karong buntaga, mga kaigsoonan ko sa Ginoo, salamat kayo sa atong padayon nga program na to, Oras sa Gracia. Hibaloan nato kining Oras sa Gracia, mao kini ang programa nga gidala sa atong Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ, ug bisan pa sa atong mga kaigsoonan din sa Province of Negros Oriental, nga diin mao'y nagapaluyo ni ini mga igsoon kusog Ginoo. Kini nga program gidesign gyud ni alang kanato nga maka paminaw ta sa pinasahi nga program nga mao ang programa sa Oras sa Gracia nga nagatuon kita sa gitawag og rightly dividing. So kining rightly dividing, makaigsunan ko sa Ginoo, o sa kini ka pagtulunan nga maghatod ka nato sa pag-abli sa ato ang pagtuon sa Biblia diha sa husto yun nga pagbahig. No? Ang tinuod na ang Biblia, daghang mga kamatuoran. O gatong hibaluan nga kundili ta makamaog yun nga mubahig, na bitang magtuon, Pastor, nga pugnit-pugnit lang ba, Pastor? O sana sa mga paagi nga malibog ang tao. Nganuman tungod kay ni ana nga paagi wala ta nagsusi og unsay application sa libro nga atong gibasa og sa libro usab nga atong pagabasahon labi na ining panahon sa Gracia. So kung magtuon ta sa rightly dividing, unas tanahon bahigo na to ang panahon, bahigo na to ang time ba. Okay, kay namatay gitawag pagtuon og Seven dispensation. Okay, another nato, Pastor, nga viewers, ikay basa di, Pastor. Okay, magdolo
1: ulit. Okay, so mayong buntag, Marlo murag gikani o
0: si Brother Marlo Galambao. Okay, salamat kayo. Ato aning advisor ni sa atong PNP, no? Si Brother Marlo Galambao.
1: Good morning, okay, both of you watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. God bless. Okay, maayong buntag diha, sir.
0: Okay.
1: Marlo Galambao.
0: Okay. Mao na ato ang igsuon ato nga makusganon kayo nga naa sa Zamboanga, Sibugay, layo-layo ni Pastor sa Mindanao, no?
1: Mindanao.
0: Okay. Both, o wala ba ni ma-appeal sa kuan siguro? Kana sa Linog? Sa Linog. Okay, kumusta kayo? Kumusta diha, Brother Marlo Galambao diha sa kuan? Diha sa Zamboanga, Sibugay? Wala ba'y affected ta sa Linog nga nahitabo niya itong iaging simana? So, basun makachat ka another na po. Okay? Pag inform sa itong kahimtang diha. So, kami makanunayon ginag-ampo alang sa itong magkisyonan diha sa Mindanao nga apektuhan sa at Linog nga niaging niya itong iaging simana. Okay?
1: Okay. And then si Sister Baby Jane. Baby Jane Alo. Good morning, Pastor. Watching from Bayongbong Grace Gospel Church of Christ. Happy Sunday, everyone, and God bless us all.
0: Okay, kaya people ni siya, Pastor, na asa ko, na ni siya sa Bayongbong Grace Gospel. Mura ga-eskwila ni siya sa SIPSO, sa Central Philippines State University. Okay. Mura kung sa nagkikuha niya kurso ni. So, ga-plano po ni siya untang kami sa Bible School, no? Pero nga nung wala siguro na human, wala na human ang iyong plano, wala na, na padayon. So, salamat kayo, Baby Jane. Okay. Ang Ginoo mag-a-bless ka nimo. Isan pa sa imuhang pag-sugod o giskwila karong tuiga. Okay. Another person. Si
1: Celso Kabual Gilipa. Happy Sunday, Pastor. Watching. Waman mahuman.
0: Okay. Okay, watching. Sa watching. Okay. Naanis siya sa Nigeria, Pastor. Nigeria.
1: Ah, okay. Layo-layo.
0: Layo-layo, ne? Yung iyahang dapit, no? Nigeria. Taga Maaslom ni siya ayongon. Tuwa ni siya nagtrabaho uban sa pamilya. Si Brother Silso Kabual Gilipa. Okay, parinti ni sa mga Kabual. Parinti ni Kapitan ni siya sa Maaslom. Okay, pag-umangkon siguro ni, igunsa ni ni Kapitan Saturnino Kabual niya. Okay. So, another?
1: Si Kwan.
0: Chupista.
1: Oh, si Ante Pistay. Kimayong buntag ninyo diha, Ante. Good morning, Pastor. Ninyo doha. Happy Sunday.
0: Okay. Brother Marlo Galambao. Okay, salamat kayo sir, no? Sa imuhang, imuhang pag another chat, information, wala ra ang...
1: Pagtayog lang.
0: Pagtayog lang. Okay. Aftershock lang
1: dahil. Aftershock ra na.
0: Okay. So, salamat kayo. So, hinaot nga padayon ang... ato ang tinguha kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo uban sa atong mga kaigsoonan bisan pa sa naipiktuhan sa linog diha sa kining
1: Mindanao.
0: Okay, diha sa Cotabato, no? Cotabato, Jinsan. Okay, okay, another.
1: Jameson Digit Alo. Good morning, Pastor. Happy Sunday watching from Bayongbong Grace Gospel Church of Christ. Okay, mayong buntag diha, bro.
0: Okay, mga igsoon, padayon ang atong comment. Kay ato open kayo ang atong comment section din ha, mga igsoon. Anam-anam na to basahon ang atong comment section kay malipay puta nga atong makaigsoonan na sila naga komento o naga paminaw, naga WhatsApp ato ang programa ang Oras sa Gracia. Sa ilong grupo pala, Pastor, aton ini. Sa Cebuano ato ni.
1: Ato ni.
0: So ato ning suportahan, no? Pinagi sa inyo ang mga reaksyon, reacted ninyo or comment ninyo din sa ato ang comment section sa live na to. So mga igsoon, minaw tago sa kawit. Sa kawit nga nagtumong ka na to sa kanang mga birthday celebrant na to, no? Ato mga birthday celebrant. Kinsa ka tong nag-birthday o bulan sa June, no? Kay bulan maroon sa unyo. Hinaot nga nining adlawa o nining bulana, kalipay ninyo ang pinasahi nga gasa sa Ginoo sa kinabuhi ug sa kusog nga gihatag sa Dios kanato.

0: si bisan kinsa kato nga naga celebrar o birthday ni nga bulan sa Hunyo, hinaot ang Ginoo maga dugang o pagpakamayo sa inyong makinabuhi sa panglawas nga gihatag sa Diyos kanato sa kusog o bisan pa sa atong mayong huna-huna aron sa inyo niyana ang grasya o ang kalinaw o ang guidance, protection sa Ginoo managid kanato bisan pa nining nagsingabot ng mga panahon nga malisod kayo. Okay? Mary Jean Garsula, ma'am, may nga agagid ra, no? Dira sa Bagtik. Ano? Diya sa kuwani siya? Sa San Agustin Isabela. Okay? Asawa ni Pastor Garsula. No? Pastor Ray Garsula. Diya sa San Agustin Isabela. Kaadbo ko ini. Si kuwan ko nila. Kanana na ang speaker ko nila sa Thanksgiving. So, salamat gid, ma'am Mary Jean. Kagang ginuogid magapakamayo sa inyo pagsimba sa sining adlaw. Adlaw nga Domingo. Kaga atong da mga kautoran. Kabay nga aragit ang atong mga kautoran dira. Madasigon, malipayon, kaga mainiton kanunay sa pagbangalagad sa Ginoo. May ara muntang mga Cebuano ng mga kuan dira, no? Kautoran ta dira. So, may buntag sa tanang mga kaiksunan na to, no? O niya Andres Abrasado. Okay? Mayong buntag. Pastor, watching from
1: San Jose del Monte, Bulacan.
0: Bulacan, no? Nato yung mga kaigsunan sa Bulacan, no? Sa ganihan na po, Bulacan po itong ganihan, Pastor, no? So, salamat kayo ni Brother Andres Abrasado na naminaw na to sa Bulacan. Okay, salamat kayo. Okay, mga igsoon, salamat sa itong mga kaigsunan nga nagsaulog o birthday. Naot ang Ginoo mag-ubay kaninyo, magpanalangin kaninyo sa inyong makinabuhi. Then, hinaot nga ang Diyos sa kanunay nga mutag-iya sa itong kinabuhi, atong mahimaya, atong mapasidunggan sa kinabuhi nga gihatag sa Diyos kanato. So mga igsoon, matuta sa ito ang pagtuon karon sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang topic karon is Christ-centered life. Buti pasabot nga kini nga topic o kini nga tema, mga igsoon, nagatumong kini mahitungod sa atong kinabuhi nga nakasintro diha kang Kristo Jesus. So sa dili patamo ato, minatago sa kawit. O sa kawit nga naguluhan is at Calvary, to Pastor?
2: Oh,
0: at Calvary. So, muna ang atong awit karon.

0: Okay, usa ka awit nga naguluhan at Calvary. Nganong at Calvary mangyod, no? Tungod kay unas tanan ang kapasayloan sa atong mga sala, ang paghugas sa atong mga sala diha gyud sa Calvaryo. Mao na nga si Kristo sa iyang paghimo, sa iyang ginatawag og pag-antos dito sa Cross Calvaryo. Kini nagpadayag, kini mahitungod sa iyang dakong gugma lang kanato. So mga igsoon, sa pagpadayo nato sa ato ang programa ang Oras sa Gracia, sa dili pa tamo ato sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, madto ta sa pag-ampo. Ang iyon ako si Pastor Jed sa pangulos pag-ampo.
1: Pag-ampo ka. Kanimo Ginoo nining dapit sa kamuntagon, salamat ining matak naa sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat Ginoo sa kaluwasan nga mogihatag kanamo. Yes. Nga dili pinasikad sa mong kaugalingon nga mga buhat, dili pinasikad sa mong kaugalingon nga mga kahimuan, kun dili pinasikad sa imong pagpadayag sa imong dako nga gugma dinhi kanamo Ginoo. Inaot pa Ginoo nga sa mga padayon kami sa imong mga pulong karon, sa imong bulaton nga imong paghimuon. Hinaot pa Ginoo nga ikaw maghatag kanamo og concentration, maghatag kanamo sa kaalam nga langit nun, nga bisan pa sa mga pulong among pagkaisgutan, kini ta maghatag og mensahe o kini among masabdan diha sa yanong nga paagi, sa sakto nga paagi nga dili pinasikad sa among kaugalingon nga kaalam, kun dili pinasikad unta sa kaalam sa balaang espiritu Ginoo. Og bisan pa man sa among nagapamati karon Ginoo, hinaot pa Ginoo nga unta ikaw magagamit sa imong alagad karon, nga ang imong mga pulong nga among pagkaisgutan kini ilang masabtan, og dili lamang kay sa pagsabot niini kun dili sa pagkinabuhi usab niini Ginoo. Mosa Ginoo ini nga kabuntagon among gisalig kanimong tanan diha sa imong ngalan nga langit noon Ginoo Hesus. Amen.
0: Okay, mag-ato kita sa atong pagtuon sa ato ang topic karon nga Christ-centered life. Makita kini sa atong teksto diha sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21. Og ato kini nga hatagan og dako nga pagtagad maitungod sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga gisulti niya diha sa Philippians chapter 1 verse 21, and then duha ni ka verses nga tong pagbasahon, duha ni ka libro nga tong pagbasahon sa Galatia. Dayon unahon na to ang Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21. Nagingon din himay igsoon matod niya dinhi 1:21 sa libro sa Pilipos, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo, o ang pagkamatay mao'y pagdaog. Sa Galatia kapitulo 2 bersikulo 20, makita nato dinhi mga isoon ang pagpamahayag ni Apostol Pablo mahitungod sa iyang kinabuhi, no? Iyon sa dinhi sa 2:20, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. O ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa. Maigsuon, usa kini ka pagpamatuod sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa unsa may iyang na experience sa diha nga iyang nadawat si Kristo Jesus nga iyang Ginoong manuluwas. Na kuno atong lantaon ni igsuon ang kamatuoran mahitungod sa kinabuhi sa usa ka tawo nga gibag-o ni Kristo sama sa kinabuhi ni Apostol Pablo, makita nato diha maigsuon nga ang kinabuhi dunay kausaban, ang iyang kinabuhi dunay kamatuoran nga mapadayag diha sa iyang Kristohanon nga kinabuhi. Kay kini magung Kristohanon nga kinabuhi maigsuon, una sa tanan, sa una lang nga pagkatawag nimo nga ikaw Kristohanon ka, makita nato nga naay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Kay ang opposite sa Kristohanon is kalibutanon.
2: Okay.
0: So, mayon tag kalibutanon, na tao na nga naa sa kalibutan nga wala hibang kaagan mahitungod sa kanang gitawag og gibuhat ni Kristo sa Cross Calvaryo o kapasayloan sa sala. So karon daghang mga tao nga nakaila ni Kristo, apan wala na kinabuhi diha ni Kristo. So doon na sila'y kahibalo an kahibalo mahitungod sa kamatayon, paglubong, pagkabanaw sa atong Ginoong Kristo. Namatay si Kristo, nagisaulog ka na bulan sa Marso, say bulan sa Abril, nagisuon. Pero atong makita nga taman ra din ha, kutob ra din ha ang ilang pag-ila na si Kristo namatay. Pero wala sila kahibalo kung unsa ang resulta sa kamatayon, paglubong, pagkabanaw sa atong Ginoong Kristo. So kung atong anam-anam mong baso, pastor, atong angkon, pastor, no? Para nga malipay po ni sila nga makuha nila, mabasa ang ilang mga greetings, no? Kung ilang mga kondisyon. Okay.
1: Sister Cherry Garul, pag umangkon di ay ni ni Ate Pistay, pastor. Maayong buntag ni mo di, sis.
0: Okay.
1: And then si, nasa ni siya, pastor? Pastor Joe
0: Elitorio.
1: God bless everyone. And mga pastor, I remember bayong bung GGCC, gamay pa ako. Sa una, permigyod, nag-circuit fellowship dira. Naka-attend ko twice.
0: Okay. Salamat kayo, Joe, no? Ako na yung pag-umangkaw ng Elintorio. Okay.
1: And then si Anthony. Brother Anthony Cal. Good morning, pastor. God bless you both. Watching from Bicol.
0: Okay. So, salamat kayo, engineer, no? Ato ang engineer niya siya sa Bicol. Okay.
1: And then, si Pastor Raydan Molita, diri niya sa
0: Kabanggalan.
1: Kabanggalan.
0: Okay.
1: Good morning, Pastor. Good morning, watching from Barangay Uringaw. God bless.
0: Okay. Salamat, Pastor. May agagi dira, no? Sa ato nga kaimtangan dira sa Uringaw, no? Kabanggalan City. Kabay nga ang ginuungin magpakamayo sa inyo dira. So, mga igsoon, kining ato ang pagkinabuhi. Maingon nga kita giila nga si Kristo naa sa atong mga kinabuhi. Unas tanan, ang pagtawag nga Kristohanon, unas tanan, dili ni kaingon nga ordinary pagtawag nga ikaw o sa ka-Kristohanon. Nga naman, kung atong sabton ang pulong Christian is man belongs to Christ and then Christ belongs to man. So man ang Kristohanon. Buti pasabot nga si Kristo na akanimo, na sa imong kasing-kasing, dayon, ikaw po nahisama sa kinabuhi ni Kristo. Nga si Kristo, nag-anto siya din sa kalibutan, sa ito pagpangalagad sa Ginoo na po, na mga malantuson sa kinabuhi. So nagkinabuhi ka, uban kang Kristo, matod pa din na sa ikaduhang Korinto, basahin pastor, ikaduhang Korinto 5:17, mauni ang tinuod nga kinabuhi nga doon ay Kristo sa iyang kinabuhi o diha sa iyang kasing-kasing.
1: Okay.
0: Okay.
1: Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 17. Busa kung ang tao, anaakang Kristo, siya baguna nga binuhat, ang daan ang agina, tanawa ang bago na iabot na.
0: Okay. Ato makita diha sa mga versikulo nga itong ibasa karon nga kung ang tao, anaakang Kristo, naagi kausaban siyang kinabuhi, naay kabaguhan siyang kinabuhi, matod pa diha, busa kung ang tao anak ng Kristo, siya bagong binuhat. So ang kabaguhan, dili magkaingon nga Kristohanon ka, kinaamagoy duha ka klase yung Kristohanon, pastor. Na gitawag
1: tulogin siya, pastor.
0: Tulogan eh, no? Tulog. Pero kining duha nga akong gikuan, giingon nga duha, idugang na nakaroon mo, pastor, no? Una, gitawag siya posisyong Christian.
1: Okay.
0: Nagposis siya, nagbaton siya o Kristo diha sa iyang kinabuhi. Dili lang kay nakaila siya nga si Kristo namatay, nilubong na banaw. Pero iyang gipusis. Buti pa pasabot po, pastor, ato nang iwa nga. Nay duha ka bata nga nagtindog sa kalsada. Okay, ilustrasyon siya. Nagtindog siya sa kalsada, duha ka bata. Ingon ang usang bata kay naagi man ang maestro, naagi ang maestro. Nayon siya, "Uy, naagi si sir. Naagi si sir." Ang usang bata ni ingon. Pero ang usang bata, kay duha man sila, ang usang bata ni so, "Uy, naagi ang akong sir."
1: Okay. Giangkon gini.
0: Giangkon gini ya, nga ako ang sir.
1: Ako ang sir.
0: Okay. So, mao'y hinungdan nga ang Kristohanon, kung iyang gibatunan si Kristo di sa kinabuhi, mo na gitawag og posisyong Christian. Nagbutang og Kristo di sa kasing-kasing. Then, ikaduha, kanang gitawag og professing Christian. Nagpakaaron ingnon nga Kristohanon. Nag-profess. Buti pasabot nga nakaila siya og sir, pero wala ni ang kuna si sir nga iyang maestro. So, may unta nga duha ka klase kanang professing o possessing Christian. Oh. Ikatulo pa sorry sa
1: ay ang ako ato pa sorry katawang karnal o
0: spiritual. Okay.
1: Waves. Oh. So lahira dito. Oh,
0: okay. Kaya karnal Christian, spiritual Christian o babes Christian. Oh. Okay, tulo. So, mayon ta na diha sa mga bersikulo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 17 tao nga giila nga Kristohanon nga nagbaton gyud og Kristo nga adunay kabaguhan siya kinabuhi. Mm. Yun siya ang daang mga butang nangagi na og ano karon ang bag-ong mga butang nahiabot. Nay bag-ong mga butang nahiabot di sa imong kinabuhi nga kadtong daan imong gisalikway og ano karon ang bago mao imong gikinabuhi. Mao nang isa pa ingon ni Apostle Pablo Galatia 2:20 and the life which I now live in the flesh, okay? Praktikal lang ang pagkinabuhi, Pastor. Live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Mm-hmm. So, praktikal nga pagkinabuhi, makita na ito, magsoon nga, nagi kausaban. So, unang butang diha sa Christ-centered life, mga igsoon, kanang makita na ito, Christ is our life. Siya ang atong kinabuhi. Mauna ang usa ka butang atong masabtan diha. Mauna nga siya...
2: This is Amapola Broadcast.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dapat nga, atong kinabuhi, dapat yun nga, una sa tanan, imong gidawat si Kristo, imong manuluwas, imong ituuhan siya, o imong isaligan ang iyang buhat dito sa Cruz Calvario. Importante na mga kaigsunan ko sa Ginoo, manang yun si Apostle Pablo, for to me to live is Christ. Bot ipasabot, kining Pablo nga nagsugilon siya ang kinabuhi, alang kaniya gyud si Kristo mao ang naa naghari na adya sa iyang kasing-kasing. Daga mga tao yung unaanak mga kisunan ko sa Ginoo. Importante yun na masayod ta sa tunay nga Kristohan, genuine nga Kristohanon. Ano man, nagtuon sa pulong sa Ginoo, bitaw nang sa dito bitaw sa kuan pastor sa buhat nga tumabasa ka na ang una silang gitawag nga Kristohanon dito sa Antioquia.
2: Antioquia.
1: No? Ang unang pagtawag sa Christianity dito sa Antioquia. No? Dito gitawag sila ng Kristohanon. Nga naman, Antioquia, mga kaigsunan ko sa Ginoo, grabe ni sila nga nagtuon, nagpakita silang kinabuhi, nagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya nga no, nasaira nila nga diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, daghang mga kamatuoran nga magpamatuod ka na to, may tungod sa pagkinabuhi nga adunay Kristo sa kinabuhi. Another pastor nga ako na to. Okay?
2: Si Marites Anton Kajes.
1: Okay.
2: Good morning.
1: Oh.
2: And then have a blessed Sunday everyone.
1: Katulog
2: watching
1: yan
2: from Japan.
1: Japan. Okay. Wow. Man may kamao Japan nga nga language diha, no? So salamat kayo bisan pa sa imuhang pag-watch kanato karon sa atong programa Oras sa Gracia, Sister Marites, no? Anton Kahis, no?
2: Kahis.
1: So salamat kayo sa ato ang igsuo na to na sa Japan. Okay. So ingon na ang kaigsuonan ko sa Ginoo nga Christ is our center. Mao ni ang kinabuhi nga nakasentro diha sa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo ug manluwas. Importante gyud na mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga atong pagkinabuhi nakasentro diha sa kinabuhi ni Kristo. Mabitaw na sa ato ang vision and mission, pastor.
2: Christ-like in character.
1: So mao na kana mga kaigsoonan ko sa Ginoo ang number one nga ato makita diha sa Philippians chapter 1 verse 21 ingon ni Apostle Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. So kadto diay tao nga nagbaton og Kristo, dili lamang nakaila ni Kristo kundi nagbaton gyud og Kristo sa iyahang kasing-kasing mga igsoon. Gidawat niya, ingon nga yung Ginoong Manluwas, inigkamatay din niya, pastor, to die is gain.
2: Oh.
1: So, walay problema.
2: Pero, inangla na ito nga, kanon kay, pag-ingon ni Apostle Pablo sa Philippians, unsa kayo na siya, pastor?
1: 1:21.
2: Okay, Philippians chapter 1, verse 21.
1: Hmm.
2: Mawag na siya pinaka-common nga verse niya, permi nga gamiton sa
1: uman. Nahihaya.
2: Pero ato ang tan-aon og kinsa ang audience og kinsa ang gipaabtan ni Apostle Pablo.
1: Mm.
2: Pag-ingon ni Apostle Pablo nga for to me to live is Christ and to die is gain. Pag-ingon nga for to me to live is Christ, both pasabot. Muna siya ay giingon po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
1: Mm.
2: Nga sila nga anaa kang Kristo, mga bag-o nang binuhat.
1: Mm.
2: Unya ang mga daan niagi na, unya ang bag-o niabot na. So pag-ingon niya nga for to me to live is Christ, both pasabot na nga matay na kita gikan sa ato ang karaan nga pagkinabuhi unya mga buhi na kita karon diha kang Kristo.
1: Okay.
2: So kung magisgotag bag-o na, both pasabot, humana ta didto atong atong kinabuhi kaniadto unya mga bag-o na ta karon diha kang Kristo.
1: So mo na siya. Salamat kay pastor. Salamat. Okay. Annabel Maliosa, Otordos, no? Good morning.
2: Otordos.
1: Okay, salamat kayo. Sister Annabel, no? Atong pag-view na ito karon o pag-wasa ito programa Oras sa Gracia. Nilin Villacampa. Okay, good morning ninyo, Pastor.
2: Si
1: labi na ni Jid sa akong papa, Tasyo. Labi na Jod sa akong papa,
2: mama.
1: Tasyo. O mama, liklik. Nga naminaw kini. Naminaw karon. Happy Sunday sa tanan. God bless. Okay, salamat kayo.
2: Mayong punta, kante.
1: Wala ba tayo ipikto diha, ma'am? Dahil gaga, dahil sa ako, ha? Sa linog din ha. No? Murag dapit to sinyo ha.
2: Awesome, sir.

0: Nah, ini sudah bau. Sudah bau nih ya. Sudah bau yang talam siro nih. Oke, kasido kaligid. Julina, good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone. From
1: Nahalag.
0: Nahalag. Okay, salamat gyud sa mga taga Nahalag karon diha nga naminaw na to. Okay, si Bakasido Kaligid Julina. Okay, Julina. Okay, salamat kayo, Sister Julina. Okay. So, Pastor Dan Ruho. Okay, salamat kay Pastor sa atong pag-view, pagwasa atong programa. Oras sa gracia. Good morning, watching from Surigao City. So, una sa tanan, mga kaigsoonan ko sa Ginoo, ang kinabuhi nga naka-sintro diha kang Kristo Jesus, giangko niya nga, ang pagkinabuhi giyon, mao nga si Kristo giyon. For to me to live is Christ. So, sama sa giyon ni Apostol Pablo, way duha-duha si Apostol Pablo, mao gini ang pattern na to sa pagkinabuhi. No? Kasi may natong apostol. Ano yung Apostol Pablo nga una siyang gikabig, nga makasasala.
1: Siya mo ay labaw pagyod sa tanang makasasala.
0: O labaw pagyod sa tanang makasasala, gikabig. Mm. Unya sa diha nakabig na siya, ingon nga siya apostol sa mga hentel, ipakita niya ang maayong pagkinabuhi. For to me to live is Christ.
1: Christ.
0: Okay, number two. So, Christ is our life. Then, ikaduha, Christ is our mind. Una-una. Si Kristo mo ay atong huna-huna. Mm. So, makita na to nga sa mga butang atong gi huna-huna nining kalibutana. Wa magitaw nga wa maguna-una mga butang ng kalibutan na Pastor. Okay? Sa mga ulitaw dalaga, una-una bagong cellphone, sa padya, bagong uyab, sa padya. Okay. So mga peso mga tigulang, sa mga senior citizen, una-una unsa ihaplas. Ha? Huh? Mga sa una mga ulitaw dalaga, una-una unsa perfume. Ha? Huh? Ayun na pero karon mga tigulangan na Pastor, unsa atong ihaplas. Okay. Nga naman, nagkataas ni kataas ang edad, nanay mga kausapan sa kinabuhi. Okay. So, ato makita, makisunod ko sa Ginoo, yung sa din, ay kaduha, nga, Christ is our mind. Have this mind in you, which was in Christ Jesus. So, makita na sa Filipos 2.5, mga pasara, no? Pasara ko na ba? Filipos 2.5. Unta, kining huna-huna, mabatunan ninyo, kining huna-huna nga, anadiya kang Christ Jesus. Filipos kapitulo 2, versikulo 5, pasara. Okay.
1: Filipos kapitulo 2 versikulo 5. Bato ni kining huna-huna diha kaninyo nya nabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus atong apilo ning sa 6
0: verse.
1: Nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, wala niya huna-huna ang pagpakigtupong sa Dios. Usa ka butang nga huptan. Ang konsete ba, sir?
0: Okay.
1: Apan gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiya sa usa ka ulipon, diha sa iyang pagkasama sa mga tao, ug sa nakita diha sa tawhanon nga dagway, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon diha sa krus.
0: Okay. So, salamat kayo, no? Atong pasahon niya ito ang viewers na to karon nga bago nakasulod, no? Pastor Virgil Fernandez, happy Sunday ninyo duha diha mga pastors. Okay, salamat kay Pastor Virgil diha sa Molokabok, Sagay City. Okay, may aga gid ra, may buntag, no? Ni Pastor Virgil uban sa iyang pamilya o kapika sa kinabuhi. Okay. Kasido Kaligid Julina. Okay. Sana all. Okay. Kayo si Pak Jod, Pastor. Nice kayo, good. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Salamat Jod, no. Sister Julina, si Pak dito dito, Pastor.
1: Kusog
0: kita dito. Okay. Milba Bibing Adlaon Navarro, good morning, Pastor. Kag sa tanan nga mga anak sang Dios. God bless. Muna aton uto dira sa Mansumbel, Tagukon, Kabangkalan City. Always gini siya nagapaminaw sa ato, nagapamati sa ato programa Oras sa Gracia. Salamat gid Ma'am Melba. Atong dabay buluman diri sa Mansumbel. Gabay ang Ginoo gid magapakamayo, labi na sa panglawas nimo. Ang Ginoo gid magabless sa imo kag sa imo man mga pamilya dira. Okay. So mga eksonan, Christ is our mind, matud pa din sa Filipos 2:5. Batunin ninyo kining huna-huna. Ah. Kanang huna-huna ba nga ingon si Apostol Pablo diha sa Colossians 3:2, ingon si Iyon siya, itumong ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang ng langit noon. Una sa tanan, sa Kulosas 3:2, mao ni hunahuna nga naghunahuna kanunay sa mga butang ng langit noon. No? Iyon pa din ay Apostol Pablo sa Pilipos 2:5. Kining hunahuna, una sa tanan, makuha ang hunahuna nga pagkamapasigarbuhon. Garbo ba, Pastor? Unsa man din ha, kinabuhi ni Kristo, unsa may hunahuna ni Kristo din ha? Yung siya nagpaubos sa iyang kaugalingon. Mao ni kasagaran, Pastor, sa kinabuhi bitaw sa mga tao, obesan pa sa mga Kristo na ano siya sa mga Kristohano, anong pagkagarboso ba? So kada hunahuna, wala na sa hunahuna ni Kristo. Pero yung si Kristo, ang yung Apostol Pablo, batunay ninyo ng hunahuna nga nabatunan ninyo diha kang Kristo. Nga unas tanan, iyang gihawasan ang iyang kaugalingon sa iyang pagka-Diyos o nagbaton sa
1: dagway
0: sa pagkaulipon. Usahay man gud ingon ani man sigsunan ko sa Ginoo kining atong pagkakristohan atong ipanghambog. Dili man gud nakaingon nga si Apostol Pablo ingon nga mao'y pattern nato sa atong pagkinabuhi ning kalibutana ilabi na ning panahon sa grasya. Matud pa niya ang iyang kadaogan kani ato nga naangkon iyang giisip nga kapilian. Ngano man nga iyang giisip nga kapilian tungod sa iyang pagpakabaton kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo manuluwas. So dapat di ay nga usa ka Kristohanon nga nagbaton og Kristo naagi kinabuhi sa pagkamapaubsanon. Dili kay kinabuhi sa pagka mapahitason. Okay. Rene Lo Chavez.
1: Okay. Good morning. Good AM, Pastor watching from Sunni.
0: Ulotanga,
1: Zamboanga, Sibugay.
0: So, salamat kayo. Marag Pastor ni siya, Lo Chavez, Pastor Rene Lo Chavez. Okay. Salamat kayo, Pastor or brother diha sa kwan sa Ulotanga, Zamboanga, Sibugay. Daghan kayo itong mga viewers karon, Pastor. Salamat. Padayon ang atong pag-view. Padayon ang atong pag-watch o pag-react sa itong comment section diha. Salamat kayo. Inguna na mga kasyon. Christ is our mind. Number one is Christ is our life. Dayon, ikaduha, Christ is our mind. Siya mo ang atong huna-huna. So may itong huna-huna karon ng Adlaw Domingo. Masing naghuna-huna taog, asa tamo adto, asa tamo suroy, asa tamo mulingaw-lingaw atong kalingawan sa Kristohanon ug sa atong mga kaigsoonan ko sa Ginoo na adihas sa Ginoo. Oh. So may gingon diha sa Unang Korinto 6:19. Siya. We are size 19 nga sa 20 pastor basa ko no. Okay. First Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Okay.
1: 19 to 20. Mm-hmm. Wala ba kamong masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busay mayaan ninyo ang Dios pinaagi sa inyong lawas.
0: Okay. Mao na mga kaigsoonan ko sa Ginoo, ang huna-huna sa usa ka tawo nga nagbaton og Kristo, nagkupot og Kristo og nagahari si Kristo di siyang kinabuhi, mao nga huna-huna nga unsa diha matod pa niya paghimaya sa Ginoo. Unsa gayud ha? Gipalit na kita sa usa ka bili. Sa atong pagkakahimtang nga makasala ta pastor. Ingon ang balaang kasulatan. Na og sa kuan pa, naprinda ang atong kinabuhi. Ha? Naprinda ka na bang og sa kuan pa sa usa pa ka butang nga naprinda sa punsya? Pero sa og gilukat,
1: lukatunon.
0: Pero ang atong kahimtang nalukat ta ni Kristo pinagi siyang dugo sa Kalbaryo. Kaya nga naman, naprinda ang atong kahimtang diya sa sala, no? Sa sin. O na nga, salamat sa Ginoo kay gilukatan niya pinagi siyang hamili nga dugo. Muna yung siya din na, we are both with a price. So, unsay atong buhaton? Glorify God in your body. Asa man ang atong kalipay? Sa pagpangalagad? Sa Ginoo or sa mga butang nining kalibutana? Ako kayo, wagi ko pasagad o suroy-suroy sa pista pa. So, ano man, ingon pa sa komisis. Lipay matang mo suroy-suroy din na, pero dili yun na mo itinood na itong kalipay. Ano man, ang kalipay na ito, nasa simbahan.
1: Nasa simbahan.
0: Okay. Maraming ko, wala yun ko ngayon. Ato, labay-labay rin ko diya. Tanaw-tanaw din ha. So, mga dula-dula diya, dulaan. Pero yung tanga,
1: masuroy
0: yun ta. Dili na mo itinood ng kalipay na ito, mga kagsunod sa Ginoo. No? Kaya nga naman ang atong kalipay naa sa buluhaton si Ginoo, naa sa pag-alagad si Ginoo. So man, Christ is our mind. Number three. Number three, mga kaigsoon, chapter three, Christ is our goal. Siya ang ato ang
1: kalabuton.
0: Kalabuton. Tanan nato mga kinabuhi nining kalibutana, atong mga desire nato nining kalibutana, dapat yun nga kabuto nato ang langit ng mga butang. Kinahanglan na agad ta sa gitawag o pagkabot diya sa mga langit ng butang. Na ato na maangkon ang kalawasan, di ba? Ang kalawasan nato na angkon na, kaya ang kalawasan di ba na mawala, maigsoon. Kay kining kalawasan nato na angkon, kung ano siya, kanang giyon saan eh, gitimrihan na siya. No? So dili na na mausab.
1: Dili na.
0: Dili na na mausab, mga kaigsoonan ko sa Ginoo atong usahan pa so.
1: Okay. Si Edith B. Rico, good morning sa inyo, Pastor. God bless you always.
0: Okay. Annabel.
1: Then si Annabel Maliosa Otordos, good morning, Pastor. Pag umangkon di ay ko ni Ate Pistay.
0: Okay. Okay. Pag umangkon ni siya ni Sister Pistay, salamat kayo sa information. Okay. Naingon na anak, ang kaisunan ko sa Ginoo. Siya ang atong kalabuton. So, human na to na dawat ang atong kalawasan, ang kapasayloan sa atong sala, gitawag ta usa ka Kristoon nga daw na bag-o na ta, nga muna gitawag save by grace. Save by grace. Through faith. Maluwas ta sa grasya, pinagi sa atong pagduo. So, mga kaigsoonan, natay kalabuton nga gitawag langit non nga kalabuton. Muna ginapusul Pablo matod pa sa Epeso Kapitulo 1, Versikulo 3, dalaygon ang Diyos nga nagpanalangin kanato sa mga espirituhan ang panalangin diya sa langit noon nga dapit. Mura itong kalabuton, mga kaisunan. Nga nung nga, langit noon man yung dapit, dili man yung tanon nga dapit. Nga nata sa kalibutan, usap humay atong kabuton ni kalibutan ay linog na magani. Nangikit nga ng yuta, Pastor. Oh. Kaya, panganduyon pa na itong ni kalibutan. So, ingon sa Pastor Pablo, matod pa kung ingon siya din ha, kung ugaling iba naman kamuban kang Kristo, nan pangitaan ninyo kanang mga butang nga naa sa itaas, mao na nga atong goal, atong kalabuto na to, how to develop our life. Muling ngayon sa Apostle Pablo sa 2 Peter man, kanang Pedro 3:18, siya growing in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kinahanglan gina magtubo ta sa grasya. Sa kaibalo, may tungkol sa atong Ginoo Jesu Kristo. Kung gaya ng Kristohan, basta walay tinubuan. Nabitay mga Kristohan, nabitaw nga imong laman noon, mingon na, kumusta sister? Mingon na, nea, moragi hapon.
1: Wagi na ay nitubo.
0: Wala nitubo. Pero yun ang 2 Peter chapter 3, verse 18, growing in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay.
1: Na po diris, Filipos, Pastor, katong ningon sa Apostol Pablo. Kanang, ang iyahang tumong ba nga, kanang mas makaila pagid siya ni Kristo.
0: Oh, okay, basa ko na, Pastor. Nindot ang versikulo. Sa,
1: kalimot ko, pero ito kang pangitaon.
0: Okay. So, ingon na mga kaisunan ko sa samtang nangitas ko versikulo, si Pastor Jade. Atong hebawan din na mga kaisunan nga, mas labi pagyod nga maayo nga magkinabuhi ta sa mga kalabuton nga langit noon. Yung mga kalibutan na mga isuratan na nato mga kabut o dahang bahandi, mga butang na so, biyaan na nato na. Oh, tanawa na ko itong panahon sa linog na yung mga sakinan nga natabunan sa building. Oh, biyaan na mga kaisunan.
1: Nadire, Pastor.
0: Okay, sige.
1: Philippians chapter 3, Filipos Kapitulo 3, versikulo
0: 10.
1: Tungsog dun din sa versikulo otso. Matod pa ni din he. Sa pagkatinuod ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw nga kabililhon nga pagkaila kang Kristo Hesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya nawad-an ako sa tanang butang og ginigiisip nako nga basura aron maako si Kristo. Og makaplagan diha kaniya dili nga nagbaton ako sa pagkamatarong pinasikad sa balaod kun dili ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamataro nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. Buot akong makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagkabanhaw og sa pagpakigambit sa iyang mga kasakit nga mahisama kaniya sa iyang kamatayon.
0: Okay. Ikaw explain ana Pastor ha. Crew break. Good morning, Tio, Pastor. O sa tanang na minaw. Okay, karon. Okay, kini si Crew break taga Davao ni siya. Okay. So, salamat kayo. Biker ni Aplidoan ni Pastor. Okay, Rinalin Acebes Kajinti Ribanti. Salamat, Pastor. Bisan sa kakusog sa ulan. God is good gihapon. Okay, salamat kayo, Ma'am. Rinalin Ribanti diha sa Lanberto. Okay, explain, Pastor. Sa imong gibasa.
1: Okay. So diha sa to ang unsa kay to imong hang punto kanhi
0: Pastor? Punto de Christ is our goal.
1: Okay. Christ is our goal. Kung magisgot gani tag goal, kalabuton. Ang matag ko sa nato natay lain-lain nga kalabuton sa ato ang kinabuhi.
0: Okay.
1: Pero ato ag yung i-remind sa atong kaugalingon nga dili ra kay magkabuta sa mga butang para sa atong kaugalingon nga makalipay sa ato ah. Naapod unta tay desire nga atong kabuton. Dili but pasabot nga si Kristo mo atong kabuton. Unsa may but pasabot anang Christ is our goal. Kung magisgot tag Christ is our goal, makita nato diya sa atong diya sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kung magisgot nga ni tag Christ is our goal, kana bagani nga dili lang kay nakadungog ta sa maayong balita nga naghatag sa kaluwasan. Dili lang kay nakadungog ta, kun dili naapagid tay desire ba? Nabugid tay goal nga magpakaila pagyud ni Kristo. Sama ni Apostol Pablo nga bisan og apostol na siya, pero ang iyang giingon diri sa verse 8, sa pagkatinuod ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw nga kabililhon sa pagpakaila kang Kristo Hesus. So kung importante man ang mga butang sa kalibutan, kay ang mga butang sa kalibutan gibuhat man sa Ginoo alang sa atong panginahanglan, pero kung molabaw na gani sa atong panginahanglan, dili na siya maayo. Kung gihatagan man nato og priority or gi-prioridad man nato ang mga butang sa kalibutan alang sa atong panginahanglan, mas hatagan nato og dako nga pagtagan ang pagpakaila ni Kristo. Dili ra kay nakadungog ta, kung dili ato apag yung i-search unsa man ang katuyuan sa Ginoo sa akong kinabuhi, angayan ba nako ni siya nga himuon, makahatag ba ni siya og kahimuot sa Ginoo. Unya pag-abot diri sa verse 10, ningon si Apostol Pablo nga buot akong makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagkabanhaw ug sa pagpakigambit sa iyang mga kasakit nga mahisama kaniya sa iyang kamatayon. So kung magisgot di ay taog Christ is our goal, kana di ay nga unsa man kung gi-prioridad nato ang mga butang sa kalibutan, mas i-prioridad nato si Kristo.
0: Si Kristo.
1: Pagpakaila ni Kristo. Unya dili lang kay sa kahibalo mahitungod ni Kristo, kung dili unsa man pud di ay magpakigambit pud ta diha sa iyang mga
0: kasakit.
1: Mga pagantos. Kasakit.
0: Okay. So, love. Okay, salamat kayo, Pastor. Love. Arini, okay. Morning, Pastor. Watching here from La Libertad. Okay? Love, may ngagag, may buntag diyan, no? Sa...
1: Si Connie, lovely niyo.
0: Lovely, o si lovely. Okay, sige. Salamat kayo sa pag-watch. Okay, mga egsoon, ingon ana. Kung kita nag-handom o naghuna-huna kanuna yung kwarta, may magyun na.
1: Makatabang
0: man siya kay kanang tanan nga gibuhat sa ni kalibutan alang na sa atong panginahanglan sa unod, no? Ipod pwede nga di ta mukaon. Paguna-una gitag sa atong isulod sa atong tiyan. Pero mga igsoon, kung na lang gitanan atong kanang focus diha mga igsoonan, unay gingon ni Apostol Pablo nga to kang Timoteo, the love of money is the root of all evil. Ang paghigugma og salapi mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Ngano man tanan mo nga panghunauna, itap-tapa na, wala na kayo huna-huna pagsimba, wala na kayo huna-huna pagampo, wala na kayo huna-huna pagbasa sa Biblia, wala na kay kanang gitawag gugma sa pag-alagad sa Ginoo, kaya nga naman, ang imuhang huna-huna, naa na lang man sa kwarta? Naa lang na mga butang ng kalibutan na?
1: Oh. Wala. Oh. Ang kwarta, dili man siya makasalata sa kwarta. Pero kung higugmao na to na siya,
0: Labaw
1: pa. Sa atong panginahanglan mo na siya sala.
0: Sala.
1: Kay gibuhat ra gyud sa Ginoo ang mga butang sa kalibutan alang ra gyud sa atong panginahanglan. So instead, pero ang nahitabo sa tao karon, instead nga kita mo'y modumi mo kana bitang modumala sa mga butang sa kalibutan kay mga pinialan man ta sa Ginoo. So instead nga kita unta ang modumala sa mga butang
0: kita'y
1: sa kalibutan.
0: Kita'y
1: manager. Ang nahitabo sa tao, kita na hinoy gidumala sa mga butang.
0: So ang kwarta na may manager.
1: Oh, ang kwarta na hinoy mong manager nato.
0: So mura sa usa na kana mga butang gidumilian sa Ginoo, no, kanang paghigog mas mga butang kaysa naghimo sa mga butang. Okay. So, mga kaigsoonan, natunta sa katapusan, Pastor, no? Una, Christ is our life, Christ is our mind, and then katulo, Christ is our goal. Ngayon sa Apostle Paul, that I may know Him. Aron makaila ako kaniya. That I may know Him. So, si Kristo, nakaila yun siya ni Kristo, siya ang Ginoo, personal ng manuluwas, niya, iya yung gikinabuhi. Niya, katuyang kadaugan kaniya to, giisip niya ng kapilihan tungod sa pagpakaila niya kang Kristo Jesus. Mao ba niya itong kinabuhi karon? Okay. So, ikaw pat, kining gitawag og Christ is our strength. Siya ang atong kusog. Mao ni mga kaigsoonan, Christ-centered life nga si Kristo ang imuhang kinabuhi, si Kristo ang imong hunahuna, si Kristo ang imong kalabuton, o si Kristo por ang imuhang kusog. Wala si Apostle Pablo, mingo siya, I can do all things through Christ who give me strength. Usana sa mga butang, makisunan nga itong i-consider sa itong kinabuhi, akin ang itong pagpangalagad karon bisan sa daghan sa mga problema nga itong gisagubang, okay, nausahay kining mga problema, kabalaka, kahadlok nga itong gisagubang ng kalibutan na mo'y makapaluya sa Kristohanon. Pero, mga kaisunan, atong hunahunaon nga, makahimu ta, nga naman, ingon si Apostle Pablo, through Christ who give me strength. I can do all things. Uban may ngumawa, ako'y panahon sa pagsimba, Pastor, busy kayo. Oh, di ba, may ngumana na? Ako'y panahon sa pag-ampo, kay busy kayo. Oh, but, makahimu ta because we have our time to manage. Doon natin panahon nga kita mo'y manage. Dilita kay dumalahon sa kwarta. Ang kwarta mo'y mo-manage na to. Kita mo'y manager. Okay? So, yun din yung mga kaisunan. Kung sa Ginoo, I can do all things through Christ who give me strength. Wow. Billy kasi do. Okay, salamat kayo, Brother Billy, diha sa Sampiniton. Okay? Okay, good morning ninyo diha. Pastor, happy Sunday. Salamat yod diha sa Sampiniton manhuyod, no? Ato ang igsuon diha si Brother Billy sa Sampiniton, uban sa mga pamilya din ha. No? Mga kabusog pamilya din ha. Okay? Falumar din ha, mga pamilya din ha sa Sampiniton. Ginoo yun mag-auban kaninyo. Okay. Ingon anak, kanindot ang atong pagpangalagad nga ng kasintro diha kang Kristo Jesus. Ingon anak, kanindot. Siya ang atong kinabuhi, siya ang atong hunahuna, siya ang atong kalabuton, o siya ang atong kusog. Walang usahay, palay-palay ang atong kinabuhi. Huyang kayo itong kinabuhi, usahay. Maglantaw tayo ng mga butang ng kalibutana, o wala bin na isulod itong bulsa, Pastor.
1: Problema.
0: Problema kayo. Pero, unsa may mapiliyon, Pastor? Mahalag, walay bugas, basta makasimba. Ha?
1: Kalang problema, Pastor, di ginamuhawa.
0: Di ginamuhawa, ha?
1: Nara yun.
0: Mag-unot-unot, ra?
1: Mag-unot-unot, ra yun. Pero ang pagsimba, dili mong guna kaysa tanang panahon. Pero, kung mag-isgot ang pagsimba, pwede man tanga makasimba sa atuang kaugalingon nga to sa Ginoo. Pero ang gingon, mag-unay po Sul Pablo, kay bantay ang kuan, kanang panon ba? Bantay ang panon niya. Ningon po siya dito ni Pedro, nga, kung nahigugma ka sa ako, ah, tagda ako ang kuan, tagda akong flat.
0: Mga karnero.
1: So, kung moingon ganit nga nahigugma ta sa Ginoo, atong ipakita sa unsa man nga paagi. Dili man kita moy unang nahigugma, ang Ginoo may unang nahigugma sa ato. So, kung nahigugma man ta sa Ginoo, atong ipakita sa paghigugma sa iyahang buluhaton.
0: Malagay nga pa, Pastor, sa iyo niya. We love God because He first loves us.
1: Loves us. So, kung nahigugma ta sa Dios, atong ato na to ipakita sa iyahang buluhaton.
0: Okay, oo.
1: So ato ang hatagan o panahon ang buluhaton sa Ginoo. So kung wala tay bugas, unya karon Domingo, musimba man ta. Ibutang sa nang problema, ha, musimba sa ta sa Ginoo.
0: Importante na, okay. We serve God because He first serves us.
1: Loves us.
0: Oh, He first loves us. Okay. Mata ta sa reflection, Pastor, atong oras, okay. Mata ta sa reflection sa atong pagtuon. Ang Ginoo mag-bless ato ang topic karon, Christ-centered life. And then kining upat ka mga points nga atong gisgutan karon, Christ is our life, Christ is our mind, Christ is our goal, and Christ is our strength. Hinaut pa nga nining buntaga atong makaplagan ang tinuon nga kinabuhi nga nakasentro diha kang Kristo Jesus. Matuta sa ato ang
2: reflection.

0: Okay na, maayong buntag mga igsoon. So salamat kayo sa mga pulong sa Dios nga ato ang naisgutan o ato ang napamalandungan karon. So ang tema sa ato ang topic sa ato ang gisgutan karon, nagisgot siya o unsa to siya pastor?
1: Christ-centered life.
0: Christ-centered life. So kung magisgota og Christ-centered life mga igsoon, sa ato ang gikahisgutan kaganiha, kung magisgota og Christ-centered life, ang pagka Christ-centered life, wala ra na siya kay diha ra kutob sa kanang gitawag nato og pagpakaila ni Kristo. Dili ra kay diha ra kutob sa kanang gitawag nato nga nakaila ko diha ni Kristo, magkinabuhi ko diha ni Kristo, wala diha nagsugod ang tanan. Asa man dai siya nagsugod? Ang Christ-centered life, diha na siya nagsugod una sa kaluwasan nga atong naangkon. Kay ngano man, bisan kinsa nga mga tao sa kalibutan pwede nga magkinabuhi diha ni Kristo. Pero ang pangutana karon, may kalabutan ba sila diha ni Kristo? Bisa kung saon natog maayo ay kung saning kanang buhat og maayo sa kalibutan, kunya wala tay relasyon sa Ginoo, wag na say bili atubangan sa Ginoo. So ang Christ-centered life mga igsuon nagsugod na siya sa diha nga nakaangkon ta sa maong kaluwasan. Unya human kita nakaangkon sa maong kaluwasan, matod pa ni Apostol Pablo, unsa to exercise your own salvation. Pag-iun ni Apostol Pablo nga exercise your own salvation mga igsuon, asa man na og unsa may but pasabot niya na diha na makita nato og diha na nato diha na ga-involve ang kanang gitawag nato og Christ-centered life. Kung magisgot ta og exercise your own salvation, dili but pasabot nga buhato nato ang atong kaluwasan. But pasabot, ikinabuhi nato ang atong kaluwasan. Sa diha nga atong ikinabuhi ang atong kaluwasan, muna sa gitawag nato og Christ-centered life. Sa unsa man nga paagi nato ikinabuhi ang atong kaluwasan, mao na to nga upat nga mga punto ni pastor. Matod pa to nga, sa unsa nga paagi nato ikinabuhi ang atong kaluwasan, kinahanglan nga natay kinabuhi nga sentro si Kristo. Sa unsa man nga paagi nga magkinabuhi ta nga sentro si Kristo, kinahanglan nga si Kristo mao atong kinabuhi. Ikaduha, si Kristo mao atong
1: huna-huna.
0: Ikatulo, si Kristo mao atong kalabuton. Og ikaapat,
2: this is Amapola Broadcasting System.
1: Kusog.
0: So ang gusto ra natong ipaabot karon sa atong matag usa ka mga kinabuhi mga igsuon nga ang Christ-centered life dili lang nga nakaangkon ta og kaluwasan, dili lang nga nakailata ni Kristo, kundili it must be sa atong kinabuhi nga Christ is our life, Christ is our mind, Christ is our goal, and Christ is our strength. Mahimo natong example si Apostol Pablo. Kay nga naman, si Apostol Pablo mao'y apostol nga gitawag sa Ginoo alang sa mga hintil. Roma kapitulo 11 bersikulo 13. Nga matod pa ni Apostol Pablo, gihimo nako nga kanang giisip nako nga kapildihan ang mga butang kaniadto sa akong kinabuhi basta lang nga makaila ko ni Kristo. Muna siya gitawag nato Christ-centered life. So sa atong kinabuhi usab, kung gihatagan man natong prioridad ang mga butang sa kalibutan, atong huna-hunaon ang atong identity. Ang atong identity, wala ta na-identify sa kalibutan, kundili na-identify ta diha ni Kristo. So ayaw pangitaa ang imong kalipay diha sa kalibutan. Pangitaa ang imong kalipay diha ni Kristo. Matod pa ni David, niyon si David niya, delight yourself, unsa to gusto? Psalms chapter 37:4, delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. So buot pasabot, magkalipay ka diha kang Jehovah. Kay matod pa niya, kung may kalipay ka diha kang Jehovah, pagatagbaw ni Jehovah ang imong kasing-kasing. Unsa may buot pasabot ni David, nga niingon siya nga pagatagbaw ni Jehovah ang imong kasing-kasing, wala

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyot ay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga daw matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa ramatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, alas 7:34.
4: Hoy, Bayburoy, ngano mang imong gidaupan ang mga plastic?
5: King ano di ay lipi, sayo bang akong gibuhat?
4: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
5: Mao ba lipi? Sige kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
6: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Moments like these that we can receive from God. The Bible tells us that God inhabits the praises of His people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And He promised in His Word that He is a God who heals. Now, though you may have questions about why this person or why that person didn't get healed, God's Word still remains true tonight. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's His promise.